0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barbero ko sa hisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.
3: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan, kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle, hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!
4: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
5: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
6: Easy.

0: umaga, ka-vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: FM Radio, ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: Wala silang masabi yung radio update ka ba'y sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio update kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, good vibes.
3: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan, kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle, hanggang sa latest chika at viral moments, sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes, Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!
2: FM Radio, the vibes!
0: Ang lupet!

0: Umaga ka-vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: FM Radio, ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
0: FM Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!

0: The time now on FMR. It's 9:01.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious and beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Ang climate change ay ang abnormal na pagbabago ng panahon sa isang lugar na minsan nagdudulot ng pinsala. Batay sa mga pag-aaral ng PAGASA, ang Pilipinas ay nakakaranas sa mga negatibong epekto nito, lalong-lalo na sa sektor ng agrikultura. Mula 2013 hanggang 2022, aabot sa 98% ng produksyon na may kabuang halaga na 300 bilyong piso ang nasayang dala ng climate change. Kung magpapatuloy man ito, maaapektuhan hindi lamang ang sektor ng agrikultura, kundi pati ang mga nakakarami na umaasa rito. Pero ngayon, tayo na ay makapaghahanda at makakaalpas sa pamamagitan ng AMIA.
6: Ano ang AMIA? Ang Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture o AMIA ay isang programa ng DA na pangungunahan na harapin ang mga problemang dulot ng climate change, tulungan ang mga magsasakat mangingisda na apektado nito, at mas mapatibay at mas sagana ang sektor ng agrikultura sa ating bansa. Sa AMIA, ang tugon ay nakaayon sa hamon, isinusulong ang climate resilient agriculture para mapanatili ang seguridad sa pagkain at palakasin ang kakayahan ng mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng pagtatatag ng AMIA Approach Villages sa rehiyon. Ating kilalanin ang ilan sa kanila. Isa sa mga AMIA Association na naitatag sa rehiyon, partikular sa probinsya ng Leyte, ay ang Matinaw Farmers Association o MATFA na matatagpuan sa Barangay Matinaw, Burawin, Leyte. Panganib na dala ng climate change sa kanilang lugar ay tropical cyclone, landslide at soil erosion, na kung saan ang overall hazard index ng sakahan ay nasa high vulnerability. Malaking tulong ang isang decision support tool na nabuo sa DA AMIA program, ang National Color-Coded Agricultural Guide Map. Ito ay nagbibigay ng gabay sa pagpili ng tamang pananim, datos sa klima, uri ng lupa, panganib sa kalamidad at angkop na agricultural commodity sa lugar. Maliban sa paggamit ng mga teknolohiya at pamamaraan sa pagsaka na akma sa klima, naging intervensyon din ng AMIA para sa mga magsasaka ng MATFA ang assorted vegetable seeds, sweet corn, weather board, farm tools and equipment, organic fertilizer, breeder gilts with feeds, drugs and biologics, at animal housing na may perimeter fence at assembled biogas digester. Kaya, kilos na para sa masaganang bagong Pilipinas. Para sa iba pang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito. Bongga Ka-Vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
7: Ang lupet!
8: This is FM Radio.
9: FM Radio.
8: Favorite music radio.
1: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
2: AC.

FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.

0: Ka-Vibes. Huwag kang bibitaw. Susunod na ang Bida Ka-Vibes dito lamang sa Ka-Vibes sa Soundtrip. 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: FM Radio! Ka-Vibes!
1: Ang lupet!

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide. Para sa puti, power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Micros Papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: Micros Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS. Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata at mamamanhin ng mga paa. Baka may diabetes ka na. Mag-DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar, sugar cane extra na may pinakamataas ng ORAC value na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500.
5: Umaga pa lang, nakatutok na sila sa palengke. Abala, nagbabagsakan na mga kabarb sa pindahan.

0: Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
3: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes. FM Radio. The Vibes.
1: Ang lupet!

0: The time now on FMR. It's 10:02.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
2: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
3: DTX 500 Health Alert! DTX 500!
4: Ako si Renato. Nadiagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
3: DTX 500! Bili sa mga butika.
5: Kamusta po ang aming mga masugid na tagapakinig? Ito po ang programang DTX 500 at
6: Mighty C
5: Health Alert na patuloy na nagbibigay sa inyo ng makabuluhang mga impormasyon kung paano mapapangalagaan ang inyong kalusugan. Ako po si Ted Reyes at kasama ko si Doc Farlan Sindak para sa ating talakayan ngayong araw.
6: Maraming salamat, Sir Ted. At ngayong araw ay pag-uusapan natin kung bakit nga ba maituturing bilang good investment ang araw-araw na pag-inom ng DTX 500 at Mighty C D Alkaline Vitamin C.
5: Yes, would you believe it or not, Doc Far, na isa sa rason ng kamatayan ay oxidative stress. Maraming research studies ang makakapagpatunay na ang oxidative stress ang isa sa dahilan ng pag-develop ng mga sakit.
6: It's either mamatay ang tao dahil sa sakit o dahil sa katandaan, Sir Ted.
5: Yes.
6: At ang pangungulubot ng balat, pagdami ng maputing buhok,
5: naku!
6: At panghihina ng katawan, ang mga yan ay epekto ng oxidative stress. Sa panlabasan nyo yan ang ating katawan.
5: Oo.
6: So how much more kaya yung epekto nito sa loob natin mismo?
5: Yes, I strongly agree, Doc Far. Especially ha, pag kulang na kulang ang antioxidant sa katawan mo, yung mga hindi kumakain ng prutas at gulay dyan ha.
6: Ayan.
5: Naku, mag-ingat ho kayo. Kaya mas mainam talaga, Doc Far, na araw-araw kang uminom ng DTX 500 at Mighty C para may sapat kang antioxidant sa katawan.
3: DTX 500!
7: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nangihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500, nanumbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
3: DTX 500! Nabibili sa mga DTX 500!
6: Ayan, dapat nating sundin ang sekreto ng 10 generations of Adam.
5: Dapat lang.
6: Na nakasaan sa Bible, Sir Ted.
5: Oo.
6: So ano bang sekreto nila? Alamin natin. Wala nang iba kundi ang antioxidants na galing sa mga prutas at gulay.
5: Oo.
6: At noong kapanahon na nila Adan until Noah, Sir Ted, vegetarian ang kanilang diet noon.
5: Oo.
6: Plus, hindi pa uso ang mga gadgets na source of radiations.
5: Naku, wala pa.
6: Ayan, hindi pa polluted ang hangin. At syempre, napakasimple ang kanilang pamumuhay, Sir Ted.
5: Yes.
6: In other words, wala gaanong factors na nakapagpapataas ng free radicals production sa katawan. Pero pag antioxidant ang pag-uusapan, Sir Ted, walang makakatumba sa kombinasyon ng DTX 500 at Mighty C na alkaline vitamin C.
5: Exactly, Doc Far. Abay, kumain ng maraming prutas ha, at gulay para humaba ang buhay. Ika nga ng mga nakakatanda. Abay, samahan natin ha ng DTX 500 at Mighty C ang diet para sufficient ang antioxidant na nakukuha natin araw-araw.
6: Ayan, disiplina talaga ang kailangan, Sir Ted.
5: Yes.
6: Dapat umiwas sa mga gawain nga nakapagpapataas ng free radicals sa
5: dapat
6: katawan.
5: Dapat lang.
6: Gaya ng mga bisyo. Ayan. Labis sa pagkain ng mga matatamis at mga mamantikang pagkain. Ito pa, pagpupuyat. And even ang sobra-sobrang stress, Sir Ted.
5: No, isa pa yan.
6: Yung antioxidants na makukuha natin sa araw-araw na pag-inom ng DTX 500 at Mighty C, ito ay nakakatulong sa pag-neutralize ng mga free radicals sa katawan.
3: DTX 500!
8: Ako si Minerva. May bukol ako sa aking leeg, cyst sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
3: DTX 500! Bibili sa mga butik. DTX 500!
5: Alam niyo ba mga ka-DTX 500 at Mighty C Health listeners na ang pagiging makakalimutin ay isa sa palatandaan ha ng oxidative stress? Example na lang ha, yung kakalagay mo lang ng cellphone mo sa yung bag. Abay, after ng isang minuto, abay, nakalimutan mo na kung saan mo ito nilagay.
6: Ayan, no? Oh. Yes, ang explanation yan is sim. Ang utak natin ay gumagamit ng glucose. In fact, ito ang organ na matakaw sa glucose eh. Kaya kailangan niya ng energy para gumana.
5: Dapat.
6: Pero kung sobra na rin ang glucose, eh hindi na rin rin maganda, mayroong masamang epekto dahil ito ay nagpo-produce ng mga byproducts o latak na free radicals.
5: Ayan, sinabi mo pa, Doc Far. Pero kapos na naman tayo sa panahon.
6: Ayan.
5: Nako po, ako si Ted Reyes.
6: At ako naman si Doc Far Lansindak.
5: Kami ang walang tigil na nagpapatrol para sa kalusugan, ang DTX 500 and Mighty Sea Health Patrollers na nagsasabing,
6: magandang kalusugan ay pagyamanin.
5: Huwag abusuhin.
3: DTX 500.
7: Ako si Mary Jane, na diagnosed sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong i-take 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
3: DTX 500.
9: Bibili sa mga butika.
3: DTX 500 Health Alert.
10: FM Radio. The vibes.
11: Ang lupet.
12: Para sa malinis na dugo,
3: DTX 500.
12: Para sa malusog na tayo,
3: DTX 500.
12: Ayon sa mga eksperto,
3: ang DTX 500
12: ang may pinakamataas na antioxidants
3: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
12: DTX 500.
3: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, Kavibes!
1: Bidang-bida ka, Kavibes, ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida, Kavibes. Mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada, DJ Buko J. Dito lamang sa yung Kavibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.

May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Magkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. Ka-Vibes!
1: Bidang-bida ka, ka-Vibes, ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
0: FM Radio! Ka-Vibes!
2: Ang lupet!

0: The time now on FMR. It's 11 o'clock.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Problema sa fatty liver?
4: Mag-PTX 500.
3: Ang PTX 500, ito ay may Momordica Sharantia compound mula sa Ampalaya. Nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong atay. Mag-PTX 500. Araw-araw, PTX 500.
5: Mabibili sa mga butika.

0: Polycotton, semencha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Madalas na pag-ihi,
2: paglabo ng mga mata,
1: at mamamanhid ng mga paa.
2: Baka
1: may diabetes ka na,
2: mag-DTX
1: 500.
2: DTX 500.
1: Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar,
2: sugar cane extra.
1: Na may pinakamataas ng ORAC value.
2: Na epektibo
1: sa pagpapababa ng blood sugar level.
2: DTX 500.
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio. Yeah.

Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, likas man o kagagawan ng tao. Iniluluhog namin gawin kaming mapanugutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Mga kababayan, alam nyo ba, ang Rice Farm Clustering and Consolidation ay programa ng Department of Agriculture sa ilalim ng Masagana Rice Industry Development Program. Pinagkakaisa nito ang maliliit at magkakataling sakahan upang bumuo ng isang operational cluster na pinamamahalaan ng kooperatiba o samahan ng mga magsasaka.
2: Kapag sama-sama ang operasyon, mas nagiging sulit ang paggamit ng makinarya at iba pang kagamitan. Mas bumababa ang gasto sa bawat hektarya. Mas mabilis ang trabaho at mas mataas ang ani. Mas napapadali rin ang paghahatid ng suporta ng pamahalaan tulad ng dekalidad na binhi, makabagong makinarya at mas maayos na irigasyon. At dahil sama-sama ang mga magsasaka, mas madali silang makakakuha ng pautang at iba pang suportang pinansyal. Sama-sama rin silang bumibili ng mga kailangan sa pagsasaka, kaya mas makakatipid. At kapag sama-sama nilang ibinibenta ang kanilang ani, mas malakas ang kanilang boses sa pagkikipagnegosasyon para sa mas makatarungang presyo. Rice Farm Clustering and Consolidation. Pagkakaisang nagbubukas ng mas mababang puhunan, mas mataas na kita at mas maliwanag na kinabukasan para sa bawat magsasaka.
3: Sama-sama sa Bukirin, mas malaking kita ang aanihin, matatag at maunlad na Rice Farm Clusters.
4: Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Field Office 8 at manhimpilang ito.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix, ang super na kape.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. Good vibes.
1: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
2: Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo. Walang iwan, halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binumuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
3: R-I-S-E,
2: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
4: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado. Subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw.
2: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. eto na ang programang tagumpay sa kalusugan. Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Eto na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

mapapakinggan sa buong Pilipinas na po, mga kaibigan. Kaya naman, sa lahat po naman ng mga nakaantabay po naman sa atin ngayon, saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, mga kaibigan. Tara na, kwentuhan na naman tayo. Dito po naman sa ating paladudunan.

0: tawag na po mga kaibigan sa ating namang numero 0969-226-9623 yung ating namang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan mga kaibigan at ibahagi na po ang inyong mga kwento tungkol po naman sa ating po namang produkto. Eto na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Hello po.
1: Hello.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po ito?
1: Lito, tinampay po.
0: Lito? Tama po, Lito, tatay Lito?
1: Oo.
0: Apo, taga saan po kayo, tatay?
1: San Jose, Mahayag, Sambuanga del Sur.
0: San Jose, Sambuanga del Sur.
1: San Jose, Mahayag, Sambuanga del Sur.
0: Okay po, Sambuanga del Sur. Okay, Mahayag. Ilang taon na po si tatay Lito?
1: 67.
0: 67. Okay po. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Tatay Lito?
1: Dalawang sachet pa lang po ang ininom ko kasi muna kong misis ko kasi mayroong karamdaman sa katawan niya.
0: Ah, okay po. Mayroong pong karamdaman si misis. Si misis po ang umiinom ng ating rice coffee?
1: Opo.
0: Ah, very good po. Tatay, kayo po, nakadalawang sachet pa lang.
1: Oh, dalawang sachet pa.
0: Oh, parang humingi lang kayo ng dalawang sachet sa misis po ninyo.
1: Ano?
0: Parang humingi lang po kayo ng dalawang sachet doon sa iniinom ni misis po ninyo.
1: Opo.
0: Ah, okay po, tatay. So, ito po ba'y pinagpapatuloy po ninyo? Araw-araw po kayong umiinom ng ating rice coffee, tatay?
1: Nahinto namin kasi naubusan na ang aming binili sa Juan, sa Rase, sa Restore.
0: Naubusan na po sa dyan po sa inyo?
1: O sa Mulabe, wala nang supply.
0: Sa Sambuanga del Sur, naubusan na po. Wait lang po tatay, titingnan natin dito sa ating listahan. Kung saan pa kayo pwedeng makabili kung meron pa po dyan ang iba na pwede nating mabilahan ang ating po namang rice coffee. Saan po kayo nabili tatay?
1: Sa Mulabe,
0: RX Cure Pharmacy. Naubusan na po dyan.
1: Sa Mulabe.
0: Opo. Malayo po ba kayo sa Ipil? Pagadian City?
1: Malayo sa Ipil.
0: Malayo sa Ipil. Sa Pagadian City po, tatay? Malayo din?
1: Pagadian, medyo malayo. Mag-consume po, pira pa masahe, mga 200 plus, bakatot.
0: Tama. Medyo ano pa. Sige po tatay, hayaan po ninyo. At atin po namang ipapaalam po ito sa atin po namang mga deliveries. Nang sa gayon ay madalhan pong muli dyan sa Mulave ng atin po namang rice coffee dyan po sa RX Cure Pharmacy. Naubusan na po pala dyan. Opo. Sige po tatay, hayaan po ninyo. At ipapaabot po natin, papaalam natin sa atin po namang mga deliveries ito. Nang sa gayon ay madalhan po muli dyan sa inyo.
1: Ito boy.
0: Opo, go ahead po tatay.
1: Kailan ba sila mag-deliver sa Mulabe?
0: Sasabihin ko pa lang po tatay, ngayon. Pero ang alam ko po tatay, naglilibot naman po sila at alam nila yung mga lugar na wala na ng ating rice coffee. Pero ifa-follow up po natin, paalala po natin sa kanila para mga ilang araw na pong wala.
1: Nagpa ng isang semana, isang linggo.
0: Opo. Sige po tatay, noted po yan. Lampas ng isang linggo na wala ng ating rice coffee dyan sa Mulave. Sige po tatay.
1: Ano ba ang agreement sa arisyon ng maghatid sa Juan? Ano ba yun sa pharmacy?
0: Opo, hindi ko po alam tatay eh. Yung pong ating deliveries at saka yung butika po yung nag-uusap po patungkol dyan. Ang akin lang po ay masabi ko din sa kanila yung mga reaction po, yung mga update po ninyo sa amin ng mga tagapakinig, saka po namin nasasabi po sa kanila. Pero ang alam ko po, may monitoring naman po kami. Alam naman po nila yan, pero kailangan lang po natin i-follow up.
1: Okay. Ngayong Thursday, punta ako sa Mulabe kasi sinabihan ako sa misis ko na puntahan mo sa Mulabe. Yung pira na eh, ano ba yun? Sa Tagalog yung billing.
0: Opo.
1: Pwede naman ako, Kuya Boy, sa kuan, sa pharmacy. Ibali ng 10 boxes.
0: Opo, 10 boxes.
1: 2,000.
0: Pwede naman.
1: 2,400.
0: Hindi niyo po ba pwedeng kausapin yung ano, yung butika, if ever na ano, na ilagak na po ninyo yung ano. Sa online, tata, hindi kayo na-order sa online?
1: Ay, kamahal lang, Kuya Boy.
0: Yes,
1: kasi
0: mahal.
1: Kasi 300.
0: Oo. Tama nga naman. May shipping fee kasi yun eh. So, tama nga po. Opo. Sige po, tatay. Hayaan po ninyo. At assignment ko po yan. Galing po sa inyo. Ako po, i-follow up ko po yan. Papaabot ko po agad sa atin po namang deliveries. Nang sa gayon ay malagyan po dyan para pagpunta po ninyo, meron na.
1: Kailangan mapadali, Kuya Boy. Kasi
0: yes,
1: ang misis ko ay...
0: Opo.
1: Pinakyan ako. Kadali
0: ka. Inutusan na kaya. Tama. Kumusta si nanay? Ano po yung mga iniindakaramdaman ni nanay?
1: Marami karamdaman sa kanyang katawan.
0: Oo.
1: Kinulam siya sa kapatid, sa asawa ng kapatid ko. Kinulam.
0: Ah, ganun po ba? Marami po siyang iniindakaramdaman?
1: Oo, marami. Noon, hindi siya makatulog.
0: Oo.
1: Palagi, ano ba yun sa yung kurog sa yan, TLB daw, no?
0: O, sumasakit. Parang namamanhid.
1: Namamanhid, wala akong tulog. Halos siyang gabi.
0: Opo. O, pero po nung, nakailang karton na siya ng ating rice coffee?
1: Limang karton pa.
0: Lima, opo. Kumusta naman po yung pag-iinom niya po ng ating rice coffee, tatay? Kumusta naman?
1: Hindi, mabuti naman katawan niya sa mga karamdaman niya. Mm-hmm. Mabuti naman ang kanyang pamati. Sana sa Bisaya pa, panang
0: opo,
1: pamati.
0: Pakiramdam,
1: oo.
0: Opo.
1: Mabuti naman.
0: Opo.
1: Ngayon na wala na, naubos na. Kaya pa, pirtin ako nung gupag din balik yung dibati nga mga sakit.
0: Oh, bumabalik na naman.
1: Nahinto ang kanya.
0: Opo. Okay. Sige po, tatay. Noted po yan. Para tuloy-tuloy talaga yung pag-iinom ng ating rice coffee para makaginhawa. Kumbaga, maginhawahan si nanay.
1: Oo. Gusto ko makausap ang delivery kasi hindi lang ako makasabi ng strict na Tagalog.
0: Okay lang yan tatay. Basta
1: hindi po siya maka-intindi sa Bisaya.
0: Oo. Opo.
1: Hindi kami maka-intindihan. Gusto.
0: Sige.
1: Gusto ako lang Bisaya. Gusto unta ko nga kami makasulti. Unta pa maagi sa iyang pag-hatol sa risk of bomb niya sa kuan sa
0: pharmacy
1: kon kasta o magsingil-singil ba kada bulan ba yung ana kay o magsingil-singil kada bulan pwede ba nga magsingil ng tultor na kay billing may stock ito.
0: Oo nga po. Di ko po kasi alam tatay yung ano eh yung itinerary po nila yung mga lakad po ng ating mga deliveries kasi naglilibot po sila sa buong Pilipinas. Hindi po nila eksaktong alam yung ano nila kasi along the way kapag sila po ay pumupunta sa mga butika kung minsan may mga nakukwento po sila sa akin na sabi nila kaalis lang namin Kuya Boy doon sa butika ubos agad kaya tinatawagan uli kami para bumalik kaya yung ibang mga butika nga na ano pero ginagawan po nila ng paraan talaga tatay. Kaya po ganun yung nangyayari. Pero sabi ko nga po, tayo naman po dito sa ating programa ay ipapaabot po natin, papaalam po natin sa kanila yung tungkol po dyan sa ating po namang dyan po sa inyo sa pagkaubos po ng ating produkto dyan po sa Mulabe. Para kahit papaano po ay malagyan pong muli at sana hindi na po maubusan para tuloy-tuloy po yung pagbili po ninyo pag inom po ninyo ng ating rice coffee.
1: yung nanahon trabaho, umabiling sila ba, for example, plan, 100 bucks, panaglitan lang.
0: Uh-oh.
1: Ako ay makatilog na si balik-balik.
0: Para hindi na balik-balik. Opo. Sige po, tatay. Hayaan po ninyo at papaabot ko po yan. At ngayon sa mga panahon na yung tatay, nakikinig po sila sa atin lagi. Yung mga deliveries natin. Kaya alam po nila yung mga nag-tumatawag sa atin at nagsasabi na...
1: Ngayon, Kuya Boy, na nagsabi ito, nakikinig sila?
0: Opo, nakikinig po sila. Nakikinig po sila. Yung ating mga deliveries, nakamonitor yan sa atin. Kasama nila yung ating mga monitoring team. Opo.
1: Buti naman.
0: Opo, yun, tatay. Nakikinig sila. Alam nila yan, tatay. Alam nila yan.
1: Yeah, boy. Pasensya na. Hindi
0: no problem.
1: Hindi
0: no problem, tatay. Wala pong problema. Huwag po kayong, huwag po kayong hihingi ng paumanin. Okay lang yan, tatay. Wala pong problema. Naiintindihan ko naman po kahit konti. Nagkakaintindihan naman tayo, tatay. Ang sa akin po ay papaabot ko po ito sa atin po naman mga deliveries. Okay po 'yun, tatay. Huwag po kayong hihingi ng pasensya. Okay po 'yun, wala pong problema doon.
1: Gabi, nakikipagtawag kayo si Ulay, hindi ko kasunodan.
0: At least ngayon, tatay, nagkausap tayo. Nagkausap tayo ngayon.
1: I put out of time na kayo. Nag-text lang ako sa inyo.
0: Yes.
1: Kasi, ang alam ko, mabasa na niyo ang text ko.
0: Yes, opo. Kaya po tumawag kami. Opo, kaya po tumawag kami. Yes po. Yes po, tatay. Kapag halimbawa, tatay, sa mga susunod na araw, wala pa rin, tawagan niyo po ako muli. Huwag kang magsasawa na kulitin po ako para kulitin din natin yung ating mga deliveries, tatay. Okay lang po yan. Wala pong problema yon. Wala pong problema na tumawag po kayo, mag-text kayo, tatay. Kung talagang wala pa ng ating rice coffee at tayo po ay magpa-follow up din po sa kanila.
1: So, mayroon pa magbili sila mga 100 bucks ito sa ron. Are you sure, sir? Ako kayo di makatilo ka na si Wallet.
0: Para hindi na kayo balik, pabalik-balik. Tama po, tatay. Sige po, no problem po, tatay. Noted po yan. Papaabot po natin sa kanila.
1: Okay. Salamat, Kuya Boy.
0: Thank you, tatay. Salamat po sa inyo. God bless po, tatay. Mag-iingat po kayo. God bless po.
1: Okay.
0: Salamat po, tatay, dito. Thank you very much po. Paalam po. Si Tatay Lito po ng Jose Mahayag, Zamboanga del Sur. Sabi ni Tatay Lito, kung tama yung pagkakaintindi ko, lagyan na ninyo dito ng 100 boxes, Kuya Boy. Para hindi na... nauubusan at hindi na puputol yung kanilang pag-iinom ng ating rice coffee. Tama nga naman, ano po. At noted po natin yan. Yan po ay ginagawang po ng paraan talaga ng ating po naman mga deliveries. Kaya lang, syempre, sabi ko nga, nag-expand po tayo. Lalo po ngayon na buong Pilipinas na po ang sinusuplayan po natin ng ating po namang rice coffee. Kasi buong Pilipinas na po, mga kaibigan, umiinom na ng ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Napakaigi po at napakasarap pong pakinggan yung pong balitang yan. Kumbaga lahat na po ng ating mga kababayan na buong Pilipinas ano po na natutulungan na po ng ating rice coffee at marami na po ang nagpapatunay syempre ng kagalingan po nito at ang kagandahan po ay napakarami na po sa ating po namang mga kababayan ang umiinom na po ng ating rice coffee at natutulungan na po nito, mga kaibigan. Yung po bagang layunin po natin na sabi nga natin ay layunin po ng ating po namang rice coffee ng ating po namang programa na bawat tahanan po ng Pinoy ay dapat po meron pong rice coffee sa kanilang hapag. At siyan po, unti-unti na po natin naaabot at malaki po ang naitutulong ng ating po namang produkto sa ating po namang kalusugan, sa kalusugan po ng bawat isa po sa atin na umiinom po nito. Kaya nga po talagang, eto nga, nagkakaubusan dahil nga po sa napakarami na po natin na mga kababayan po natin umiinom ng ating rice coffee. At hindi po pinababayaan yan ng ating po namang ng ating po namang team para lahat po naman ng mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores ay malagyan po ng ating rice coffee. Kaya lang, siyempre, hindi po natin ma-control dahil po sa dami na po natin na umiinom po ng ating rice coffee, talaga pong nauubusan po talaga sa mga butika, pero sandali lang naman po yun. At yun po ay nababalikan agad ng ating po naman mga deliveries. At kapag sinabi niyo po sa amin dito sa ating programa, yan po ay kumbaga pinapaabot po agad-agad po natin sa kanila. Sabi ko nga, alam naman po nila yan. Ano po, at nakikinig po sila, nakamonitor po sila, mga kaibigan sa atin. Yung ating po naman mga magigiting na mga deliveries na sabi ko nga po ay halos hindi na po na-uwi sa kanila po naman mga tahanan. Dahil po sa dami po naman talagang demand ng ating po naman produkto, mga kaibigan. At siyan po ay pinagpapasalamat po namin sa lahat po sa inyo na umiinom po ng ating rice coffee. Pati po yung ating po namang 25-in-1 ay hinahanap na rin po sa mga butika, mga pharmacies, mga drug stores, tindahan, grocery stores, dyan po sa mga sa buong Pilipinas po, mga kaibigan. Dahil po naman sa natikman na po nila ang sarap at bisa din ng ating po namang 25-in-1, yung ating po namang rice coffee mix, herbal coffee 25-in-1. Kaya po naman ay malaki po ang nakaatang po naman sa ating mga deliveries ngayon, dahil hindi na lang yung ating rice coffee mix herbal coffee 14-in-1+1 na kanilang kailangan dalhin. May dagdag na po yan yung ating 25-in-1 kasi po talagang natikman na yung ating 25-in-1, yung sarap at yung bisa po ng ating po namang rice coffee mix herbal coffee 25-in-1. Pati po yung ating sabon, mga kaibigan. Talagang hinahanap na rin po ng ating po naman mga kababayan. At siyan po ay pinagpapasalamat po natin sa lahat ng ating po mga kababayan na patuloy pong tumatangkilik sa ating po naman mga produkto. Kaya nga sabi ko, mga kaibigan, buong Pilipinas na po. Legit po ito, mga kaibigan, na buong Pilipinas na ay rice coffee na po ang kanilang iniinom. Naman sa lahat po naman sa atin na mga kababayan po natin sa bawat sulok po naman ng Pilipinas na umiinom na po ng ating rice coffee, maraming salamat po sa inyong lahat. Naway, maipagpatuloy po natin kasi sabi nga natin, mga kaibigan, sa pagpapatuloy po naman ng pag-iinom, sa tuloy-tuloy na pag-iinom po ng ating rice coffee, doon po natin nakukuha yung kagalingan na hinahanap po natin sa ating po namang rice coffee. Kagabi, may nagtanong sa atin na kung saan daw po makabibili ng ating rice coffee, dyan po sa Poblacion, Sultan, Naga, Dimaporo, Lanao, del Norte, kung tama ako. Si Tatay Johnny ng Sultan Naga, Dimaporo, Lanao del Norte. Tatay Johnny, dyan po sa inyo, ito na po yung isinend po sa atin ng ating po naman mga deliveries dyan po sa Osaylan Pharmacy ng Mat Highway, Poblacion, Sultan Naga, Dimaporo, Lanao del Norte. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
2: Ako po si Dominic Jan Abagat Valdez.
0: Ano pong pangalan?
2: Ako po si Dominic Jan Abagat Valdez.
0: Dominic
2: po.
0: Dominic. Dominic. Taga saan si Dominic?
2: Taga San Mateo, Isabela po.
0: San Mateo, Isabela. Okay po. Ilang taon na po si Tatay Dominic?
2: 24 po.
0: 24. Umiinom na ng rice coffee?
2: Hindi pa po.
0: Hindi pa. Okay po. May tanong po ba kayo, Sir Dominic?
2: Opo. Tanong ko lang po kung saan po makakabili dito sa San Mateo ng rice coffee po.
0: Sa Isabela. Okay po. Paano po ninyo nalaman yung ating rice coffee, Sir Dominic?
2: Nakita ko po sa online.
0: Nakita niyo po sa online? Opo. Opo. At meron din po ba kayong iniindang karamdaman?
2: Meron po.
0: Ano po yun?
2: Cerebral palsy po.
0: May cerebral cerebral palsy po kayo. Okay po. Saan po kayo? Sa San Mateo. Wait lang po ah. Titingnan po natin dito sa atin po namang listahan kung saan po kayo pwede makabili ng ating rice coffee. Ito po yung mga lugar. Mga bayan po dyan sa inyo po sa Isabela ang pwedeng mabilhan ng ating rice coffee. Alicia, Kabatuan, Kabatuan, Kabagan, Kawayan, Kawayan City, Cordon, Etiague, Ilagan City, Santiago City, Tamawini, Ramon, Reyna Mercedes, Naguilian, Gamo. Saan po kayo malapit dyan?
2: Sa Ramon po, tatanong ko lang po. Tanong ko lang po kung saan mong pharmacy sa Ramon.
0: Sa Ramon. Okay. Diyan po sa Ramon, Butika de Santo Niño. Farmasya. Opo. Butika de Santo Niño. Meron po ng ating rice coffee doon. Meron din po sa Farmasya Oscaris at Farmasya Carmelita.
2: Salamat po, ma'am. Malapit po kami sa Farmasya Oscaris.
0: Opo, doon po, pwede kayong makabili po ng ating rice coffee. Nakakita na po ba kayo, Sir Dominic, ng ating po namang rice coffee? Alam nyo na po yung itsura.
2: Opo, yung kulay gintong dilaw na karton na may upugis po ng sikat ng araw sa taas.
0: Tama po yun. Yung po yung hanapin po natin, Sir Dominic, para hindi tayo magkamali at hindi masayang yung pera po natin. Yung po yung araw-arawin po nating iinumin. Yung ating rice coffee, dalawa hanggang tatlong sachet o higit pa, ang mas maigi po na pag-iinom po ng ating rice coffee dapat po araw-araw at huwag po natin puputulin dahil sabi ko nga, sa tuloy-tuloy po ng pag-iinom po ng ating rice coffee, doon po natin makukuha yung kagalingan po na hinahanap po natin dito.
2: Opo.
0: Okay po.
2: Opo, salamat po.
0: Opo, kapag umiinom na po kayo, Sir Dominic, at meron na pong pagbabago sa inyong kalusugan, tawagan niyo po ako muli at tayo po'y magkwentuhan muli.
2: Sandali lang po, tanong ko lang po kung saan, meron din po ba yung rice coffee 25-in-1?
0: Yes po, pakitanong na rin po ng ating 25-in-1 dyan sa mga butika na yan. Kung sakali po, Sir Dominic, na doon po sa tatlong butika na yon na nabanggit po natin at sa iba pang mga butika dyan, wala po ng ating 25-in-1, paalam niyo po sa amin para masabihan po natin yung ating po mga deliveries na madalhan po dyan sa inyo.
2: Sige po, salamat po Kuya Boy.
0: Maraming salamat Sir Dominic. Mabuhay po kayo. God bless po Tatay.
2: Salamat po.
0: Salamat po sa inyo. Mag-iingat po kayo. God bless po. Mabuhay. Thank you.
2: Opo, salamat po.
0: Thank you. Ayun mga kaibigan, si Sir Dominic ng San Mateo, Isabela. Ang kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa inyong lahat. At yun po ha. Ang amin po namang panawagan sa inyo dahil buong Pilipinas na po tayo at baka po kayo ay hindi pa nainom ng ating rice coffee. Baka po na pag-iiwanan na po kayo ng inyo po namang mga kapitbahay, ng inyong mga kakilala. Sila po yung nagra-rice coffee na, kayo na lang po ang hindi. Kaya naman, simulan na po natin yung pag-iinom po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Siyempre pa ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. At paggamit po ng ating po namang sabon, ang ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Paalam na po muna ang inyong lingkod hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating palatuntunan ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abalas, Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po naming sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat, God bless.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Rosario, ma-73 na po. Narinig ko po sa radyo, magaling yung rice ko, kaya sinubukan ko po.
0: Oh, kumusta naman po yung pag-subok po ninyo ng ating rice coffee?
4: Maganda po. Kasi po, yung ihi ko, halos magdamag akong ihi lang ihi. Pero ano lang, yung kukunting-kunti lang.
0: Opo, pero bangon kayo ng bangon. So, naapektuhan yung pagtulog po ninyo.
4: Bangon ako ng bangon.
0: Opo, tapos?
4: Ngayon po, nag-normal na. Tapos yung balakang, hindi na sumasakit. Tapos, medyo mayroong akong hap.

0: One in the community. We provide outpatient services including dental care, minor surgeries, and expert consultations. For inpatient care, we have private rooms, executive suites, suite rooms, semi-private accommodations, or even ward charity rooms. Clinical services includes OB-GYN, medical surgery, pediatrics, D&T ophthalmology, and family medicine. RTR Hospital also offers specialty services such as a state-of-the-art recovery room, delivery room, advanced operating room, a neonatal intensive care unit, emergency and dialysis units. Laboratory services includes histopathology, blood chemistry, hematology, clinical microscopy, bacteriology, and serology. Our advanced radiology services offers X-ray, ultrasound, 2D echo, and CT scan. Exciting news! We now offer new services from laparoscopy and endoscopy to colposcopy, mammography, hysteroscopy, and oncologic services. We also provide ambulance services for safe and efficient transportation, located at Kalanipawan Road in Tacloban City. RTR Hospital, your trusted partner in health and wellness.
1: Ang climate change ay ang abnormal na pagbabago ng panahon sa isang lugar na minsan nagdudulot ng pinsala. Batay sa mga pag-aaral ng PAGASA, ang Pilipinas ay nakakaranas ng mga negatibong epekto nito, lalong-lalo na sa sektor ng agrikultura. Mula 2013 hanggang 2022, aabot sa 98% ng produksyon na may kabuang halaga na 300 bilyong piso ang nasayang dala ng climate change. Kung magpapatuloy man ito, maaapektuhan hindi lamang ang sektor ng agrikultura, kundi pati ang mga nakakarami na umaasa rito. Pero ngayon, tayo na ay makapaghahanda at makakaalpas sa pamamagitan ng AMIA.
0: Ano ang AMIA? Ang Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture o AMIA ay isang programa ng DA na pangungunahan na harapin ang mga problemang dulot ng climate change, tulungan ang mga magsasakat mangingisda na apektado nito, at mas mapatibay at masagana ang sektor ng agrikultura sa ating bansa. Sa AMIA, ang tugon ay nakaayon sa hamon. Isinusulong ang climate resilient agriculture para mapanatili ang seguridad sa pagkain at palakasin ang kakayahan ng mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng pagtatatag ng AMIA Approach Villages sa rehiyon. Ating kilalanin ang ilan sa kanila. Isa sa mga AMIA Association na naitatag sa rehiyon, partikular sa probinsya ng Leyte, ay ang Matinaw Farmers Association o MATFA na matatagpuan sa Barangay Matinaw, Burawin, Leyte. Panganib na dala ng climate change sa kanilang lugar ay tropical cyclone, landslide at soil erosion, na kung saan ang overall hazard index ng sakahan ay nasa high vulnerability. Malaking tulong ang isang decision support tool na nabuo sa DA AMIA program, ang National Color-Coded Agricultural Guide Map. Ito ay nagbibigay ng gabay sa pagpili ng tamang pananim, datos sa klima, uri ng lupa, panganib sa kalamidad, at angkop na agricultural commodity sa lugar. Maliban sa paggamit ng mga teknolohiya at pamamaraan sa pagsaka na akma sa klima, naging intervensyon din ng AMIA para sa mga magsasaka ng MATFA ang assorted vegetable seeds, sweet corn, weather board, farm tools and equipment, organic fertilizer, breeder gilts with feeds, drugs and biologics, at animal housing na may perimeter fence at assembled biogas digester. Kaya, kilos na para sa masaganang bagong Pilipinas. Para sa iba pang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
2: Celebrate DRDR EFH Days with us. Big health savings awaits you. Take charge of your health with our routine blood chemistry package for only 700 pesos. We're up to 50% off. This is our gesture of appreciation to our valued clients. Tests include fasting blood sugar or FBS, blood uric acid, creatinine, lipid profile, and SGPT. Blood extraction is on August 12, Wednesday. Payment with acceptance is on August 10 and payment is on cash basis only. Promotional package is already inclusive of any senior citizen, PWD, HMO, and other discounts. This offer is only limited to first 100 patients. Number slots will be issued upon payment to secure your slot. Results will be released the following.

0: Following day, don't miss this opportunity to monitor your health at a special discounted rate. Reserve your slot early. Once the 100 slots are filled, registration will close.
1: Para sa malinis na dugo,
2: DTX 500.
1: Para sa marusog na tay,
2: DTX 500.
1: Ayon sa mga eksperto,
2: ang DTX 500
1: ang may pinakamataas na antioxidants
2: na nagpapahusay at nagpapalinis sa tay.
1: DTX 500.
2: Sumok na ng mga eksperto. Mabibilis sa mga butika.
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.

0: ang malupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes.
1: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado, dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupin.

0: fat!
1: Ang fat!
2: Ito na ang malupit na pinakikinggan! FM Radio! The Vibes!
3: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupa!

We're back to our program and Sent Heart and Vibes. Dito lamang yan sa yung number one favorite ka-vibes sa Sound Trip. This is 100.7 FM Artacloban, ang lupet. Oras na para basahin sa inyo ni DJ Papi Abicado ang ating unsent story of the day. Kaya naman, we better listen people. Diba kasi baka isa ka din sa may kagaya ng problema ng ating unsent story sender. Para at least, diba, gumaan-gaan ang ating nararamdaman. Alright, it's time for me to read it. Dear Papi Abicado, lumaki akong ginagawa ang lahat para mapasaya ang pamilya ko. Nag-aral ako mabuti, nagtapos agad at naghanap ng trabaho. At simula nang magkaroon ako ng sariling kita, sinikap ko makatulong sa magastusan sa bahay. Kapag may kailangan sila, hangga't kaya ko, hindi ako tumatanggi. Hindi ko naman inihinging suklian lahat ng nabibigay ko. Kahit simpleng salamat o proud kami sa'yo, sapat na sana. Pero parang kahit anong gawin ko, kulang at kulang pa rin. Kapag may achievement ng kapatid ko, todo ang papuri nila. May handaan, paminsan at halos lahat ng kamag-anak, alam ang mga naabot niya. Samantalang kapag ako ang may magandang balita, parang isang normal na araw lang, isang okay o good lang. Tapos iba na ulit ang usapan. Hindi naman ako naiinggit sa aking kapatid. Masaya pa nga ako para sa kanya. Pero minsan, napapatanong na lang ako kung kailangan ko pa bang gumawa ng mas malaki para mapansin din ako? O ano nga ba dapat talaga ang aking gawin? Papi, malibang masaktan kapag ang appreciation na hinihintay mo ay galing mismo sa sarili mong pamilya? Nagmamahal, Bao. There you have it mga ka-vibes, ang ating unsent story sender na si Bao. Hi, it's quite sad na parang yung istorya ni Bao ay probably storya din ng marami sa atin, no? Na feeling niya, hindi siya paborito ng pamilya niya. Diba? Na ngayon nagtapos siya, nakakatulong sa pamilya, pero every time achievement siya, parang wala lang sa kanila. Diba? Or even small thank you, salamat, wala. But here comes yung kapatid niya, diba, na konting achievement, may achievement man, grabe yung pagsa-celebrate nila. And now, Bao is kind of asking na ano bang kailangan niyang dapat gawin para ma-appreciate siya ng magulang niya, diba? Kailangan pa ba niyang gumawa ng mas malaking magandang bagay para lang mapansin siya? Nako, for sure, maraming Bao ang nakikinig sa atin ngayon mga ka-vibes. Kaya naman, if ikaw ay nakaka-relate or kung ano man ang gusto mong i-advise para sa ating unsent story sender, isend na yan sa ating Facebook fan page. That's 100.7 FM Artacloban. And later on, we'll be reading that for you mga ka-vibes. Kaya naman, stay with me till 3:30. Dito lamang yan sa yung number one favorite ka-vibes sa Soundtrip. This is 100.7 FM Artacloban, ang lupet.

0: polycotton. Samansya, malupit, saka may mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Taon-taon, halos 29 na bilyong piso ang halaga ng produksyong napipinsala at tuluyang nawawala sa sektor ng agrikultura kaugnay ng climate change o pagbabago ng klima at panahon. Palay ang may pinakamalaking pinsala sa mga pananim bunsod ng climate-related risks. Umaabot ito sa 40% ng kabuuang pagkalugi o katumbas ng 11.6 billion pesos.
2: May magagawa tayo para matulungan ang ating mga magsasaka na maiwasan ang pagkalugi dahil sa epekto ng climate change at magkaroon ng mas mataas na produksyon at kita. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng pagsisigurado ng ating pamamahala sa bukid ay akma at tumutugon sa pabago-bagong klima at panahon. Ngunit, paano nga ba natin ito magagawa? Una, mahalagang matukoy natin ang tamang panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani. Ang DA, Climate Resilient Agriculture Office sa ilalim ng AMIA, ay mayroong tinatawag na typhoon risk information na kung saan nakamapa ang insidente ng mga mapaminsalang bagyo at iba pang weather systems kada buwan. Nakatutulong ang impormasyong ito para i-adjust ang ating planting calendar at matukoy ang tamang panahon ng pagtanim, pag-aalaga at pag-ani. Bukod sa typhoon risk information, mayroon ding drought risk information na maaaring gamitin para malaman ang mga lugar na kadalasang tinatamaan ng tagtuyot o kakulangan sa tubig at kung kailan kadalasang tinatamaan ang mga ito. Sa impormasyong ito, makakapaghanda ang magsasaka laban sa epekto ng tagtuyot katulad ng pag-a-adjust o pagbabago ng panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani ng palay, pag-shift o pagbabago ng mga pananim at paggamit ng tamang variety o uri ng palay. Katulad na lamang ng drought-tolerant at mga early maturing na varieties. Pangalawa, ang tinatawag na climate and weather-informed farming and fishing advisories. Ang mga abisong ito ay nagsisilbing gabay sa mga magsasaka at mangingisda sa pagpaplano ng paghahanda sa kanilang mga bukid, partikular na sa panahon ng pagtatanim at pag-aani. Naglalaman ang mga abisong ito ng mga weather forecasts mula sa PAGASA na may katumbas na farm advisories mula sa DA, gaya ng kung ano ang mga prioridad na pananim, akmang climate, at resilient agriculture practices base sa estado ng mga pananim at mga suporta na maaaring ma-access mula sa DA. Para sa ibang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph.
1: Dahil sa tamang impormasyon tungkol sa klima at panahon at akmang climate resilient agriculture practices, mas magiging handa tayo sa epekto ng iba't ibang climate-related risks. Masisigurado natin na ang ating mga pamamaraan sa bukid ay akma at tumutugon sa banta ng pabago-bagong klima at panahon. Lamang ang may alam. Maagang abiso para sa iwas perwisyo. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng kimpilang ito.
3: Southon Gold Coffee Mix.
4: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Southon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na kapsa ko araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
3: Southon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: FM Radio, the vibes.
6: Ang lupet.
7: The time now on FMR. It's 2 o'clock.
8: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC

0: Wala silang masabi ng Radio Ambet kapay sa malupet.
1: Barbero ko sa hisa, sama mo pati artista. FM Radio Ambet kasi alupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes!
3: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon. Kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupa!

0: Jolly Coffin, Samantha, Malupit, Sakamaimo, Mabait, Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Ipinakikilala. Rice Plus Herbal Capsule. Mainam na palaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah merah, guava, rosehip, at sodium ascorbate. Na mataas ang vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.

0: Kayo nakatutok pa rin sa yung number one favorite ka-vibe sa Soundrift. This is still 100.7 FM Artacloban, ang lupit. Balik tayo sa istorya natin ngayong araw nito. Istorya ni Bao, no? Na parang feeling niya na pagkakaitan siya ng pagkakataon na mabigyang puri or mapansin man lang ng kanyang pamilya. Na kabila ng mga achievements, tulong niya sa kanyang pamilya ay parang wala lang ito sa kanila compared sa kanyang kapatid. Diba? Hindi siya naiinggit. Sadyang nalulungkot lang siya. Na parang nafe-feel niya na, do I have to make bigger things para lang mapansin siya? Diba? Kakalungkot, but it feel, nangyayari talaga siya sa totoong buhay, no? Lalong-lalo na sa pamilyang Pilipino. Sabi dito ng ating mga listeners, Bao, valid ang nararamdaman mo. Minsan, ang pinakamasakit na kulang ay hindi pera, kundi appreciation mula sa mga taong pinakamamahal natin. Shout out daw kay Chris and kay Lawrence ng Nulatula, Tacloban City. Hello, Bao. Huwag mong ikumpara ang halaga mo sa paraan ng pagpapakita ng pamilya mo. Hindi lahat ng magulang ay expressive. Baka proud sila, hindi lang nila alam kung paano ipakita. That makes sense, ha? Sabi pa dito, Bao, continue being a good son. Pero huwag mong ubusin ang sarili mo, kakahanap ng validation. Darating ang panahon na ang pinakamahalagang approval ay manggagaling sa sarili mo. Yun naman talaga, di ba? Yun ang pinakamahalaga sa lahat na maybe, yes, nakakatuwa na na i-appreciate tayo ng magulang natin. But the most important thing is at least we get to appreciate ourselves first. Di ba? Yun yung pinakamahalaga doon. Nako, keep your messages coming mga kabay sa ating Facebook page, 100.7 FM Artacloban. And sa aking pagbabalik, babasahin pa natin more of your messages. Kaya naman, stay with me until 3:30. Dito lamang yan sa Unsent Heart and Vibes. Only here sa yung number one favorite ka-vibes sa Soundtrip. This is 100.7 FM Artacloban, ang lupet.
1: FM Radio, ka-vibes!
2: Ang lupet!
3: No, I can't take one more step towards you.

0: Polycotton, Samantha, Malupit, Sakamaino, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Ipinakikilala. Rice Plus Herbal Capsule. Mainam na palaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah mera, guava, rosehip, at sodium ascorbate na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: May

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon. Kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
2: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is pride.

0: the fat!
1: Ito na ang malupit na pinakikinggan! FM Radio! The Vibes!
2: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
3: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

0: ngayon nakatuto pa rin sa number one favorite ka vibe sa Soundtrip 100.7 FM Tacloban, ang lupet. Ang bilis ng oras, no? Naway nakapag-merienda na tayong lahat. Ang sarap kayo ng turon ngayon. Tapos may sobrang lamig na soft drinks, di ba? Sarap-sarap. But anyway, we go back to our unsent story na si Bao, no? Sa mga kakasunin pa lang si Bao ay, di ba, nalulungkot siya kasi feeling niya hindi siya nakakakuha ng appreciation galing sa magulang niya. Sa kabila ng lahat ng success, ng tulong na binigay niya, mas matimbang pa ata yung success ng kapatid niya compared sa kanya. Yun yung kanyang nararamdaman, which is kind of valid din naman. Masakit talaga kapag ang mga salitang proud kami sa iyo ay mula pa sa ibang tao mo marininig pero hindi sa sarili mong pamilya. Pero Bao, tandaan mo na hindi nasusukat ang halaga sa dami ng papure na natatanggap mo. Minsan, may mga magulang na ipinapakita ang pagmamahal sa paraan ng pagtitiwala o pagdepende sa anak, kahit hindi sila marunong magsabi ng thank you o proud ako sa'yo. Gayunpaman, hindi rin mali ang hangarin mong ma-appreciate ka. That's why valid yung nararamdaman mo. Kasi tao ka lang din naman, di ba? Lahat tayo gustong maramdaman na nakikita at pinapahalagahan ang ating mga pagsisikap. Ipagpatuloy mong gawin ang tama, pero siguraduhin mong hindi mo nakakalimutang pahalagahan ang sarili mo din. Alright? Dahil kung hihintayin mong manggaling lang sa iba ang validation, baka mapagod ka lang din. At sana, isang araw, marinig mo rin ang mga salitang matagal mo nang hinihintay. Pero habang wala pa yon, gusto kong sabihin sa'yo ngayon, Bao, na congratulations sa lahat ng naabot mo. May dahilan para ipagmalaki mo ang sarili mo. At sapat ka. Hindi dahil may nagsabi, kundi dahil alam mong buong puso mong ibinigay lahat na makakaya mo. And we are so proud of you, Bao. Maraming salamat, Bao. Palapakan natin si Bao. And of course, sa lahat ng ating mga listeners na nagpadala ng kanikanilang mensahe. Maraming salamat. I guess it's time for me to say goodbye. Maraming salamat sa pagsama kay DJ Papi Abicado mula launa hanggang sa mga oras na ito. Magsama-sama ulit tayo bukas, same time, same station. Muli-puli, this has been your Papi ng Bayan, DJ Papi Abicado, always reminding you that in order for life to believe to the fullest, we share ourselves to others. Be generous of love and smile to everyone. And of course, always and always choose to be kind. Papi Abicado, peace out.
1: Sampon Gold Coffee Mix.
2: Ako po si James, isang office manager. Ang dami ko nang natikman na kape, pero kakaiba talaga ang dating sa akin ng Sampon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. At ang kagandaan sa Sampon Gold Coffee Mix sa aking kalusugan dahil ito'y may mangosteen, moringa, spirulina, garlic, collagen at glutathione. Sulit talaga sa bawat higop ng Sampon Gold Coffee Mix.
1: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabilis ang mabuti ka.
3: FM Radio, the vibes,
4: ang lupet.
5: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

0: on Send, Heart, and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: Ang kinis na niya?
2: In fairness, nag-glow up.
1: May

0: Polycotton, Samantyat, Malupit, Sakamaymo, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: FM Radio. The Vibes.
3: Ang Lupet.
4: Ka-Vibes, huwag kang bibitaw. Susunod na ang Hapon Hits dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet, kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi alupet.
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio, kabay!

0: Ayaw lumipat at ko'y iniwan mo pang ginawa mo pa kung tanga. Tayo'y lumilipad at ako'y iniwan mo.
1: FM Radio, Favorite Music Radio. FM.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet, kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio, kabibes.
3: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
4: ACS 5.

0: Polycoffin, Semanchat, Malupit, Saka Maimo, Mabait, Tried Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Ako galing si Rodrigo Lumtapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginambatiyag ko ng akong bitchwigar. Swerte din tataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin na sa radyo about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Ainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintinan ko sinasang DTX 500. Pag kaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makakanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung po DTX 500? Para sa mga pigado, makabulig, kag makapapan sa lawas ng tao.
2: DTX 500,
3: mapalis sa mga butika.
4: This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
3: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
5: At ako naman si Dr. Remelito Uy.
4: Katuwang nyo kami ni Dr. Remelito Uy sa pagbabahagi po ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
6: Hanilo ng Laguna.
7: Naglanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sapto. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Saturn Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet at exercise. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
8: Saturn Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Saturn Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang problema ng pinsan ni ma'am ay ang pagkakaroon ng problema sa apdo. Isa sa mga karamdaman sa apdo ay ang karamdaman na gallstone. Eh, Dr. Remel, ano nga ba ang meron sa Saturn Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit, Dok?
5: Sir Wing, ang Saturn Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang bioactive compound na aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Saturn Plus Gold sa pagtanggal ng gallstone sa apdo at tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Saturn Plus Gold araw-araw.
9: Ano po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Saturn Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Saturn Plus Coffee Mix.
8: Saturn Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Yun o, para ho sa mga coffee lover dyan. Dok, ito talaga, mapapaibig talaga kayo ho dito sa ating friendly, healthy coffee. Ang Saturn Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape, Dok, ha? Ito ang kape na punong-puno ng benepisyo.
5: Kakaiba ito, Sir Wing, dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang ori ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao, pero may mas mahinang epekto. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan ito na balansehin ang hormonal imbalance ng isang tao.
4: Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Saturn Plus Coffee Mix, Dok, di ba?
5: Available na rin, Sir Wing, ang ating Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, may mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon.
8: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang bitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by steviol glycosides.
5: Ulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa apdo, ugaliing uminom ng Saturn Plus Gold araw-araw. At siyempre ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormones sa ating katawan. Ang Saturn Plus Coffee Mix. At of course, mayroon tayong bagong Premium D3 Coffee Mix.
4: Ngayon, ang mga produkto niyan ay mabibili sa Yes to Health Quezon City na matatagpuan sa second floor ng Crownland Building, EDSA Corner, Mother Ignacia Street. Pwede niyo silang tawagan sa 0969-627-1262. At inyo pong napakinggan muli ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
5: At ako naman si Dr. Remelito Uy.
4: Lagi pong pakinggan ang ating programang The Secret of Health.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
1: The time now on FMR. It's 5:02.
10: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
11: ACS.
12: Ang kinis na niya.
13: In fairness, nag-glow up.
14: My body.

0: Maupay nga takna sinerangan Visayas ngan siyudad han Tacloban. Live kita nga nakikitaan ng Facebook pages sa Arangkada Balita ngan PRTV Tacloban. Kooperan bukos na puwersa han PRTV News Team. Ako Jay Barayon ngan aton igpapadangat ang mga presko ngan magpasok nga notisya. Nga nahikay han bukos na puwersa han PRTV News Team. Yana nga takna ngan haton mga laray. Unuhan!
1: Disisyete anyos na lalakihay, patay han mahisirong hatrak Hasan Julian Eastern Samar. NGCP, nagpatumanin red ngan yellow alert status, han Visayas grid yan ang adlaw. Resultan investigasyon hagin aaligar fish kill o fish mortality hakan Kabato Bay, ginhuhulat pa. Tingog party list, diri mapalantad haari nga sa politika. Maestro nga vlogger Hasamar, posible umatubangin kaangayan nga kaso, hanabuhat niya content. Magturot do, duro nga nagbabasol. Construction worker alang-alang Leyte, nga 19 anyos nga lalaki Pastrana Leyte, arestado ha kaso nga panlugos.
0: Arangkada! Nganya na haton mga katukiban. Haton siya han notisya lokal. Papay, ano sa nga minor de edad nga lalakihay han ma-accident ini nga mahisirong hintrak habong tuhan San Julian High Eastern Samar kakulupan aga. Ano itong detalye ng report?
2: Arangkada!
3: Patay, ano sa minor de edad nga lalakihay han aksidente nga mahisirong hintrak habong tuhan San Julian High Eastern Samar kakulupan aga. Hayni siya ng investigasyon han San Julian MPS. Nagbibiyahe magkaibang direksyon ang duwang sarakyan. Pero pag-abot may kurbada nga dalan hirani han may kampusanto ngan tungod han kapaspas nga padalagan han motorsiklo nga ginmamanihuan ni alias Mike in nag-overshoot nga nahingad tuha kaliwang linya nga naaksidente. Diniging kahituman nga iging kahitapo ini hintrak nga nahisirong ang biktima ngan motor hinungdan han tigda nga kamatayon han biktima tungod han grabe ang kasamdan nga naangkon hini.
4: Niya kun proseso ko nagrasiya ni sero naman niya nga tuhan kun kaloyong niya tiyan kaloyong alin tuman naman nga truck na agi ni sero niya nga to.
3: Pero mahuman mahitabo an makangingirhat nga aksidente nagkasinabot na lang duha nga partido habot nga han kaganak ng tag-iya han truck di gin transaksyon na laini nga ginbayaran hin kantidad 10,000 pesos nga nagpirmahay.
4: So far nag-agreed man ang kaganak ang bata ang anan other party kung na nag-isip nag-settle hira. Senior in kamanan settlement.
3: Katapos na natabo ng settlement, dayon ginbuhian ang driver nga gin-release ang truck. Nga niya na base sa rekomendasyon han San Julian MPS nga case closed na ang kaso. Yan na nakahayad ang patay nga lawas ang biktima hausa nga punerarya Habarongan City. Jay Barayon, Arangkada. Balita!
2: Arangkada!
0: Nagpatuman ang NGCP in red ng yellow alert status ha sinirangan Visayas yan ang adlaw darahitong paghingulang han supply han kuryente. Sylvia Abadingo ha detalye.
2: Arangkada!
5: Nag-iisa yan ang adlawan NGCP Eastern Visayas, hinrid ng yellow alert status advisory. Kundi ng yellow alert, yan ang alauna ng alas 4 han kulup, ng alas 8 ng alas 10 naman itong gabi. Sumala itong National Grid Corporation of the Philippines o kung NGCP. Ang red alert Visayas grid naman ay nagpapatuman liwat. Yan ang alas 4 itong kulup, ng alas 8 itong gabi. Ha-record ng NGCP, 2,153 megawatts la ang available capacity. Samtang umabuta 2,394 megawatts ang peak demand. Nagkakaadin power supply deficit, labi na mga oras ngay taas ang demand ng kuryente.
6: Actually ma'am, we cannot answer it directly. It's because itong concern po ng ngayon ma'am, ang problema po ngayon is generation po na po, generation deficiency. So it means nagkulang po ang supply ng kuryente coming from our yung mga planta po natin ma'am.
5: Usan mga pangunang rason han kulang nga power supply. Amo an unavailability han dagko nga coal-fired power plants. So ganan TV1 ngan 2 ngan CEDC1. Limitado lagi hapon ang power import tikang han Mindanao. Tungod an outage han GNPK2 samtang shutdown ang GNPK1 nga may boiler tube leak. Sumalan NGCP may unom nga power plants nga naka-forced outage yan ang Agosto. Doa nga planta ang naka-outage na tikang pahan Hulyo, tulo tikang gidahan Hunyo, pito tikang han Mayo, usa tikang gidahan Marso. May nagapon tulo nga planta nga naka-outage na tikang gidapan year 2025, duha tikang han 2024, duha liwa tikang han 2023 nga usa tikang gidahan year 2021. Samtang 14 nga power plants ang nag-ooperate at rated capacity. Hakabugusan, umabot ang 931.5 megawatts and power capacity nga diri available para hagrid.
6: EGCP po is mainly focused on the transmission side. As of now, ma'am, so far, hindi naman ako makapag-answer talaga, no? Kasi we can refer it to the DOE. Pero as an NGCP, I will say, wala po, makapagsabi lang po ako nga, yung iba po is nag-force outage. So it means na nag-stop sila, siguro may mga maintenance activities, no? At saka yung iba is nagkulang po ang supply nila.
5: Mahitungod din eh, ginpapahinumduman mga power distribution utilities ngan mga consumer nga maginandama posible pagkakaadin power interruptions labi na mga peak hours and manual load wrapping o MLD usa nga proseso nga ginpapatuman para maprotektaran ang integridad ng istabilidad ng power system kundi rin na sakto ang supply. Padayon naman ang pagmonitor ng NGCP ha sitwasyon ng Visayas grid samtang gilalaumaan nga magiging mas stable ang power supply kung mabalik na sistema ang mga power plants nga naka-outage nga mag-increase ang available capacity. Sylvia Abadingo, Arangkada Balita.
2: Arangkada.
3: Samtang resulta han investigasyon han ginaaligar fish kill o fish mortality hakan Cabato Bay padayon nga ginpabanmula. Ibalik naton na report si Sylvia Abadingo.
2: Arangkada.
5: Diri pa naman makakapagpagawas ang konklusyon ang hintutuinan ng ahensya. Ato na hipatik na namatay ng mga isda baybayon ng Cabato Bay ang Tacloban City. Sarang itong BFAR, may ado na koordinasyon habot nga itong DNREMB nga ng city government para hibaruan ang posible rason ng pagkamatayan mga isda. Pero mahitungon nga decompose na ang mga nakuha nga isda, ginbaba na bana nga waray na inya kondisyon para itong pag-check ang laboratory. Sakob naman good hinharos at si nakaoras nga namatay ang mga isda hanakitan. Pero hapag yan na diri na ininira po pwede makuhaan yung samples para hitong analysis.
7: Yan, may nagihapon coordination nga ginhimo na ha ENP, ha DNREMB nga magdudumagap yung coordination ha city government itong Tacloban. And then itong mga isda manggod nga nakitaan nga to ano, sumalahan initial nga investigation han aton mga technical personnel from BFAR, decompose na hiya. So, digi na hiya, ideal gamiton para hin analysis. And pwede nila mahimo at ton pagkandak itong water assessment para makita itong water qualities.
5: Sangit imbis sa isda mismo kumuhain sample, nakatutok hirapagena. Hiton assessment na kalidad ng tubig sa lugar. Ang DNREMB ang nangunguna water assessment ng water quality testing hapagena. Wari pa naman resulta nga gimbabuhat hiton assessment. Samtang gintaga rin doon ng BFAR nga diri naman daw dayon pa pwede maikukonclude na fish kill o fish mortality ang natabo ba sarla hapagkitahan mga patay nga isda. May posibilidad daw nga naibalhin daw lain nga mga isda sa lugar o may da iba pa nga mga klase nga diri pa dapat nga matutudlo kapin na agin scientific assessment.
7: Information han mga tao, diri ni kagwigsid ngon nga nag kukonclude na kita nga fish kill ang nanabo, okay? Kaya kinahanglan natin investigation para makategorize as fish kill.
5: Kaugan man good nga igin kakamit ha fish kill, ang pira nga mga rason kalakip itong tigda nga pagbabago ang temperatura ang tubig, kakulangan ng oxygen o dissolved oxygen, pollution o pagsulod ang toxic substances sa tubig, pagdamo ang algae o algal bloom, ngang tigdaan na pagbabaguhan kalidad ng tubig. May dalawat iging kakagit ha mga magkusog ng mga pag-uran ng malaing na panahon na posible nagdadarain sediments o organic matter o iba pang substances di ka nga tuna pakadwa katubigan. Sering itong BFAR, importante nga ilaki pa investigasyon at mga sugatin nga posibilidad labi na nga may da mga nare-reported incident in fish mortality hapira nga mga lugar nga igin kakanit han malain na panahon. Hapag kayo na nagulat na lahira itong resultant water quality assessment han DNREMB antes magpagawas hin opisyal nga konklusyon kung talaga ba nagkaanin fish kill hakan Cabato Bay ngan kung ano itong mga posible nga rason hini. Sylvia Abadingo, Arangkada Balita.
2: Arangkada!
3: Ngan haluyo, hiton mga arengasa yana hapolitika, ginmalatumat hanting opportunist nga dirhira mapalantad. Lugod, maniniguro pa nga magtrabaho para katawan. Pamatayan natin ining report. Kadon, Dian Ritsu.
2: Arangkada!
8: Haloyo itong mga arengasa yan na politika, ginmalatumat ang tingog party list nga dirhira mapalantad. Lugod maniniguro pa nga magtrabaho para katawhan. Sumalag ang tingog Representative Judas Sidre, mandato daw hairan magserbisyo katawhan, agud magigaw pa itong kahimtangan ira mga kinabuhi.
9: Damuhin destruction, pero diri kita na pa waring adag hapon na naton padayon niya paniguro, hinpamilinghin mga solusyon ang mga panginahanglan bisan han aton mga ubos yan good thing nga kabugtuan ano nga kung pagahiram ang good priority nato natin yung party list.
8: Inipanaw nga ni nagahatag hiran kumpiyansa itong mabatian ang mga ungara itong katauhan ngan bilingan inihin paagi haloy hinigin para kudako ang tigong nga sobra 500 na nga balaod noon itong niranahimo ngan sobra 100 na hiniin balaod na hapagkena tikang lang 20th Congress. Nagpasalamat naman ni Sidre hapadaan ng suporta ang katauhan at tingog.
9: Ato naman mga kabugtuan ano ha Eastern Visayas, siyahan na damo nga salamat ano yung padayon niya pagtapod hatingog party list yan han aton gihapon higayon nga makang servisyo hangatanan ano.
8: Don Leandro Chu, Arangkada Balita.
2: Arangkada!
3: Teacher vlogger Hasamar posible umatubang hinsirot hanabuhat hini nga content magturo-duro nga nagbabasol. Alito na ito report.
2: Arangkada!
3: Mahuman hang gindumara nga validation report han legal team han Samar DepEd Division kasumpay han incident han viral video content han usa nga teacher vlogger Hakasapa Elementary School Hayabong Samar na pamatud-an nga natalapas han maestro an DepEd policy and guidelines for responsible use of social media. Nakita naman hini nga posible may da atubangon nga kaangayan sirot an mao nga individual subay hagin lalarang han balaod ngan kun ano nga disciplinary action itong pwede ma-recommend darhan opisina kontra responsable.
10: Based po information po, kina-acknowledge po mismo ang teacher na iyan po ang tag-iya ang Facebook page. No? Nga kundi in, according to the teacher, ang iya kasi mga content is more on comical content, no? So mga patawa. But sad to say, ang iya mga content involving children, which is dili po yung DepEd kasi may na po guidelines si DepEd na in really may bimamanduan ang hinuman nga empleyado po han DepEd no, to refrain from using classrooms and children in their content.
3: Ginpailarom na hindi briefing ang mga kabataan sugad man ang magturutdo darahan nakarawat hini nga mga pakaraot ngan pan bubuliti ka haman netizen mahuman i-upload hini ang mga content sa social media.
10: For the context na po ano, ang natabo po kasi ang content niya is magagamit niya ang mga bata dito ang classroom parang may deragin papasura dito ang classroom. Unfortunately, parang in bad taste para iba ang iya content kay parang political. So ang natabo is naka-receive yan mga negative comments.
3: Hapag kayo na padayon nga na-report ang maestro high school han samtang nagpapabilin ang investigasyon han iya kaso samtang ginpapailarom niya hin-intervensyon. Una na nga nangaruhin public apology ang maestro para mangaruhin dispensa kan Presidente Ferdinand Bongbo Marcos Jr. Sugad man kan Education Secretary Sani Anggara mahuman nga umabot ini nga kontrobersiya hairak kauluhan. Nga ni ginprobaran hininga estasyon nga maaruan hin komento an empleyado ipinagin pira ka beses nga tawag ng text pero wara ini bumaton nga nagreply. Ginpahimat ko na naman ni Usinar an iba pa nga mga magturudo nga magin leksyon na ini agud rin na mautro pa ini nga klase hin insidente. Jay Barion, Arangkada Balita.
2: Arangkada!
3: Mga octogenarian ng centenarian ng Tacloban City makakarawat or makakarawatin cash incentive. Adito report ni Sylvia Abadingo.
2: Arangkada!
5: Mali pa yun nga sumat para mga octogenarian nga may daedad 80, 85, nga centenarian nga 100 years old. In makakakarawat herain cash incentive, kumupagkilalahan city government, hairahila ba nga kinabuhingan kontribusyon na komunidad.
11: Yan ang Friday, August 14, 2026, may da po kita tiara po tapi out para ma almost 300 nga senior citizen nga naka schedule para mataganin cash gift di kanang national commission. Ilalayon ko na lagi ang invite and mga nag-apply ang era mga relatives nga panginanoon di opisina kung na-appeal na ba ang era mga lolo lola na ni tatay and schedule for payout.
5: Sumala opisyal ang cash incentive in mahimo gamiton ng mga benepisaryo para haira mga panginahanglan, labi na pagkaon, medisina, ngan iba pa nga panadlaw-adlaw nga gastos. Para ha city government, importante nga mahatagan, hinatensyon ngan suporta ang mga senior citizens, labi na ang mga umabot na 80 nga daasyen anyos. Apag abot ha edad nga 80, usa nga importante man good ini nga milestone.
11: Para makabili ni nga octogenarian na Ginarian, and first qualification ko ini natin is an edad. Kailangan sakto kayo nga 80, 85, 1985. Priority mo pag 80, 85, 1985, pwede ka mag-apply. Pero pag maglampas ka ng 85, 80, mag 86 ka na, mag 96, di rin na pwede ako. At sunod luwat nga, kuan, kayo mo milestone, kay every 5 years, iti mo pagkarawat tini.
5: Samtang ang pag-abot naman ang Shin Anyos, usa nga talagsaon laliwat nga kalampusan nga ginpapasidunggan ang gobyerno. Diri la pinansyal nga bulig ang tumungan payout kundi ang pagpakita liwat nga ginkikilala ang mga senior citizens komo importante nga bahinan sa syudad. Padayon ang City Government of Tacloban hapaghatagin mga programa ng serbisyo para mga senior citizens komo pagkilala ira mga kontribusyon ngan pagpakitan pagrespetuhan mga tigurang na nga makomodidad. Sylvia Abadingo, Arangkada Balita.
2: Arangkada!
3: Hayapang notisya lokal, 50 nga patrol scooters gintubyan kakulop ha Police Regional Office 8 agud magpakusog or maagud mapakusog pa itong police visibility ha mga tourist destination. Don Leandro Chu had detalye.
2: Arangkada!
8: 50 nga patrol scooters ang gintubyan kakulop pa Police Regional Office 8 agud mas mapakusog pa itong police visibility ha mga tourist destination nga lima pang matatawang lugar. Ngibangunahan ni DILG Secretary John Vic Remulla ang ceremonias.
12: I'm very proud of the PNP. For the first time in its history, we have the highest performance ranking and one of the most trusted agencies in the entire Philippines. Hindi kami titigil para bigyan kayo ng mga gamit at galingan ninyong mobility at galingan ninyong mga trabaho. We mean well. We mean business. We are serious. Isang bansa, isang diwa, isang kinalilikahan.
8: Igbubutang ini ha mga munisipyo nga kulang in mobility sugod man itong mga lugar nga kasagaran tawuhon bisan yano lang adlaw. Parte ng gyapon ani magpakusog ang Unified 911 Response Program kun diin 3 minutos kinanglanon naka-respond na itong usang pulis. Don Leandro Chu, Arangkada Balita.
2: Arangkada.
13: Arangkada Police Report. Arangkada Police Report.
3: Construction worker halang-alang Leyte ng 19 anyos nga lalaki pastara na Leyte arestado hakaso nga panlugos. Aditon detalye ng report.
2: Arangkada.
3: Dakop ang usang construction worker nga gintutudlok at top 5 most wanted mahuman ma-arrest walang alang Leyte didahan na kalabay ng adlaw. Ang suspect inging kilala ang alias Nilo, 21 anyos nga residentihan maungab bungto. Na-arrest ang suspetsyado habisahin warrant of arrest nga ginpalusa ng Regional Trial Court Branch 7 Tacloban hakaso nga statutory rape o panlugos sin minor edad nga waray ginrekomendar nga piyansa paslak na inihalang alang MPS. Samtang hakapari nga sumat arestado liwat ang usang 19 anyos nga lalaki habung tuhan pastrana Leyte. Ang suspect nga alias Umong inaresto han kapulisan ha Barangay Jones pastrana Leyte hakapariho nga kaso nga panlugos. Yan na ang maunga suspect in paslak na pastrana MPS nga waray iginrekomendar nga piyansa. Jay Barion, Arangkada Balita.
2: Arangkada.
3: Ngan amad do ang naging kabugusan han aton mga notisya yan ang oras para han kadugangan ng mga impormasyon ngan magpasok ng mga balita. Bisitaha ang Facebook pages sa Arangkada Balita ngan PRTV Tacloban. Pwede gihapon nyo may download ang FM radio app at Play Store ngan App Store. Makikita gihapon ang Arangkada Balita hay YouTube. I-search sila ang PRTV Tacloban, ilike ito. Mag-subscribe, ngini-click ang notification bell para mapinakabago na update. Ngan hangaran han bugos nga puwersa han PRTV News Team. Ako, si Jay Barion, nga mapay nga oras, hatun nga tanan.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Kailangan talaga responsable ka at madiskarte ka rin sa kung paano mo kukunin yung tamang impormasyon.
2: Ito po ang kasulukuyang sitwasyon ngayon dito sa...
1: Yan ang muna ang latest sa mga oras na ito.
3: So kahit na nakakapagod, magbabantay ako dahil may mga Pilipino na umaasa na may magbabalita, may maghahatid sa kanila ng tamang impormasyon.
4: Ako si Naomi Tiburcio.
1: Ako si Justin Ignacio.
5: Ako si Restaurateur.
6: Ako po si JM Pineda.
7: Patuloy na magbabalita para sa bansa.
8: Ang katotohanan di madaling malibag, lalo na kapag galing sa mapagkakatiwalaan. Kaya ngayong Huwebes, tanungin natin si NBI Director Melvin Matibag para mas malinawan ang mga tanong ng bayan.
9: Well, I'm a lawyer and I know where you're going.
8: Di masamang magtanong kasama si Attorney Jess Falsis sa Jess Asking ngayong Huwebes, alas 8 ng gabi sa PRTV Manila Channel 31. Kayo ay nanonood sa PRTV Manila Channel 31.

0: August 12, 2026, Miyerkules. Kung gaano kalakas ang ulan sa labas, ganun naman kainit ang debate sa Senate Impeachment Court. Mamaya kumuha tayo ng update tungkol dyan. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
1: Bawat komento o pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadana natin yan. Kaagapay nyo kami sa mausaping hindi dapat panampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol 630 at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batalyones. Ito ang
0: Arangkada Balita!
2: During redirect, Your Honor.
3: Not all questions can be answered by yes or no.
2: I am on cross, Your Honor, please.
4: I'm counsel.
3: Never mind if you're on cross. There are limits to cross-examination.
1: Defense at prosecution counsels, mainit na nagkasagutan sa 15th araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Problema sa basura, critical ayon mismo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bilang ng mga namatay sa habagat at mga bagyo, umakyat na sa 26. DPWH Secretary Manuel Bunoan, pinangalanan sina Senator Bongo at Robin Padilla na nagsumite ng project list sa ahensya. At Pinoy Tennis Ace Alex Iyala, tuloy ang arangkada sa hardcourt swing matapos makakuha ng first round bye sa Cincinnati Open.
0: Sa pool sa CCTV ang pag-araro ng isang jeep sa 5 motorsiklo sa Cebu City. Yan ang umarangkadang balita ni Clark Pasuit.
5: Sa CCTV footage na ito, kita ang mga motor sa intersection ng Colon Street sa Cebu City. Maya-maya pa, biglang dumating ang isang kulay green na jeep at inararo ang mga motor sa harapan nito. Nasa 5 motorsiklo ang inararo ng jeep. Ang isa sa mga rider, tumilapon sa kalsada at ang isa pa, naipit sa ilalim ng jeep. Buti na lang at huminto ang jeep kaya't hindi ito tuluyang nasagasaan. Sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, sinasabing nawalan ng preno ang jeep kaya't sumalpok ito sa mga motorsiklo. Agad na isinugod sa ospital ang mga nasaktan habang agad namang nakipag-areglo ang driver ng jeep sa mga biktima. Mula sa Cebu, Clark Pasuit ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Nagrumble ang ilang kabataan sa isang pista sa Island Garden City of Samal. Yan ang umarangkadang balita ni Noreen Igonia.
6: Sa video, makikitang pinagtulungan ng grupo ng mga kalalakihang kabataan ang lalaking ito na nakaitim na t-shirt hanggang sa matumba ito. Maya-maya, isang lalaking nakaasul na damit ang tumakbo galing sa likuran at gumanti ng suntok. Nakipagbuno ito sa ilang kalalakihan hanggang sa awatin ng dalawang pulis. Ang video ay kuha ng isang netizen matapos ang kanilang pagdiriwang sa Pangapog Festival madaling araw nitong Agosto 10 sa isang kainan sa Freedom Park, Barangay Peña Plata, Island Garden City of Samal. Ayon sa investigasyon ng mga otoridad, nagpang-abot ang dalawang grupo ng mga kabataan sa lugar, ngunit nagkaroon ng pagtatalo ang ilan sa mga miyembro sa grupo dahilan ng kaguluhan. Napag-alaman din na ilan sa kanila ay menor de edad at meron ding mga nakainom nung nangyari ang insidente. Nakarating ang pangyayaring ito kay Samal Island Mayor Lemuel Reyes. Ipinatawag ang mga kabataan kasama ang kanilang mga magulang. Animoy maaamong tupa ang mga kabataang sangkot ng kaguluhan ng pagsabihan ng alkalde. Sa halip na ikulong, pinag-community service niya ang mga kabataan.
7: My boss keeps asking why support never falls through the cracks anymore. Here's how we handle IT.
6: Tiyak papatawan sila ng mabigat na parusa. Mula dito sa Davao, Noreen Igonia na PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Dead on the spot ang 17-anyos na lalaki matapos pumailalim sa isang truck ang minamaneho niyang motor sa San Julian, Eastern Samar. Yan ang umaarangkadang balita ni Jay Baryon.
8: Bumibiyahe sa magkaibang direksyon ang motorsiklo at truck sa San Julian sa Eastern Samar kahapon ng umaga. Pero pagdating sa may kurbadang bahagi ng kalsada, dahil sa bilis ng takbo ng motor, nawalan ito ng kontrol, nag-overshoot hanggang sa napunta ito sa kabilang linya. Nagkataon namang paparating ang kasalubong na truck. Dito, pumailalim ang motor at nagulungan pa ang biktima.
4: Nga kung probasat siguro nagkasiya, naisirong naman niya nga doon kung kaloyong niya, diyan kaloyong alin, tuman naman nga truck na agi, naisirong niya nga doon.
8: Sa kabila ng malagim na pangyayari, nag-aring luha na lang ang pamilya ng biktima at ang driver ng truck.
4: So far, nag-agreed man ang kaganak, ang bata, ang other party kung na nag-isip nag-settle hira.
8: Nakaburol na ang labi ng biktima sa isang punerarya sa Borongan City. Ako si Jay Barion ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
9: Samantala, umakyat na sa 26 ang namatay sa Habagat, Bagyong Luis at Bagyong Maymay ayon sa Philippine National Police. 25 rito ay sibilyan at isa ang pulis. Ayon sa pulisya, nakatutok sila ngayon sa post-disaster recovery. Pero sa datos naman ng Office of Civil Defense, bineberipika pa ang 21 nasawi. Pinakamarami rito ang naitala sa Benguet, 14 naman ang sugatan. Sa kabuuan, aabot sa mahigit 3 milyong tao ang apektado ng sama ng panahon sa Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Calabarzon, Carr, Metro Manila at Mimaropa.
0: Nasira ang ilang bahagi ng protective dike at slope protection sa Kabangan at San Felipe Zambales dahil sa bahang dulot ng habagat. Yan ang umaarangkadang balita ni Rod Izon.
10: Malaking bahagi ng dike sa bayan ng Kabangan at San Felipe sa Zambales ang nasira ng malakas na agos ng baha na bumaba mula sa Mount Pinatubo. Ito ang lumalabas sa ocular inspection ni na Zambales 2nd District Representative Doris Nanay Bing Manikis at DPWH team sa panguna ni District Engineer Dennis Nasin. Nasira ang Kadmang Bukali Reserva sa Barangay Kadmang, maging ang protection dike sa Barangay Manoabayo na bahagi pa rin ng Kabangan River. Nawasak din ang slope protection ng Barangay Santo Niño na binigyan ng temporary solution sa pamamagitan ng sandbagging emergency operation.
11: Pag wala naman ng ulan, tuyo naman talaga. Pero ano ko, yung main tributary, ang dami niyang dinadaanan na ano tawag dyan, yung maliliit na ilog na yun talaga nagkukos lahat yun.
10: Pinasok na ng baha ang ilang kabahayan sa 3 barangay dahil sa pag-apaw ng baha mula sa Kabangan River. Bumigay din ang porsyon ng paanan ng mahabang dike sa Barangay Makulkol, San Felipe, Zambales. Mula sa FMR Northern Luzon, ako si Rod Izon ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
9: Kritikal na ang problema sa basura sa bansa. Ayon ito kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos tumambad ang dagat ng basura sa daluyan ng tubig sa Pasay at Paranaque kasunod ng mga pag-ulan.

0: the garbage crisis, but that is the problem that we are facing.
1: Inihalintulad naman ng Pangulo ang Japan pagdating sa maayos na disposal ng mga basura at iginiit na kinakailangan ng bansa ng pasilidad para sa waste disposal.
0: Wala namang gusto na mamumultahan, pero kailangan bigyan din natin ng facilities na kung saan pwede itapon yung basura.
1: Tulong-tulong na ang mga tauhan ng Department of Public Works and Highways, Metropolitan Manila Development Authority at mga lokal na pamahalaan ng lungsod sa paglilinis ng mga basurang naglulutangan sa mga nabanggit na waterways. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, bagamat patuloy ang pag-agos ng mga basura mula sa Manila Bay papunta sa iba't ibang konektadong waterways, bahagyang nabawasan naman na ang volume ng mga basura simula na umpisang linisin ng mga ito gaya sa Paranaque.
2: So tuloy-tuloy lang din tayo. Ang problema lang, syempre habang ginilinis natin, tuloy-tuloy pa rin yung pagdating. Pero kaya hindi muna tayo magtatanggal ng mga equipment doon tsaka ng mga tao. Kasi yun nga, pagka isang araw lang, minsan mapupuno na naman. So kailangan tuloy-tuloy lang yung pagtatanggal ng basura.
1: Kaugnay nito, isinusulong din ni Pangulong Marcos Jr. ang Waste to Energy Program na naglalayong i-convert ang basura para magamit na kuryente.
0: We are starting to move forward at mag-auction raw. Mag-auction raw doon sa kung saan. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling doon sa waste to energy. Kaya yun ang ninenegotiate nila ngayon.
1: Dagdag pa ng Pangulo na naghahanap na rin ng magiging lokasyon ng itatayong waste to energy plant habang kinukonsidera ang bayarin ng mga LGU sa paghahakot ng mga basura papuntang planta. Patuloy ang sinasagawang estratehiya ng pamahalaan pagdating sa upland kontrabaha gaya ng dredging, desilting, declogging at pati na rin ang pag-improve ng ilang mga daluyan ng tubig sa bansa upang mabawasan ang epekto ng pagbaha hindi lamang sa Metro Manila pati na rin sa ibang parte ng Pilipinas. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
3: Isinusulong ng MMDA ang pagpapatupad ng 5,000 pisong multa para sa mga mahuhuling magtatapon ng basura sa hindi tamang tapunan. Ayon sa MMDA, patuloy silang nagsasagawa ng cleanup operation sa kahabaan ng Redemptorist Water Channel sa Paranaque, kung saan maraming basura ang naipon sa daluyan ng tubig. Pinabubuti naman ng lungsod ng Maynila ang kanilang drainage system sa pangunguna ni Manila Mayor Isko Moreno.
4: Sa ibang balita, ibinunyag ni dating DPWA Secretary Manuel Bonoan sa Sandigan Bayan 3rd Division na nagbigay si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ng listahan ng infrastructure projects para kina Senador Bongo at Senator Robin Padilla para sa 2025. Sinabi ito ni Bonoan sa Sandigan Bayan kaugnay sa malversation case ni dating Senator Bong Revilla. Pero nininaw naman ni Bonoan na lahat ng senador ay binigyan umano ng alokasyon para sa tinatawag na leadership fund at ang pagsusumite ng project list. Pero hindi nanguhulugang sangkot sa anumang anomalya si Go at Padilla. Nilinaw naman ni Senator Mig Susubiri na hindi niya hinawakan ang anumang project list at bagkus ay pinadaan sa Senate Finance Committee.
3: Natapos na ang day 15 ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Alamin natin ang latest mula kay Angela Babad live. Angela, ano ba ang highlights ng impeachment ngayon?
5: Ninya, nasaksihan nga natin ang mainit na sagutan ng dalawang kampo sa harapan ng Senate Impeachment Court. Doon nga sa cross-examination kinwestiyon ni Defense Counsel Attorney Christine Ferrer ang kahulugan ng surveillance work sa Joint Circular 2015 at kung kailangan bang may mahuli muna bago maibigay ang payment of reward.
6: Your Honor, please.
7: Let the witness answer,
6: Your Honor. Please,
7: can the counsel be instructed not to stop the witness at mid-sentence, Your Honor? Never mind if you're on cross. There are limits to cross-examination. Misleading questions are not allowed.
6: They are
7: cross.
6: Allowed.
8: Counsels, please, counsels, let's not allow the generational or seeming generational divide increase the tension in the courtroom. Let's keep it a notch lower.
7: Your Honor, please, I am preventing myself from giving her a spanking, Your Honor.

0: Dito na nga pumagitna si Presiding Officer Cheese Escudero at nilinaw na magkaiba ang payment of reward sa purchase of information.
1: Ang payment for reward, yun ang hinahanapan mo ng success.
2: Opo, tama po.
1: Yung payment of information, hindi mo hinahanapan ng success yun.
2: Hindi po.
1: Tama po ba?
2: Opo, tama po.
0: Kinwestiyon naman ni Kapunan ang pagpapakita ng National Internal Revenue Code sa paglilitis gayong walang kinalaman ang usapin ng gross income sa confidential funds. Muli ring iginiit ni Delicampo na para sa pagbili ng supplies, pagkain at mga gamot ay walang ibang tinatanggap ang ahensya bilang patunay sa pagbili dito kundi ang mga official receipts at sales invoice. Bagay na hindi isinumite ng OVP at DepEd. Pasado alas 2 ng hapon nang matapos ang cross-examination ng depensa at sa redirect, tinanong ni Kapunan kung kasama ba sa confidential funds ang pasweldo sa Vice Presidential Security Group.
2: Under the joint circular po, yung confidential fund should only be used dun sa allowable expenses under an item 4.8 of the joint circular po.
3: And your professional judgment, kasama ba sa mandato ng isang vice president ang confidential operations?
2: Kung based po dun sa nakalagay sa mandato nila, hindi po.
0: Matapos dumaan sa recross ng depensa, dumiretso naman sa pagtatanong ang ilang senator judges, kabilang na si Senator Judge Erwin Tulfo.
4: Okay, naibalik ang pundok. Sumagot naman po sila, ang OVP. Nung nag-issue kayo ng disallowance, sumagot ba yung mga kakulangan na dokumento na ibigay ba nila?
2: Ang naging remedy po nila is mag-appeal po sa commission proper.
4: Ano po nangyari doon sa commission proper?
2: Yung sa 2022 transaction po, nagkaroon po ng decision ng commission proper at in-affirm po nila yung notice of disallowance.
4: Okay, so na sinabi nyo kailangan ibalik po yung pondo, tama po ba po yung disallowance?
2: Opo.
4: Naibalik po ba?
2: Hindi po, meron po silang final na motion for reconsideration na pending resolution po.
4: Sa kano pong total lahat?
2: Mga 4 million, 400 plus. Opo.
4: Okay.
0: Ninya, bago nga matapos ang paglilitis ay iginiit ng depensa ang pagtutol sa isa sa mga social media posts ng private prosecutor na si Attorney Armando Virgil Ligutan, bagay na nag-udyok sa presiding officer na maglabas ng ruling o ng warning pagdating ng Lunes. Bukod dito, nakatakda namang humarap sa Senate Impeachment Court si HOR Chief of Legislative Archives Marivic Pareha, ex-OVP SDO Gina Acosta at ex-DepEd SDO Edward Fajarda sa susunod na linggo. Ninya?
5: Angela, matanong ko lang kumusta naman ang mood dyan sa Senado pagkatapos noong impeachment trial considering nagkaroon ng mga controversial, quote-unquote bangayan sa panig ng isang millennial lawyer siguro, no, at isang OG lawyer na may mga salita pang nasabi like papaluin daw niya si Attorney Christine Ferrer.
0: Ninya, kanina, no, bago magkaroon ng recess para sa lunch nga ang parehong prosecution at depensa pati ang Senate Impeachment Court ay ating binantayan kung ano yung magiging demeanor ng dalawang kampo, no. Agad na umalis at lumabas doon sa korte si Attorney Christine Ferrer at naiwan doon si Attorney Lorna Kapunan. Si Attorney Lorna Kapunan na nakita natin na nakikipag-interact pa rin naman siya sa defense counsel even with lead counsel Attorney Sheila Sison at yung iba pang mga parte ng defense counsel ay nakikisalamuha pa rin ang prosecution until kaninang lunch. Pero kanina, no, yung pagkatapos mismo ng paglilitis ay medyo mataas nga yung tension dahil nga medyo hindi okay yung naging pagsasalita din or yung mga naging post nga ni Attorney Ligutan as per Attorney Sheila Sison. At nakita natin na hindi nag-usap yung dalawang kampo bago lumabas ng Senate Impeachment Court. Ninya?
5: Oo. At Angela, pwede ba malaman sino yung mga absent na senador dyan ngayon? Nakabalik ba si Senator Loren Legarda? Nandyan ba si Senator Alan Peter Cayetano?
0: Ninya, wala nga ngayong araw noon si Senator Loren Legarda, pati na rin si Senator Alan Peter Cayetano. Si Senator Loren Legarda ay nag-forward na yung kanyang opisina ng extension nga doon sa kanyang medical leave mula pa last week. Si Senator Alan Peter Cayetano, wala tayong formal na information patungkol sa kanyang absence. Pero kahapon, sinabi ni Attorney Reggie Tongol na hindi naman nangangulugan na pag wala dito yung Senator Judge ay hindi na sila nagmo-monitor ng paglilitis dahil may iba't iba silang means kung paano gagawin ito. Ninya?
5: Alright, maraming salamat, Angela Babad.
6: Tambalang Lenny Raffi nakakuha ng pinakamataas na suporta sa hypothetical 2028 election survey ng Okta.
5: Marami pang may init na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
7: Kayo ay nanonood sa PRTV Manila, Channel 31. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
8: ACS!
9: Ang kinis na niya.
10: In fairness, nag-glow up.

0: flour times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: two. Use papaya. Sulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
4: ACS. This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.
6: Fleet manager kay former Congressman Paras. Napadala na ng NBI ang apat na abogado ng subpoena at bukas ay inaasahan na harap sila sa NBI.
7: It will determine the liability or the responsibility sa pataas at sa code of professional responsibility. Yan nasa lawyer.
6: Susuriin rin daw nila ang mga abogadong humarap sa talent manager, lalo pat kabilang sa iisang law firm ang tumatayong legal counsel ni Kong Leviste at ang mga abogadong nakausap ni alias Ken.
7: Hindi ba naman natin yung connection, but we have to stop this. Kung ano talaga yung legal connection na as to know about ano yung responsibilities na isa't isa.
6: Ikinagulat naman ang kampo ni Paras ang paglabas ng CCTV sa media. Sa online post ng legal counsel nito na si Attorney Mark Tolentino, question niya ang NBI kung bakit hindi mo na ito ipinakita sa kanila kahit na dumating sila kahapon sa tanggapan ng ehensya. Sagot ng NBI dyan.
8: Categorically, I will say we did not release any video. Hindi sa amin yun. So actually, right now, we will ask coordination with the person na nakapag-release niyan. Baka probably they can provide us the copy so we can compare it with the CCTV na meron kami.
6: Aalamin pa ng NBI kung pareho ba ang mga CCTV footage na hawak nila pati na ang naikalat sa social media. Kung totoo man o ang mga kuha ng CCTV, patunay daw ito na may matibay na ebidensya na may transaksyon na naganap. Ako, si J.M. Penada ng PRTV News, nagsaservisyo para sa Pilipino.
9: Booked and busy si Po Kwang. Bukod sa magagandang review sa pelikula niya na Two Valid IDs sa Cinemalaya, tagumpay din ang unang pagsabak nito sa kanyang theater play na pinamagatang Tulog Na. Ang latest kay Po Kwang sa Joy Hot Exclusives now na!
10: Bumuhos ang pagmamahal sa ginanap na gala night para sa kanyang unang sabak sa teatro.
11: Nagkamali ka, take 2, take 3. Yun! Ito hindi, dire-direcho eh. So kailangan yung linya mo, yung iba yung disiplina pa rin talaga. Buti na lang magagaling itong mga kasama ko dito na nasasalo nila kanina. Medyo nasalo mo ako doon. Ang galing mo doon, no?
10: Last Saturday, kahit na malakas ang buhos ng ulan, dumating ang mga malapit na kaibigan sa industriya ni Po Kwang para sumuporta sa Tulog Na The Musical.
12: Sa lahat po, kahit bumabagyo, maraming salamat. Diyos ko po, ni Miss Tin, Sir Julius, I love you, thank you, Jaiho.
10: Hindi napigilan na maging emosyonal ni Po Kwang habang kinikwento niya kung saang parte ng kwento siya nakarelate.
12: Yung sa character ko dito, yung nakaka-relate in bilang nanay, no? Kay Rex, kasi namatayan po ako ng anak na lalaki ng brain tumor. So pag naririnig ko yung linya niya, ayaw muna marinig. Tumala, ayaw ko muna. Ayaw ko muna. Kasi pinagdasal ko, nagdugtungan mo yung buhay ng anak ko.
10: Agad nating kinamusta si Mamang after mismo ng play.
12: Masaya anak, saka syempre paribagong ano to eh, kumbaga pagsubok sa akin bilang artista, bilang kumbaga ibang experience.
9: At yan na muna ang latest sa mundo ng showbiz. Ako po ang resident karangkada ninyo pagdating sa mga hotels and exclusive ganap sa mga paborito niyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Joy Hot Exclusives, balik sa inyo, Sir Jack and Miss Nia.
13: Maraming salamat, Jai Ho. At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nia Corpus.
14: At ako naman si Jack Batalyones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
13: Arangkada Balita!

0: Alvin, yun nga, Augustine pa nawawala itong limang kabataan na tinangay umano ng rumaragas ang tubig dito sa Marilag, dito sa Marilao River noong kasagsagan ng pag-ulan noong Lunes nga. Kaya para sa disaster office, ito na yung pagkakataon para ihinto yung search and rescue operation at nakatutok na ngayon ang mga responder sa search and retrieval operation sa katawan ng mga bata. Nakuha na ng video ang mga kabataang ito na naliligo sa ilog ng Marilao sa bahagi ng San Jose del Monte, Bulacan. Lakas loob silang tumatalon at nagpapaligsahan sa paglangoy patawid sa kabilang bahagi ng ilog. Nagpapatangay pa sila sa agos, saka tiyempong kakapit sa halaman sa gilid.
1: Ayaw magpasaway, malakas yung ba?
0: Kaya naman sinasaway ang mga gumagawa nito, lalo pa at may limang teenager ang napaulat na tinangay ng agos ng ilog. Dalawa ay mula sa San Jose del Monte na sina Ronjin Justin Alseco, 13 anyos, at John Norbert Nipay, 17 anyos. Dalawa naman ay mula sa Caloocan City, sina Raisen Carl de los Reyes, 13 anyos, at Mark Ivan Herona, 18 anyos. Hindi pa nakikilala ang ikalimang tinangay ng agos. Magkakahiwalay silang nawala habang lumalangoy sa ilog sa kani-kanilang lugar sa magkakaibang oras noong Lunes.
2: Napakaraming bata yung mga naliligo.
3: So marami talaga mga tumatalon?
2: Na inaawat natin. Kasi nakabantay na kami ng after lunch eh. Okay. Kaya lang, siyempre pag nasita mo rito, napakaluwang, napakahaba ng area namin eh.
3: First time ba ito nangyari siya? Or in the previous
2: meron? Meron din. At hindi lang siguro sa time ko. Pero lagi namang may nalulunod dyan. Na napakadelikado niya.
0: Naikwento ng isang kapitbahay sa isa sa mga kaanak ng biktima ang nangyari bago tangayin sa ilog si Mark Ivan.
4: Magre-rescue daw siyang kaibigan na 13 years old. Tinulak niya daw yung papunta sa gilid. Tapos pagdating daw po sa gilid, siya naman yung napunta sa gitna. Sumigaw po siya daw sa ano niya, kasama niya. Sabi daw niya na ano, tulungan niyo ako. Pinupulikat po ako.
0: Ang mga magulang ni Ron Jean, hindi tumitigil sa paghahanap sa kanya.
5: Ingop ko lang sana, gusto ko makita yung katawan niya. Para, kasi kawawa, nakababad po sa tubig. Diba? Siyempre, diba, napakasakit kahit ko nga isip na ano, na magito mangyayari.
0: Nagtulong-tulong na ang mga tauhan ng Coast Guard, DRRMO, pulisya at barangay sa paghahanap sa mga biktima sa kabaan ng ilog. Nakikiusap ang mga kaanak ng biktima sa mga ahensya ng pamahalaan na huwag sumuko sa paghahanap.
6: Panawagan ko po, sana po, magawan po po yung paraan na para masikig po sila doon. Sir, para mahanap na po yung mga bato. Sabi nga po nila, hindi po ganun kadali dahil ang taas po ng tubig, ang lakas po ng alin.
7: Pero hoping po, sana may nakakita at sana kapagaling lang siya ganun.
8: Tumasok po ako na may maabakas na kali po. May nakakita, may nakapulot. Kung sakit, magpag-alam na lang po sa amin, tawag naman po kami.
0: Nakikipag-ugnayan na rin ang San Jose del Monte City LGU sa bayan ng Marilao sa posibilidad na naagos doon ang mga nawawalang kabataan. Alvin, sa ngayon ay muling tumaas ang level ng tubig dito sa Marilao River at nagpapatuloy ang pag-ulan dito sa San Jose del Monte. Kaya delikado para sa mga search and rescue team na ipagpatuloy ang search and retrieval operation team na ipagpatuloy ang kanilang operasyon lalo ngayong madilim na. Sa ngayon ay yung kanilang paghahanap ay nakapuesto dito sa gilid ng ilog o doon sa may river banks at minomonitor kung may lulutang na katawan. Alvin, balik sa'yo.
9: Maraming salamat, Michael Delizo. Pansamantalang itinigil ang paghahakot ng basura sa ilang estero malapit sa Manila Bay dahil sa pag-ulang dulot ng habagat. Ikinadismaya naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na personal na makitang basura. Aniya, kailangan dagdagan ang proper waste disposal facilities sa gitna na isinusulong na dagdag multa sa maling pagtatapo ng basura. Live mula sa Baclaran sa Paranaque City ng Paw Patrol, Harleen Delgado. Harleen, nalaman na ba kung bakit naipon ang mga basura dyan?
10: Alvin, pansamantala na nga munang inihinto yung pagkolekta ng basura dito sa Redemptorist Water Channel sa Baclaran. Habang patuloy itong pag-uulan. At kanina nga, Alvin, ay ininspeksyon ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ipinaliwanag niya kung bakit ganun karami yung basura rito. Sabi niya, bukod mismo doon sa volume o dami ng mga basura, ay dahil na rin umano ito sa nasirang trash trap at dami ng mga ibinagsak na ulan, dulot ng mga nagdaang bagyo at habagat.
11: Dalawang taon nang nangingisda sa May Manila Bay si Armando. Pero ngayong araw, imbes na isda, basura ang hinahango niya matapos itong maipon sa lugar kasunod ng mga pag-ulang dala ng habagat.
12: Kaya medyo hirap din po kami pangingisda. E dahil nga po sa ganyan, lalaot kami, masasalubong namin yung basura.
11: Ngayong Miyerkules, binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Diokno Pumping Station sa Pasay City. Ikinadismaya niya ang basura na bumara sa pasilidad na nag-umpisang patakbuhin noon lang isang taon.
13: Dito yan galing sa labas yan, that came from Manila Bay, di ba ang pumasok dito? Nasabayan na naman ng high tide at saka yung pagpasok ng floodwaters. At kaya yan, naipit, napunta rito at ganyan ang nangyari.
11: Tuloy-tuloy naman ang trabaho ng mga ahensya ng gobyerno para mabawasan ang baha sa iba-ibang lugar sa bansa gaya sa Metro Manila.
10: Ganito ang sitwasyon ngayon dito sa bahaging ito ng Manila Bay, sa tapat ito ng Diokno Pumping Station dito sa Pasay City. At kahit nga panakanaka yung ulan, ay may kita nating tuloy-tuloy pa rin yung paghahakot ng sandamakmak na basura. Karamihan sa mga nakita natin ay mga styrofoam, bote ng plastic at meron ding mga kahoy. Ayon sa MMDA, simula kahapon ay umabot na sa 5 truck ang nahakot nilang mga basura.
11: Ininspeksyon din ni Pangulong Marcos Jr. ang clearing operation sa Redemptorist Water Channel sa Parañaque City. Nang matanong kung may tuturing na ba itong garbage crisis, gaya ng pananaw ni Public Works Secretary Vince Dizon, sagot ng Pangulo.
13: Well, just look at it. Does that look critical to you? It does to me. So yes, I wouldn't call it a garbage crisis, but that is the problem that we are facing.
11: Ayon sa MMDA, meron nang inihahandang resolusyon ng Metro Manila Council para taasan ang multa sa maling pagtatapon ng basura mula 500 piso sa 5,000 piso. Pero para sa Pangulo,
13: ang problema ko minsan, walang basurahan. So it's not useful to fine people for not throwing their garbage if there is no place to put their garbage. Wala namang gusto na mamumultahan. Pero kailangan bigyan din natin ng facilities na kung saan pwede itapon yung basura.
11: Isa sa mga nakikitang solusyon ng gobyerno ang pagkakaroon ng waste-to-energy plant.
14: Ang basura ng Metro Manila is about 9,000 tons per day. Sa basura na yan, you can produce about 200 megawatts of power. Now, where does the garbage go? Pupunta yun ng mga landfill, di ba? So marami tayong mga proponents sa mga landfill owners. And so what we did, we said, okay, you produce energy, we'll buy the energy, basta from waste to energy siya.
11: Ayon kay Garin, sisimulan na nila ang auction para sa proyekto sa Oktubre, habang inaasahang aabot sa 2 taon ang konstruksyon ng naturang mga planta.
10: Alvin, nangako nga rin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sisiguraduhin may pondo para sa gasolina ng mga pumping station gaya doon sa Diokno Pumping Station at iba pang flood control facilities para matiyak na gumagana ang mga ito. As of 3 p.m. ngayong araw, Alvin, ayon sa MMDA, ay umabot na sa 418 metric tons o katumbas ng 96 garbage trucks yung nakolektang basura dito sa Redemptorist Water Channel mula pa noong Lunes. Ayon naman kay MMDA General Manager Nicolas Torre III, ay iniimbestigahan na nila kung saan ba talaga mismo nagmumula yung mga basura para na rin magkaroon ng adjustments o pagbabago sa kanilang polisiya. Alvin.
9: Maraming salamat, Harleen Delgado.
15: Kabi-kabila ang paghuho ng lupa sa Atok Benguet na ikinasawi ng 3 residente. Apektado na rin ang mga taniman ng gulay doon dahil sa mahigit 1 linggong pag-ulan. At live mula Atok Benguet, nagpapatuloy si Dennis Dato. Dennis, makakarating ba sa Atok ang mga gustong magdala ng tulong? Ano ang sitwasyon? May mga lugar ba ngayon na impassable, hindi pwedeng daanan?
16: Karen, sa ngayon ay nananatili bukas itong Halsema Highway mula sa La Trinidad Benguet. Inya lamang ay dobleng ingat sa pagpunta dito dahil sa napakalakas pa rin na mga pagulang nararanasan, may mga pagguho pa rin ng lupa at pagbagsak ng bato mula sa gilid ng bundok. At isa pa, napakakapal ng fog kaya zero visibility ang daan.
17: Kabi-kabila ang pagguho ng lupa sa Halsema Highway sa bayan ng Atok, Benguet. Lumambot na ang lupa sa haba ng panahon na umuulan dulot ng pinagsama-samang epekto ng mga nagdaang bagyo at habagat. Tatlo na ang naitalang nasawi sa landslide. Abala noon sa paglilinis ng kalsada ang ilang residente ng Barangay Paway dahil sa maliit na gumuhong lupa. Pero ang hindi nila inaasahan, biglang nagkaroon ng ikalawang mas malaking pagguho. Nalibing ng buhay ang magkapatid na Reynaldo Cabianes at Larry Chikay. Isang araw pa ang lumipas bago nahuhukay ang kanilang katawan.
18: Yung tubig na dumadaan sa kalsa,

0: kapahirapan ang pagbiyahe ng gulay. Kilala ang bahay ng atok sa malawak na taniman ng iba-ibang gulay na isinusupply hanggang sa Metro Manila. Dinadaing na rin ang mga magsasaka ang pagkasira ng kanilang pananim gaya ng mga repolyo, patatas at carrots bunsod ng walang tigil na pag-ulan.
1: Talagang sira na yan?
2: Oo.
1: Kung dalhin mo sa trading post, wala na, malulusaw. Itong ganito, yung mga tindis na ulan, wala na.
3: Yung iba pang ulam na lang, ayun nga po. Sana naman, konting tulong para sa mga farmers. Ganun. Usually yung mga gamit nila.
2: Okay.
3: Kasi ngayon, mahal na nga yung mga materialis para sa ano sa gulay.
2: Mm-hmm.
3: Tapos ganito pa.
0: Sabi ni Atok Mayor Franklin Smith, kung hindi agad maayos ang mga nasirang daan, malaking problema ito sa mga biyahero ng aning gulay.
4: Sa national, since we are encountering these challenges, sana po after this, pupunta sila dito na mag-validate sa mga farm-to-market routes natin. At the same time, yung sa DSWD natin, itignan nila para yung food security. Number one yun. Yun lang siguro.
0: Apektado rin ang turismo ng Atok sa pagkasira ng mga daan patungo sa ilang pasyalan. Karen, isa itong Atok Benguet sa dinarayo ng mga turista dahil sa malamig na panahon at napakaraming magagandang pasyalan. Pero sabi ni Mayor Smith ay kanilang inaabisuhan ang mga turista na huwag munang magtungo dito sa Atok dahil sa tulad ng sitwasyon ngayon, napakalakas pa rin ang panahon, ulan at delikado ang pagtungo dito dahil nga sa mga pagguho ng lupa. Sa ngayon ay wala pa rin supply ng kuryente sa malaking bahagi nitong bayan ng Atok at pinag-aaralan din ng lokal na pamahalaan kung magdedeklara sila ng state of calamity. Karen.
5: Dennis, matanong ko lang, no, nagkaroon na ba ng mandatory evacuation? Kasi tandaan po natin, kamakailan, mahigit sa, alam ko ba, 10 ang nasawi sa isang lugar naman, pero landslide rin sa area na yan. Ito, kumbaga delikado ito eh, nag-order na ba ng mandatory evacuation?
0: Yes, Karen, itong bayan ng Atok ay bulubunduking bayan ito. Kaya't napakaraming mga nangyayaring landslide dahil sa ilang araw na nga mga pag-ulan ay saturated na yung lupa. Noong pa man, nung mag-abiso na may habagat at may mga bagyong parating, ay nag-order na ng preemptive evacuation ang local government unit dito sa bayan ng Atok, Karen.
5: Maraming salamat, Dennis Datu. Sa ibang balita naman, humarap sa Sandigan Bayan si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan para tumistigo sa malversation case ni dating Senator Bong Revilla Jr. tungkol sa umano'y ghost flood control projects sa Bulacan. Sa kanyang testimonya, sinabi ni Bunoan na lahat ng senador sa 19th Congress ay nag-avail umano ng tinatawag na leadership funds para sa mga proyektong pang-imprastruktura. Magpapatrol, Cassandra Salonga.
6: Humarap sa Sandigan Bayan 3rd Division si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan bilang huling witness ng prosekusyon sa paglilitis ng kasong malversation ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. kaugnay ng umano'y ghost flood control project sa Pandi, Bulacan. Pinatotohanan ni Bunoan ang naunang testimonya ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na nagsumita ito sa kanya ng mga lista ng infrastructure projects para kina Senador Jinggoy Estrada at Revilla. Bukod sa dalawang senador, nagsumite rin umano si Bernardo ng listahan ng mga proyekto noong 2025 para kay Senator Robin Hood Padilla at Senator Bongo sa ilalim ng tinatawag na leadership fund o mga ad hoc na alokasyon sa budget ng DPWH. Patuloy na hinihinga ng ABS-CBN News ng bahayag ang kampo ng mga nabanggit na senador.
7: Ayon kay Bunoan, nabuo ang leadership funds noong 2024 matapos makaranas ng malaking budget cut ang core items ng DPWH noong 2023 dahil umano sa ipinasok ng mga bagong budget ng mga mambabatas na hindi kasama sa proposed ng ahensya.
6: Sa pagdinig, sinabi din ni Bunoan na layunin sana ng pondong ito na maiwasan ang ganitong budget disruptions. Pero giit niya, hindi ito naging epektibo dahil nagpatuloy umano ang mga mambabatas na magdagdag ng mga bagong items sa DPWH budget kahit may

0: leadership fund na. 1 bilyong piso ang umano'y alokasyon ni Revilla mula sa pondong ito dahil siya noon ang chairman ng Senate Committee on Public Works ayon kay Bunawan. Hiwalay pa umano ito sa halos 7.4 billion pesos na congressional insertions ni Revilla sa General Appropriations Act ng Fiscal Year 2025. Dagdag ni Bunawan, lahat ng nakaupong senador noong 2024 ay nag-avail umano ng leadership fund para sa fiscal year 2025 pero iginiit niya na wala namang masama sa pag-avail nito. Nasa 24 billion pesos ang kabuuang leadership fund kung saan pwedeng umabot sa 1 bilyong piso ang allocation ng mga chairman ng major Senate committees. Depende umano sa diskresyon ng nooy Senate President na si Juan Miguel Zubiri. Pero depensa ni Zubiri.
1: I never handled project lists. All requests were coursed through the Senate Finance Committee. For the record, as Senate President, I never requested, held, or handled any list of project requests from senators.
0: Binanggit naman ni Bunawan sina dating Senator Revilla at Senator Aimee Marcos nang tanungin siya ng mga maestrado kung sino ang nagpahayag ng pasasalamat sa kanya para sa kanyang umanoy assistance.
2: Magpasalamat saan? Para din naman ako nagpapasalamat sa lahat ng department kung meron silang gagawin sa Ilocos Norte. Kailan o kababayan ko si Secretary. Hindi ko alam kung anong pasasalamat ang tinutukoy dyan.
0: Iginit naman ni Bunawan ang kanyang karapatan laban sa self-incrimination nang tanungin ng abogado ni Revilla kung tumanggap siya ng kickback mula sa mga government projects sa hiwalay na plunder case na kinasasangkutan ni Estrada. Sa September 1, itinakda ang presentation of evidence ng mga abogado ni Revilla at iba pa niyang kapwa akusado. Cassandra Salonga, ABS-CBN News.
3: Sinagot naman ng mga senador ang mga sinabi ni dating Public Works Secretary Manuel Bunoan sa kanyang pagharap sa Sandigan Bayan kanina. Live mula sa Senado, nagpapatrol si RG Cruz. RG, anong sabi ng mga senador?
4: Bernadette, matapos nga ang impeachment trial ngayong araw, sunod-sunod na nagsalita sa plenaryo ng Senado ang mga senador para sagutin si Bunoan. Sagot ni Senador Bongo, wala siyang sinumiting listahan at mas mainam-anyang depensa na lang niya ang imbindihin ng dating kalihim. Maikling sagot ni Senador Robin Padilla, hindi naman napatupad ang mga proyekto. Giit ni dating Senate President at ngayon Senate Majority Leader Miguel Zubiri, wala siyang hinawakang listahan o endorsement ng proyekto at lahat anya dumaan sa Senate Finance Committee. Wala rin anyang masama na magpanukala ng proyekto. Pumalag din si Senador Pia Cayetano sa mga dudang puro insertions lang ang ginagawa nila sa budget. Supang ayon naman si Senador Rafi Tulfo kay Zubiri habang nagsalita na rin si Senador Joel Villanueva.
5: Sigurado po ako na wala naman tayong ipinasang listahan kay Yusek Bernardo. Unang-una po, sa anumang listahan na yan, pakiklaro lang po na napakaraming listahan talaga ng proyekto na dapat aksyonan ng DPWH sa ngayon. Pero hindi ito nangangahulugan na konektado po ito sa flood control o korupsyon.
6: Sana lang po sa susunod pag kami nagsulat ng ganyan, ituloy-tuloy nyo naman kasi nabanggit kami pero hindi nabanggit na FLR yon for later release.
1: Wala po dumaan na proposed budget amendments sa ating tanggapan. Alam na mga senador yan. Because whenever the senators would approach me and say, meron kaming mga request, I always tell them, pass it to the finance chair in the finance committee. Always. Lahat ng request are coursed to the Senate Committee on Finance na siyang tagapangasiwa ng budget process sa Senado.
7: May nagreklamo po sa akin way back tungkol dun sa problema sa bagong taas Valencia City, Bukidnon. Tungkol dun sa mataas na dike sa tabing ilog na umabot sa kabahayan at kalsada na umaapaw. Kasi ito yung hindi tinapos na project ng DPWH, biglang inabandona. Kasi nakatiwangwang lang. At maraming residente ang sobrang apektado dun sa problema ngayon. At nang inilapit ko nga po kay Senator Mig Zubiri, at that time, naayos po yung problema.
8: But I also don't tolerate that there are insinuations that we are doing wrong. When we make amendments that are called insertion, tatawagin ng insertion tapos may mali siya na. Whether that is the news outlets, people out there from within the Senate, I object to that. That is not fair because it is our job.
9: Kulang po yung salitang malisyoso, Mr. President. A couple of days ago, si Senator Robin Hood at si Senator Bongo naman yung face of the day, ngayon si Senator Miggs, when we are just doing our job. I would like to put on record, Mr. President, that this representation worked very hard para dun sa budget noon.
4: Bernadette, tiniyak naman ni Senate Finance Committee Chair J.V. Ejercito na itutuloy niya ang mga reforma sa budget na sinimula nung nakaraang taon. Ni ngayon ay Senate President Sherwin Gatchalian. Tuloy-an niya ang transparency at lahat ng datos magiging available online. Giit din niya, bukas ang BICAM at walang palulusutin na insertion at amyenda doon dahil lahat kailangan dumaan sa plenaryo. Bernadette?
3: Maraming salamat sa iyo, RG Cruz. Patay sa saksak ang isang binatilyong nasangkot sa rumble ng mga kabataan sa Navota City. Yan ang CCTV patrol ni Christopher Sitson. Exclusive!
10: Nagkukumpulan ang mga binatilyong ito sa bahagi ng ilang-ilang street sa barangay NBBS proper na Botas noong Martes ng gabi, August 4, nang bigla na lamang silang nagkagulo. Bagamat matao sa lugar, walang naglakas loob na umawat sa mga nagsasapakang binatilyo. May nambato pa ng bote. Pero ang ikinagulat ng mga nakakita sa rambulan ay nang biglang dumampot ng patalim ang isang binatilyo at inundayan ng saksak sa likod ang kaaway. Kinilala ang nasaksak na si Pochi, 15 anyos, na nanghihina na nang isugod sa ospital sakay ng tricycle. Napag-alaman ng barangay na tatlo laban sa tatlo ang away.
11: Sumugod kami ron. Pagdating po namin doon, tapos na yung gulo. Andun na yung pulis, may hawak ng isa kasama nung nanaksak. Pero yung nanaksak, nakatakbo.
10: Sa tindi ng saksak, naoperahan at halos isang linggo ginamot sa ospital si Pochi. Pero tuloy ang binawian ng buhay nitong Lunes ng gabi. Desidido ang kanyang kaanak na magsampa ng reklamo laban sa suspect.
12: Hindi lang buhay ang kinuha niya lahat. Pangarap!
10: Tukoy na ng Navotas Police ang mga minor de edad ring sangkot sa insidente. Hindi na muna sila nagbigay ng karagdagang detalye habang nagpapatuloy ang investigasyon. Pinaigting naman ng barangay ang seguridad sa lugar.
11: Gabi-gabi naman po, iniikot namin yung mga yan eh. Oras-oras, kada dalawang oras umiikot kami.
10: Tulong ang panawagan ng kaanak para sa burol at pagpapalibing ni Pochi. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
3: Gretchen, maulan ng panahon pero mainit ang takbo ng concert scene sa bansa. Sino-sinong OPM artist ang magpapasiklab?
13: Ate B, pakisabi na lang, tuloy pa rin. Yan ang pagmalakas ang concert ng mga haligi ng OPM na The Company at Neo Colors. Balik concert stage din ang The Sessionistas. Samantala, may bagong milestone si Angeline Quinto sa paghahanda para sa kanyang 15th anniversary concert. Nagpapatrol, Ganiel Krishnan.
14: Thank you po! Thank you po!
15: Isa na naman pangarap ang natupad para kay Angeline Quinto matapos siyang magtapos ng Bachelor of Business Administration, Major in Marketing Management. Sa Umaygan, ibinunyag ni Angeline na halos 4 taon niyang inilihim ang pag-aaral.
16: Hindi niya alam. Hindi niya alam.
15: Ibinahagi din ni Angeline ang pangako niya sa yumaong ina na si Mama Bob na matagal nang nangarap na makapagtapos siya.
16: Malamang kasama ko talaga ang mama habang nasa stage ako na tinatanggap ko yung diploma ko.
15: At mula graduation, tuloy ang celebration para kay Angeline. Sa August 22, gagawin sa Araneta Coliseum ang kanyang 15th anniversary concert na A15. Kasama sa mga guests si Eric Santos, Divine Divas at rapper na si Skasta Klee na matagal na niyang gustong makasama sa isang performance.
16: Gusto ko pag nag-collab kaming dalawa, malaking celebration. So ito na yung tamang time, yung okay. 15th anniversary.
15: Mapapanood ang Umaygan kasama si Angeline Quinto mamaya 8 p.m. pagkatapos ng TV Patrol sa ABS-CBN News YouTube channel at Lunes hanggang Biyernes sa Kapamilya channel. Samantala, muling magsasama-sama sa isang entablado ang Sessionistas para sa kanilang bagong concert na The Playlist. Todo rehearse ni Ay Siguera, Juris Fernandez, Noy Volante, City Navarro, Kian Cipriano at Princess Velasco.
17: Exciting because I want the people to see how we really are when we're hanging out, you know, na hindi kami nag-work. Para siyang jammingan na parang pinalaki namin.
18: Na-excite ako kasi bagong leg to nung Sessionistas ano, concert. May bagong lineup. So, basically, ano, may bago kaming i-offer.
15: Mapapanood ang Sessionistas The Playlist sa August 22 sa Theater at Soler. Sa pakisabi na lang tuloy pa rin, unang beses magsasani pwesa ang The Company at New Colors para sa isang major concert.
19: For me personally, my agenda is to give hope, to fight ageism. Hindi pa tapos. Hindi pa tapos ang mga kwento namin musically, artistically.
15: Excited din ang New Colors sa collaboration.
20: They're a vocal group. They have original songs. Kami, we're instrumentalist, one singer. Pag kinumbayan mo yon, busog yung tunog.
15: Gagawin ang pakisabi na lang tuloy pa rin sa October 8 sa Newport Performing Arts Theater sa Pasay City. Gaynor Krishnan, ABS-CBN News.
21: Sa pagbabalik ng DD Patrol Burger Stand sa Quezon City, hinold up ng delivery rider. Lalaking nagpanggap na customer na nalisi at tumangay ng cellphone. Depensa, kinumbrunta si COA Auditor Sailin May Del Campo kaugnay sa naging pagsusuri nito sa paggamit ng mga confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Abangan ng iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
22: The time now on FMR. It's 7 o'clock.
23: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
24: ACS!
25: Ang kinis na niya.
26: In fairness, nag-glow up.
27: May

0: dito tayo sa Barangay Bulawan dito sa Pampanga, San Fernando City. Ay, at mabengi po kaya kayo nga.
1: Ano nga bang pinapanood nila dito sa kanilang lugar?
2: Sigamo! Sigamo! Sigamo!
3: Alright, magaling po siya mag-ipaglaban.
4: Paano? Huwag ka paano!
5: Ganun po siyang aktor. So kami hindi, ha? So kami hindi.
1: Favorite po si Coco.
6: Ito na po si Coco Martin!
7: Maraming salamat po sa matinding sigabo ng inyong pagmamahal at suporta. Sigabo!

0: Arestadong isang delivery rider na nang-hold up ng isang burger stand sa E. Rodriguez Avenue, Quezon City. Nag-take out pa umano ng pagkain ng suspect bago nagdeklara ng hold up gamit ang peking baril. Yan ang CCTV patrol ni Bea Cuadra.
1: Madaling araw ng Biyernes nang makuhanan sa CCTV ang pagharurot ng isang delivery rider sa E. Rodriguez Avenue, Barangay Kristong Hari, Quezon City. Hinold up pala nito ang burger stand sa lugar. Ayon sa biktimang attendant, nag-take out pa ng pagkain ng suspect bago nagdeklara ng hold up.
2: Una po, tinatanggi ko po na wala pa kung walang pera sir, wala pa pong benta, ganun. Tapos babarilin kita at ganun niya. Nilabas niya lang po yung baril tapos nakatutok po sa akin. Doon ko na po binigay yung pera. Tapos nagmakaawa na po ako na huwag po kasi may mga anak po ako.
1: Mahigit 5,000 kita ang natangay sa biktima ng suspect na namataan sa CCTV na kumanan sa Balete Drive. Nakunan din ng CCTV ang suspect sa Marikina habang nagmamaneho ng motorsiklong peke ang plaka. Napag-alaman ng pulisya na nagpa-cash in sa isang tindahan ng suspect kaya natukoy ang kinaroroonan niya. Natunto ng suspect sa birthday party ng kaanak sa Bulacan nitong Martes kung saan may record din siya ng pagnanakaw.
3: Nakuha natin yung number niya nung nag-enquire kami sa tindahan, then in-exploit natin yun. Ang modus niya is lilibot-libot muna kasi nga nagde-deliver siya. Pag talagang parang okay na hold upin, tsaka niya tutuluyan. Bumira na siya sa Silasano, sa Kainta, sa Marikina, sa QC.
1: Bukod sa motorsiklo at peking plaka, nakumpiska rin sa suspect ang replika ng baril na props nito sa pang-hold up.
4: Nagipit lang po ma'am, sa sugal po. Yan na po naisip ko ma'am na para makakuha ng pera.
5: Ba't kailangan mo ng pera?
4: Pambabayad nga po sa utang, sa pambayad sa bayad ng upa.
1: Nakakulong na ang suspect dahil sa mga reklamong robbery at paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Bea Cuadra, ABS-CBN News.
0: Isang lalaking nagpanggap na customer ang nanalisi sa isang kainan sa Barangay 155, Caloocan City. Kita sa CCTV na ipinarada ng suspect ang dalang bisikleta bago pumasok sa loob ng kainan noong Sabado ng gabi. Nakatakip ang mukha niya at nagbasid muna habang abala ang may-ari sa pagluluto sa kusina. Nang makitang isang nakacharge ang cellphone sa lamesa, agad itong ibinulsan ng suspect at mabilis na sumibat sakay ng kanyang bisikleta. Tinangay niya ang cellphone na ginagamit ng rider ng naturang kainan para sa kanyang kabuhayan. Pinaigting na ang seguridad sa nasabing lugar habang patuloy na pinaghahanap ang suspect.
6: Sa ibang balita naman, sumalang sa cross-examination ng depensa si Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office State Auditor Cailene May Del Campo. Kinumprunta ng depensa si Del Campo sa mga tingin nila ay butas sa kanyang pagsusuri sa mga paliwanag ng Office of the Vice President at Department of Education sa paggamit ng confidential funds. At nagpapatrol live mula sa Senado si RG Cruz. RG, ano ang mga pinunto ng depensa sa pagtatanong nila kay Del Campo?
7: Karen, ang punto ng depensa wala sa patakaran o joint circular ng 5 ahensya kasama na ang COA ang mga basihan o dahilan ni Del Campo para ibasura ang paliwanag ng Office of the Vice President at Department of Education sa paggamit ng confidential funds ni Vice Presidente Sara Duterte. Ilang beses naman nagkasagutan sa kalakaran ng pagdinig ang mga abogado na magkabilang panig na tinawag naman ng presiding officer na generational divide.
8: Sa cross-examination, inisa-isa ng depensa ang mga nakasulat sa sertifikasyon ni Vice Presidential Security and Protection Group Chief Raymond Dante Lachica na mga pinagkagastusan ng confidential funds para tiyaking ligtas ang vicepresidente at mga event ng kanyang opisina. Gaya ng pagkalap ng impormasyon sa mga banta, pakikipag-ugnayan sa mga intelligence operatives, pagsuri sa seguridad, dadaanan at mga makakasalamuha ng bise. Bagamat kinilala ni Del Campo na intelligence work ang mga ito, nanindigan siyang kulang pa rin sa resibo. Ibo na tagumpay ito dahil wala namang nahuli kahit aminado siyang hindi naman ito nakasulat sa patakaran. Katwira naman ng depensa, wala namang limitasyon ang patakaran. Sa pagtatanong ng presiding officer, niliwanag ni Del Campo na bayad sa pabuya lang ang kanilang sinita, hindi yung bayad sa impormasyon.
9: So, interpretasyon niyo po yun na dapat may mahuli para maging successful. I base po yun sa aking professional judgment and based on the evaluation po ng documents in na ito is based po sa joint circular.
10: Pero hindi po yun nakalagay sa joint circular na maliwanag?
9: Hindi po.
7: Miliwanag din na pwede namang tanggapin ang acknowledgement receipts bilang katibayan.
11: Pursuant to item 6.2.3.7 of the joint circular may require other supporting documents that we deem necessary for the proper evaluation of liquidation documents submitted. Okay, so in short, mas gugustuhin nyo na meron talagang official receipts and invoices na nakalakip doon sa submission ng OVP.
9: To ascertain po to na talagang na naibilito ng supplies and medical and food aid.
10: You can request for other documents, but the joint circular does not say that you should demand and ask for receipts.
9: Apo.
7: Git pa ng depensa, wala rin minamandong paraan ng joint circular kung paano ipapaliwanag na tagumpay ang pinagkagastusan ng confidential funds. Ang punto naman ng COA, hindi naman confidential kung saan binili ang mga supplies.
10: So sa pananaw mo, hindi kailangan maging confidential yung binilan ng supplies?
9: Pag bumibili tayo ng supplies, ng food, ng medicine, standard procedure po yung merong resibo na matatanggap from the establishment kung saan po natin binili itong mga supplies, food. Hindi naman po confidential yung mismong establishment na nagkuan nun eh. Yung ang kinakundit po dito, pinanggamitan. And doon po sa resibo na yon, hindi naman po siya confidential information.
7: Katwira naman ng depensa, hindi naman kasama ang COA sa mga confidential activities ng OVP.
11: Now, si COA Iqbal po ba ay privy sa confidential operations ng agency? Kasali ho ba kayo dun sa mga confidential operations po ng OVP, for example?
9: Hindi po. Based okay lang po kami sa documents.
7: Punto pa ng depensa, hindi rin binigyan ang pagkakataon ng OVP na magpaliwanag bago sila inisyuhan ng Notice of Disallowance para magsoli ng pera. Sa pagtatanong, sinabi ni Del Campo na hindi personal na turnover sa kanya ng dating COA Iqbal Auditor Roderick Quamil ang mga dokumento sa audit ng OVP at DepEd dahil dinatnan niya na lang ang mga ito sa opisina ng Mari Assigned si Quamil. Sa kalahiran ng paglilitis, ilang beses ring nagkaingitan sila Kapunan at Ferrer dahil sa cross-examination.
12: Never mind if you're on cross. There are limits to cross-examination. Misleading questions are not allowed.
13: They are allowed.
10: Councils, please, councils, let's not allow the generational or seeming generational divide increase the tension in the courtroom. Let's keep it a notch lower.
12: Your Honor, please, I am preventing myself from giving her a spanking, Your Honor.
13: I have, you know, high respect for Attorney Kapunan. In fact, she's one of
10: you
13: my
10: idols. You can end there, counsel.
12: Let's end here.
10: You can end there.
12: It might sound like a eulogy, Your Honor. I'm still very much alive.
7: Karen, bago nito, nais ni Kapuna na makasama si Del Campo at mga abogado na magkabilang panig para pagpinaghambing ng Clerk of the Impeachment Court ang mga sinumiting dokumento ng depensa sa mga dokumento ng prosekusyon. Desisyon ng presiding officer korte na ang magkukumpara at hahatol sa tamang panahon. Karen?
6: RG, naging mainit nga no ang impeachment trial kanina. Mm-hmm. At ang daming napansin, una nais kitang tanungin, ang tagal mo na nagko-cover. Kapansin-pansin na ang presiding officer, nagbibigay siya ng mga clarificatory questions na minsan hindi na itatanong mm-hmm ng abogado ng bawat panig. At kapag naitanong ng presiding officer, doon nagkakaroon ng paglilinaw na ay hindi pala nabanggit yan sa circular, ay hindi pala kailangan yan.
7: Mm-mm. Oo Karen, ganyan talaga ang napansin natin. At yan naman talaga ang kasama yan sa mga poder at responsibilidad ng presiding officer para maging mas maliwanag at mas maayos ang daloy ng diskusyon. Bagamat nakita naman natin na si Senator Francis Escudero ay disiplinado siya sa paggamit niya doon sa kanyang, kumbaga matatawag na nating kapangyarihang iyon, dahil hindi naman niya masyadong ginagamit yon pagkakailangan lang talaga at para mapabilis kumbaga ang usapan kapag meron ng punto na medyo nakakabuhol-buhol na ang diskusyon, nakakataasan na ng tension. So para ma-break yung tension, ma-break yung away o yung sagutan, sana yung magtatanong nung tingin niya, yung intindi niya, ay ipinupunto ng magkabilang panig para, o nung isang panig, para umandar na yung diskusyon at hindi sila magtagal doon sa puntong yun.
6: Karen? Para mas lumalim no yung impormasyon. RG, huling tanong na lang, nabasa ko sa social media kanina, yung sinabi no ni Attorney Lorna Capunan na parang I want to give her a spanking. I'm rephrasing, no? Pero may mga komento kasi na parang hindi tinanggap yun ng ilan na porket mas bata ang abogado sa kabila ay ang naging reference ay pamamalo. Parang ageist in a reversed way. Yun ang nabasa ko sa social media. Nagkaroon ba ng reaksyon, RG, ang depensa sa presko nila or sa mga interviews matapos nung salitang spanking?
7: Alam mo, bago matapos yung pagdinig o yung paglilitis ngayong araw, napag-usapan, binalikan nila yung puntong yan. At sa totoo lang, Karen, ano, sa kalakaran ng pagdinig, kahit na nung panahong toka na ni Katrina Domingo na mag-cover, naririnig ko pa rin yung paglilitis at talagang bumabalik sila dun sa, kumbaga, pagkakaiba kasi talaga ng estilo yan ang pagtatanong. Kaya nga, palagay ko, ano, hindi ko pa nakakausap sa Senator S. Francis Escudero, pero malamang yun yung tinutukoy niyang generational divide dahil magkaiba ng estilo ng pagtatanong thought process na rin yung dalawang abogado, kaya nga tinutukoy yung generational divide. A very diplomatic way of referencing yung pagkakaiba ng kanilang thought process, ng kanilang diskarte, kumbaga, sa paglilitis. Dahil na rin siguro, dahil nga iba yung henerasyon at iba yung edad nila. At dahil nga doon, may mga nag-react din na ibang abogado, at I think yata si Attorney Ligutan, siya ay nag-post sa social media na hindi naman din naging maganda ang dating kay Attorney Sheila, ang lead ng Sheila Season, ang lead ng lead defense counsel, at kinall out niya nga sa pagdinig yung naging post na yon, at hahatulan nga ng presiding officer yung naging post ni Attorney Ligutan next week sa pagbabalik ng sesyon, ano, at nagkaroon na rin ng advance na pasabi si presiding officer Escudero na magkakaroon din sila ng ruling tungkol doon sa mga utterances o mga komentaryo ng mga abogado na nagsasalita sa media. Dahil nga meron nang nakikita silang paglabag dahil kumbaga parang medyo na hindi na magandang implikasyon sa integridad ng korte o kaya naman medyo nagiging sub judice na yung usapan. Dapat ang lahat ng argumento, lalo na kung may kinalaman sa merito ng kaso, doon lang sa loob ng sesyon.
6: Okay? Alright. Maraming salamat, RG Cruz. Umiinit ang pagko-cover sa Senado. Sa ibang balita naman, aabot sa mahigit 6 milyong mga mag-aaral at 8,000 paaralan sa buong bansa ang naapektuhan ng sunod-sunod na bagyo at habagat base sa datos ng Department of Education. Ayon kay DepEd Secretary Sunny Angara, may mga ipinatutupad naman silang hakbang para masiguro na hindi maantala ang pag-aaral ng mga estudyante. Dagdag ng kalihim, pinag-aaralan na rin nila kung papaano pa mas mapabubuti ang kanilang guidelines pagdating sa pagsuspinde ng klase at pagbabalik eskwela ng mga estudyante. Gayun din ang suggestion ng mga guro sa pagtatayo ng evacuation centers para hindi ang paaralan ang nagiging temporary shelters ng mga lumilikas. Ginawa ni Angara ang pahayag sa kanyang pagbisita sa Santolan Elementary School, Pasig City, kung saan personal niyang kinamusta ang kalagayan ng mga estudyante matapos itong magsilbing evacuation center sa halos 800 residente noong August 5 dahil sa patuloy na pag-ulan.
14: The purpose is to not put pressure on the schools actually. Because pag may evacuation centers, hindi schools yung tatakbuhan, di ba? So, papatulong kami sa kanila dito sa construction ng evacuation centers.
15: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, bukod sa habagat, mayroon pa bang low pressure area o bagyong aasahan?
16: Alam mo, Alvin, nagpapatuloy nga pag-iral ng habagat na mas nagpaulan pa ngayong Miyerkules sa kanlurang bahagi ng Luzon. Kita natin yung mas makakapal na kaulapan dito sa gitna ng dagat at maging dito sa western part ng Luzon. Pero bukod sa habagat, wala namang low pressure area o bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pero may mga bagyo sa labas po ng PAR sa ilagang silangan yan ng ating bansa. Bagamat malayo sila sa Pilipinas, may hatak pa rin sila sa habagat. Magtutuloy-tuloy pa ang pag-iral ng habagat sa Luzon, pero sa mga susunod pong araw ay papahina na ang parehong hangin at yung dalang mga pag-ulan. At sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas August 13, Webes sa Luzon, may mga kalat-kalat pang ulan sa kanlurang bahagi, buong araw po iyan. May malalakas na ulan sa madaling araw sa ilang lugar sa may central Luzon at maging dito po sa may western na Pangasinan at Zambales sa umaga. Pagsapit naman ng tanghali, aasahan din yung malalakas na ulan sa may occidental Mindoro at sa hapon, posible na rin ang mga pag-ulan dito sa ibang bahagi rin ng Ilocos Region. At pagsapit ng gabi, aasahan po na medyo mababawasan yung mga pag-ulan bagamat may kalakasan pa dito pag lumalim ang gabi sa may Bataan, Pampanga at Bulacan. Dako naman tayo sa Palawan, may asang kaunting mga pag-ulan sa tanghali at hapon sa may Central at Northern Palawan at masalakas pa ang buhos ng ulan dito sa Northern Palawan. Bahagya lamang po yan pag lumalim ang gabi. Sa Visayas, posibleng magdulot po ang habagat ng kaunting pag-ulan sa umaga sa ilang bahagi dito sa may Western Visayas, pero maaraw, maalinsangan at tuyo naman sa malaking bahagi ng Kabisayaan maghapon, liban lamang sa posibleng pag-ulan sa ilang bahagi pagsapit po yan ng gabi. At dyan naman po sa bahagi ng Mindanao, ay aasahan din po ang maaraw at mainit na panahon at may mga kaunting pag-ulan lalo po sa ilang lugar sa may Zamboanga Peninsula maging sa may Sarangani at Davao Region bandang hapon at posible rin po na pagsapit ng oras ng hapunan ay may kaunting pag-ulan dito sa bahagi ng Caraga. Tayo naman sa Metro Manila, aasahan pa rin na magiging maulap ang kalangitan maghapon at pwede po pa rin yung bugso-bugsong mga pag-ulan lalo sa umaga, maging sa hapon at pagsapit ng gabi. Kaya huwag pa rin kalimutan ang inyong mga payong. Patuloy naman ang pagtaas ng water levels sa Angat Dam. Tumaas ito ng higit 2 metro at kayo pong umaga ng Miyerkules ay nasa 177.1 meters, malapit nang maabot ang minimum operating level ng dam na 180 meters. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat, kapamilya!
6: At susunod, sigil sa kuryente sa Visayas at Mindanao, nanganganib na tumaas. At dini magtatanghal sa kanilang dream destination. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.

0: Gayong Miyerkules.
1: Masyado ko silang maimpluwensya. Lahat ho ng pera, lahat ho ng koneksyon, gagawin nila para mapalayo ang anak nila.
2: Vita, you are going down!
3: Graduin yung ligtas yung madadala sa safe house si Mr. Chan.
4: Ang target natin ay si Mr. Chan. Kung sino man tumba nyo.
5: So you're suspended, ha? Baka kami rin masuspend.
6: Mabuti nga, kung suspension lang. Paano kung mawala lahat ng pinaghirapan natin?
7: Akala ko ba naliwanagan na kayo na hindi si Samang sisisihin?
8: Anong nangyari? Nabariluwa!
0: Coco Martin, Singapore, weeknights, 8 p.m.

0: yan! Trabaho lang yung gusto ko! Pero pinagdadamot pa!
1: Lahat yan kukunin ko sa kanya. Wala akong ititira.
2: Second chances are a gift, not an obligation. Bigay mo lang paghanda ka na.
3: Naniniwala ka ba talaga sa sinasabi mo kanina?
2: Ikaw ba? Kaya mo magpatawad?
0: Ako yung hahanap ng paraan para mabalik siya sa kulungan.
4: Anak, bakit nga mo naman ako?
1: Huwag niyo na ho kaming inamin sa gulo niyo. Magpa-file ako ng restraining order.
5: Someone, someday.
6: Gayo Miyerkules, All Forces, Charlie's Angels, and Mr. and Mrs. Smith.
7: Mauna ka na. Ako na bahala dito.
8: Don't get killed.
6: Versus La Morte Bianca.
9: How dare you to turn against me, huh?
6: A Secret in Prague. Gabi-gabi, 9:30 p.m. Pagkatapos ng Someone Someday.

0: puspusong pasasalamat mga kabatang Quiapo. Ang teleseryeng tinutukan at minahal ng bayan. Kinilala sa kauna-unahang Famous Broadcast Awards. Ang hari ng aksyon sa ating henerasyon, Coco Martin, pinarangalan para sa Best Screenplay at bilang Best Director.
1: Aray, kung may pinaghirapan nyo, kahit tapos na, ngayon na sigab mo tayo.
2: Lahat po nung pinaghirapan namin, pinagpuyatan, mga pinagtalunan, nagbunga po na pagkilala.
0: Joy Lamangan para sa Best Supporting Performance.
3: Wow! Matagal ko ng pangarap ng dalaga pa ako na.
0: At ang FPJ's Batang Quiapo, kinilala bilang Best Series.
4: Away! Tayo lahat!
0: Nagtapos man ang kwento ni Tanggol, habang buhay naman ang aming pasasalamat para sa inyong suporta at pagmamahal.
1: Maraming maraming salamat po sa PAMA sa pagkilala niyo sa aming dedikasyon at trabaho mula po sa team ng Batang Quiapo at sa ABS-CBN. Maraming maraming salamat po!
0: Gayong Miyerkules.
5: Masyado ho silang maimpluwensya. Lahat ho ng pera, lahat ho ng koneksyon, gagawin nila para mapalaya yung anak nila.
6: Tita, you are going down!
7: Graduhin yung ligtas yung madadala sa safe house si Mr. Chan.
8: Ang target natin ay si Mr. Chan. Kung sino man ang aharap, tumba nyo!
9: So you're suspended, ha? Baka kami rin masuspend.
10: Mabuti nga kung suspension lang. Paano kung mawala lahat ng pinaghirapan natin?
11: Akala ko ba naliwanagan na kayo na hindi si Samang sisisihin?
12: Anong nangyari?
0: Coco Martin, Sigaw, weeknights, 8 p.m.

0: Malaki kaagad ang sinipa sa presyo ng petrolyo sa unang araw pa lang ng trading sa world market. Samantala, nagbabala na naman ang mga electric cooperatives na nanganganib tumaas ang singil sa kuryente sa Visayas at Mindanao dahil sa serye ng red at yellow alerts dulot ng pagpalya ng sangkaterpang planta ng kuryente.
1: Perwisyo ang dulot ng brownout sa salon ni Mary Jane sa Iloilo. Isa kasi ang panay sa nakaranas ng brownout mula pa noong Lunes dahil kinapos ang supply ng kuryente sa Visayas grid. Dahil walang kuryente noon, maaga silang nagsara.
2: Wala kaming customer pag nag-brownout. Wala kaming benta. Kasi magamit namin mga machine, lansa, hair blower.
1: Ang ordinaryong consumer namang si Kathy, sa labas ng bahay muna nagpalipas ng oras habang walang kuryente.
3: Malaki yung epekto, lalo na paggabi. Ang init. Tapos yung mga appliances, masisira. Saka maraming lamok, yung mga bata hindi makatulog.
1: Ngayong Miyerkules, na-extend pa ang red alert sa Visayas mula alas 3 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi at yellow alert pa hanggang alas 10 ng gabi. 28 power plants ang bagsak habang 14 pang iba ang bawas naman ang produksyon ng kuryente. Kaya umabot na mahigit 900 megawatts ang nawalang supply sa grid. Sa Mindanao naman, yellow alert o manipis ang reserba mula alauna ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Babala ng mga electric cooperatives, posible na namang tumaas ang singil ng mga taga-Visayas at Mindanao dahil sa serye ng yellow at red alert dahil sa pagmahal ng line rental at pagsipa ng presyo sa Visayas at Mindanao spot market.
4: Ang reklamo talaga ng consumer, every time na mayroong rotational brownout, hindi naman daw bumababa yung rate ng kuryente pag singil. Kasi sigurado naman tayo, una, yung transmission charge, hindi talaga siya bababa pag mayroong brownout.
1: Sa issue naman ng system loss, tinatrabaho na ng Energy Regulatory Commission ang pag-aalis ng value-added tax sa system loss charge. Pero para sa mga electric cooperatives, mas pabor sa mga consumer kung ang aalisin ay yung VAT mismo sa kabuuang bill ng kuryente.
4: Kung ang tubig binigyang konsiderasyon when it comes to tax, bakit ang kuryente hindi? Na pareho lang naman na ang tao kinikilala na ang kuryente at ang tubig are commodities already by this time.
0: Para maipakita lang ang pagkakaiba, kung halimbawa ang bill mo sa Meralco ay aabot ng 10,000 pesos, kung ang VAT lang sa system loss charge ang aalisin, wala pang 100 ang mababawas sa bill mo. Pero kung ang VAT sa kabuuan ng bill ang aalisin, aba, aabot din ng mga 1,000 ang mababawas sa 10,000 peso na bill mo sa kuryente.
1: Dati kasi, wala naman talagang VAT ang kuryente. Pero paliwanag ng ERC, mas mahirap tanggalin ang VAT sa kabuuang bayarin sa kuryente dahil kailangan amyendahan ang Reform Value Added Tax Law. Dito nga sa pag-alis ng VAT sa system loss charge pa lang, kailangan pa ng approval ng Bureau of Internal Revenue dahil bilyong piso rin ang mawawala sa kita ng gobyerno. Kaya sa tansya ng ERC, buwan pa ang abutin bago ito makabenepisyo sa mga consumer.
5: October at the earliest, kung lahat mag-a-align, yes. Kaya lang, ang dami nung if, kung meron nga resolution ang BIR, kung meron din na agaran na maipatutupad na pagbabago doon sa mga billing system, so by October.
1: Samantala, malaki na agad ang sipa sa presyo ng petrolyo sa unang araw pa lang ng trading sa world market. Mahigit 5 pesos ang iminahal sa diesel at kerosene, mahigit 3 pesos naman sa gasolina. Ayon sa ilang taga-industriya, nangangamba na naman ang merkado sa posibilidad na maiipit ang supply ng langis sa gitnang silangan dahil wala pa ring linaw ang usapan sa gitna ng Iran at Estados Unidos para magkaroon na ng kapayapaan sa Middle East.

0: halong ulam ang pwedeng ipabaon o ihain sa ating pamilya?
1: Ay lumpia, Ate B. Lumpiang Shanghai. Pero make it extra special. Ang secret ingredient na hindi na masyadong secret ngayon, sotanghon.
2: Bata pa lang, hilig na ni Chef Odysseus Ferranco ang pagluluto. Pero kahit may winning moment na siya sa pagiging chef and business owner sa Pilipinas at ibang bansa, ang pagiging Pinoy pa rin ang ibinibida niya sa kanyang mga restaurant. Kaya naman ibabahagi niya ang isang recipe na winner sa kanyang mga customer.
3: Teenager pa lang ako, binabayaran na ako ng mga tao para magluto para sa mga piyesta, ganun. Tapos nagtrabaho ako sa maraming mga restaurant sa Amerika. Doon ko na-realize na gusto ko pala talaga magkaroon ng sarili kong restaurant.
2: Bukod sa pork at shrimp, bida rin sa kanyang recipe ang gulay.
3: Ang gagawin natin ngayon ay pork and shrimp spring roll na pwedeng-pwede niyong gawin sa mga bahay niyo because almost lahat naman ng ingredients ang mabibili niyo sa mga local na palengke lang.
2: Pagsamasamahin ng karne, hipon at mga gulay.
3: Meron tayo ditong dalawang tali ng daon ng sibuyas, tsaka dalawang tali ng kinchay, tsaka isang maliit na carrots. Mas pino, mas okay yon.
2: Lagyan ng itlog, oyster sauce, sesame oil. Pero hindi basta-basta lumpiang Shanghai ito ah. Dahil ang winning discarded tip number 1, lagyan ito ng sotanghon. Winning discarded tip number 2, siguruhing mahigpit ang pagkakabalot at walang masyadong air pockets. Iprito sa mainit na mantika sa loob ng 4 hanggang 5 minuto at ready to serve na ang special pork and shrimp spring roll.
0: Yum! Ay mga ating mga kuya, isa pang winning discarte ha. Pwede niyong gawin in advance ang mga lumpia. Ilagay lang sa freezer, could last for 1 month. Tapos lagay sa ref, 7 days. Ito lang ito bago iprito. Muli, ako po ang inyong Tito Winnie Cordero. Tandaan, sa tamang discarte, make every moment your winning moment!
4: Susunod, 5 motosiklo na salpok ng jeep. At tindahan ng cellphone sinalakay ng mga kawatan. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.

0: Gayong Miyerkules.
1: Masyado ho silang ma-impluensya. Lahat ho ng pera, lahat ho ng koneksyon, gagawin nila para mapalaya yung anak nila.
2: Victa, you are going down!
3: Graduhin yung ligtas yung madadala sa safe house si Mr. Chan.
4: Ang target natin ay si Mr. Chan. Kung sino man tumba nyo.
5: So you're suspended, ha? Baka kami rin masuspend.
6: Mabuti nga kung suspension lang. Paano kung mawala lahat ng pinaghirapan natin?
7: Akala ko ba naliwanagan na kayo na hindi si Samang sisisihin?
8: Anong nangyari?
9: Nabariho!
10: Coco Martin, Singapore, weeknights, 8 p.m.

0: trabaho lang yung gusto ko. Pero pinagdadamot pa?
1: Lahat yan kukunin ko sa kanya. Wala akong ititira.
2: Second chances are a gift, not an obligation. Bigay mo lang paghanda ka na.
3: Naniniwala ka ba talaga sa sinasabi mo kanina?
4: Ikaw ba? Kaya mo magpatawad?
0: Ako yung hahanap ng paraan para mabalik siya sa kulungan.
5: Anak, bakit nga mo na naman ako?
2: Huwag niyo na ho kaming inamin sa gulo niyo. Magpa-file ako ng restraining order.
6: Someone, someday. Ngayong Miyerkules, All Forces, Charlie's Angels, and Mr. and Mrs. Smith.
7: Mauna ka na. Ako na bahala dito.
8: Don't get killed.
6: Versus La Morte Bianca.
9: How dare you to turn against me, huh?
6: A Secret in Prague. Gabi-gabi, 9:30 p.m. Pagkatapos ng Someone Someday.

0: Quiapo. Ang teleseryeng tinutukan at minahal ng bayan. Kinilala sa kauna-unahang Famous Broadcast Awards. Ang hari ng aksyon sa ating henerasyon, Coco Martin, pinarangalan para sa Best Screenplay at bilang Best Director.
1: Aray, kung Best Screenplay ang hirapan nyo, kahit tapos na, ngayon na nasigab mo tayo.
2: Lahat po nung pinaghiraman namin, pinagpuyatan, mga pinagtalunan, nagbunga po na pagkilala.
0: Joel Lamangan para sa Best Supporting Performance.
3: Wow! Matagal ko ng pangarap ng dalaga pa ako na.
0: At ang FPJ's Batang Quiapo, kinilala bilang Best Series.
4: Away! Tayo lahat!
0: Nagtapos man ang kwento ni Tanggol, habang buhay naman ang aming pasasalamat para sa inyong suporta at pagmamahal.
1: Maraming maraming salamat po sa PAMA sa pagkilala niyo sa aming dedikasyon at trabaho mula po sa team ng Batang Quiapo at sa ABS-CBN. Maraming maraming

0: Nauwi sa pananakit ang pagpigil sa isang nakasibilyang pulis na makalabas sa isang supermarket sa Quezon City. Ang mga suspect, isa ring kapwa pulis at isang gwardiya na pinagdudahan ang umano'y kilos ng biktima sa loob ng pamilihan. Nagpapatrol Karen De Guzman.
1: Pwersahang kinuha ng isang pulis ang bag na lalaking ito sa labas ng isang supermarket sa Barangay Baysa, Quezon City nitong Martes. Hinila at pagkatapos ay kinwelduhan niya papasok ng pamilihan ang lalaki at sa kapilit na ipinadadapa pero hindi sumunod ang lalaki. Maya-maya, hinampas na ng pulis ng baril sa ulo ang biktima na kalaunay na pag-alamang pulis din pala na nakasibilyan. Ayon sa Quezon City Police District, nag-ugat ang pagtatalo matapos itahin ng gwardiya ng pamilihan ang umano'y kahinahinalang kilos ng biktima.
2: Yung biktima po natin ay nandun para mamili po sa naturang supermarket. At habang papalabas po siya, nung pinapacheck niya yung resibo bilang part ng protocol ng supermarket po, ay dun po siya sinita nung duty po na guard.
1: Base sa investigasyon, una na nagpakilalang pulis ang biktima sa gwardiya pero nagduda pa rin ito. Nagkataon namang namimili rin doon ang isa pang pulis na pumigil sa pag-alis ng biktima.
3: Excessive naman yung force na ginamit doon. Makita naman natin na wala namang resistance. Si Sanz was already enraged na ayaw niya nang mag-resist.
2: Malinaw po na mali sapagkat po nagpakilala din pong pulis yung ating biktima. Sa kabila po noon ay gumamit pa rin po ng dahas yung ating suspect.
1: Agad inaresto ang nanakit na pulis at ang sumitang gwardiya. Paliwanag naman na sa Q, may nakita siyang baril sa loob ng bag ng biktimang pulis. Hiningan niya ito ng ID pero hindi umano nakapagpakita ng katunayan na siya ay isang pulis.
4: Kinabahan ako lalo. Akala ko siyempre may mga case na hindi mo alam, nagpapanggap lang ng pulis. Yung sa akin naman, ma'am, ginawa ko naman yung tungkulin ko.
1: Sinampahan siya na reklamong grave coercion. Tumanggi namang mabigay ng pahayag ang nanakit na pulis na nahaharap sa mga reklamong grave threats, physical injuries at grave coercion. Napag-alaman din na dati na siyang may kaparehong kaso ng pananakit.
5: Binigyan din ng Quezon City Police District na hindi dapat gamitin ang otoridad ng pulis para manakot, magbanta o manakit na sinuman. Tiniyak ng pulisya na hindi nila kukonsintihin ang mga pulis na lalabag sa kanilang hanay. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
6: Dalawang patay habang isang sugatan matapos pagbabarilin ng isang pulis korporal sa loob ng isang resort sa Barangay San Miguel A, Maragondon, Cavite. Dalawa sa kanyang biktima ay kapwa pulis din habang isa naman dito ay sibilyan. Nangyari ang enkwentro sa parking lot mismo ng isang resort sa Barangay San Miguel sa Maragondon, Cavite, Miyerkules na madaling araw. Ayon sa staff ng resort, bigla na lamang silang nakarinig ng putukan habang nagkakaroon ng kasiyahan. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, galing ang mga biktima at suspect na pulis sa birthday party ng hepe ng Maragondon Municipal Police Station at lahat sila ay nakainom na at dala ang kanilang service firearms. Nakuha sa lugar ang issued firearm ng suspect na isang 9mm pistol. Nasa kustudiya na ng Maragondon Municipal Police Station ang nasabing suspect at nakatakdang isa ilalim sa inquest proceedings. Sa ospital o sa opisyal na pahayag mula sa Police Provincial Office ng Cavite, inalis na sa kanyang pwesto ang Chief of Police ng Maragondon Municipal Police Station. Limang motorcycle riders ang sugatan matapos masalpok ng jeepney ang sinasakyan nilang motorsiklo sa Colon Street sa Cebu City nitong Martes ng hapon. Kita sa CCTV na nakahinto sa intersection ng mga rider nang mabangga sila ng jeep. Bagsak ang ilan sa mga biktima habang napailalim pa sa jeep ang isa sa kanila. Base sa paunang investigasyon ng Traffic Enforcement Unit ng Cebu City Police Office, posibleng nawalan ng kontrol ang driver ng jeep kaya hindi nakahinto. Dinala sa ospital ang mga nasugat ng biktima na nagtamo ng mga galos sa katawan. Posibleng maharap sa kasong reckless imprudence resulting in physical injuries and damage to property ang driver ng jeep.
7: Sa poll sa CCTV ang pagpasok ng apat na kawatan sa isang cellphone shop sa Bambang, Nueva Vizcaya. Nakita sa video na sinira ng mga suspect ang padlock at binasag ang salamin ng pinto bago hinalughog ang mga display na paninda. Nilapitan pa ng isa ang CCTV kung kaya't natukoy ang kanyang pagkakakilanlan. Ayon kay Police Major Michael Gobway, hepe ng Bambang PNP, hindi residente ng Nueva Vizcaya ang mga suspect base sa pagkakakilanlan ng isa sa kanila. Wala rin humanong natangay na cellphone o pera dahil naitago ito sa vault. Tanging accessories lamang ang nakuha na umabot sa 5,000 piso ang halaga. Matapos ito, tumakas sa mga suspect patungong Pangasinan. Patuloy na tinutugis

0: 16 ng Canadian Open sa nakalipas sa 2 linggo. Magsisimula ang Cincinnati Open sa Huwebes at magtatapos sa August 23, sakto sa pagsisimula ng US Open, ang pinakahuling Grand Slam event ng taon.
1: Isang 2.2 billion peso investment ang ilalagay po ng tatlong sangay ng pamilya Lopez sa ABS-CBN. Sa isang pahayag, sinabi ni Eugenio Gabe Lopez III, ABS-CBN has been part of this family for generations. The mission our family set out to pursue remains the heartbeat of this family, to be in the service of the Filipino. We are putting our own money behind this conviction. Dagdag po ni Lopez, maglalagay ang Lopez Family Majority na binubuo ng Krem Investment Corporation, Mantis Corporation at Presta Holdings Company Incorporated ng higit sa 2 bilyong piso sa media company para masuportahan ang recovery plan ng ABS-CBN at maibigay ang mga obligasyon sa mga empleyado. Samantala, sinabi naman ng ABS-CBN Corporation na maglilikom ito ng 6 na bilyong piso sa bagong equity. Ito ay sa pamamagitan ng 2.2 billion pesos mula sa tatlong pamilya ng Lopez Majority. Ang INC Holdings Corporation naman ay magsasubscribe sa 3.5 billion pesos na shares ng ABS-CBN. Ang INC ay isang 100% Philippine-owned private investment holding company. Magsasubscribe din ng 300 million pesos na ABS-CBN shares ang Lopez Inc. Ayon kay ABS-CBN Chairman Mark Lopez, "This substantial investment is a vote of confidence in ABS-CBN. It tells us that there are people who continue to believe in the company and in our mission of being in the service of the Filipino." Ang 6 billion peso capital raising na ito ay naglalayong palakasin ang balance sheet ng ABS-CBN at bigyang kapasidad ang kumpanya para ipagpatuloy ang transformation nito sa isang content-led media and entertainment business.
2: Susunod, BD, umalis na para sa Summer Sonic Music Festival sa Japan. Yan, dali ba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!

0: panahon.
1: Magkasama tayo sa bawat kwento.
2: Ang meron sa akin ng TV Patrol. Talaga naman katiwa-tiwala sila mga nagbabalita. Nagbibigay sila ng tamang impormasyon na magagamit natin sa pangarawanan.
3: Magkasama tayo sa bawat kwento.

0: The talk of the town.
1: Hindi talaga papatalo ang gawang Pinoy.
2: Siksik siya sa lahat ng elements.
3: It's giving fresh atake.
4: Masarap siya panoorin.
5: Eh talaga namang gising na gising.
6: Oh my God, totoo.
7: Talagang susundan na ang mga tao.
8: Tapat lang. Congrats talaga.
9: Iba rin yung tension kay Kat.
10: A role model for women.
11: James naman.
12: Very natural.
13: Ginawa mo lang yan for...
14: For us.
15: Bagay na bagay talaga yung pagkakapareha nila sa isa't isa.
16: Unang labas pa lang ni Maha, kinakabahan ka na.
17: Di rin magpapatalo yung mga supporting cast.
0: Ito ang teleseryeng aabangan mo gabi-gabi.
1: Thank you!
6: Ang ganda yun!
1: Wala po!
18: Hindi lang siya yung about sa love, family.
19: Authentically Filipino.
20: Ito ay sumasalamin sa totoong buhay.
0: Someone Someday, 8:45 p.m.

Gabi-gabi, sabay-sabay nating tutukan ang pagsiklab ng aksyon. Coco Martin, Sigabo, Lunes hanggang Biyernes, 8 p.m.

0: Bago matapos ang ikalimang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, inireklamo po ng depensa ang social media post ni Counsel to Prosecution Attorney Amando Virgil Ligutan na nagsasabing bawal ang misleading questions sa cross-examination. Pero nanindigan si Ligutan na walang mali dito. Live mula sa Senado, nagpapatuloy sa Katrina Domingo. Katrina, ano naman ang sagot ni Attorney Ligutan sa banat ng depensa?
1: Bernadette, nanindigan si Attorney Amando Virgil Ligutan na hindi niya buburahin ang naturang post na nagsasabi na misleading questions are not allowed even on cross-examination. Matapos siyang tawagin ni Lead Defense Counsel Sheila Siso na nakababahala ang naturang post at tila pasaring laban kay Defense Counsel Christine Ferrer na nakipagbalitaktakan kay Private Prosecutor Lorna Capunan sa gitna ng cross-examination kay COA Auditor Sailin May Del Campo. Tinawag kasi ito. Bernadette, kung atin kasing matatandaan ay nagkaroon sila ng pagtatalo bago magtapos yung sesyon gaya nga nung iyong nabanggit. Ayon kasi, base kasi ito sa isang social media post na pinag-ugatan ng reklamo ng depensa laban kay Ligutan. Giit ni Sison sa Senate Impeachment Court, walang puwang ang mga ganitong pahayag mula sa mga abogado sa kasagsaga ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte.
2: I find it troubling that a private prosecutor would do this in the middle of a courtroom hearing. One may argue that this isn't about the merits of the case, that he probably was just commenting about what ought or ought not to do in a cross-examination, but we, you know, we're not naive what the private prosecutor is talking about. And as officers of the court, we owe each other respect, you know, politeness or even kindness.
1: Bago nito, nagkasagutan si Ferrer at Capunan sa paglilitis.
3: Never mind if you're on cross. There are limits to cross-examination. Misleading questions are not allowed.
4: They are allowed.
5: Councils, please.
1: Giit naman ni Ligutan, panuntunan sa korte ang binanggit niya sa kanyang post at wala siyang pinatatamaan.
6: No misleading question is allowed is as true as the sun rising from the east and setting at the west. 1 + 1 = 2. Did I mention a name? Did I mention what case? Zero. Nothing. Nada. So yung reaction, if they felt alluded to, sa kanila na po yun.
1: Pumagi na si Presiding Officer Francis Escudero at sinabing matagal nang inoobserbahan ng korte ang mga nagiging pahayag ng magkabilang kampo sa publiko. Sa ilalim kasi ng Rule 18 o ang sub judice rule ng Senate Impeachment Court, nililimitahan ang lahat ng partido kabilang ang mga senator, judge at abogado na talakayin ang mga issue sa labas ng korte.
7: One side has been crossing the line many times. The Presiding Officer is already in the process of drafting a ruling. The court is constrained to make a decision and ruling on that. But we will do that on Monday.
1: Ayon kay Escudero, bibigyan si Ligutan ng pagkakataon sa Lunes para sagutin ang mga paratang ni Sison. Sa ngayon, ani Ligutan, wala siyang balak na burahin ang kanyang post.
6: Pwede ako mag-post anytime. 24 hours a day, I think that is part of my right as a human being, to post something na sa tingin ko ano yung nasusulat sa rules of courts. Walang bad faith, walang malice.
1: Matapos naman ang balitaktakan ni Nakapunan at Ferrer, hiniling ng depensa na ipaalala sa prosekusyon na walang puwang ang ilang pahayag ng veteranang abogada laban sa mas batang tagapagtanggol ni Duterte.
4: I would like to ask this court to not allow side comments like I was about to spank her, yung mga, I was about to lecture her, kasi yung mga ganun ho, Your Honor. Wala ho yung lugar dito sa courtroom because we are all lawyers here.
7: Although you are correct, it was already heard since we're on TV. Attorney Kapunan withdrew that statement earlier, if I remember correctly.
3: Yes, Your Honor. And in fact, I hope it was also part of the records that I promised to behave.
1: Sa pagpapatuloy ng cross-examination, iginiit ng depensa na hindi basehan ang pagiging katawa-tawa ng ilang pangalan sa mga resibo para sabihing peke na ang mga ito. Buwelta ng prosekusyon, hindi lang ito ang issue nila sa mga acknowledgement receipts o AR na isinumite ng opsina ni Duterte. Pinagdebatihan din kung nagamit ba ang confidential funds para sa surveillance at iba pang gawain ng Vice Presidential Security and Protection Group o VPSPG.
3: The office of the Vice President has no less than 300, 400 security guards. Are you aware of that? Public knowledge.
8: Narinig ko po sa news.
3: Yes. And if the security guards are being paid salaries, should these salaries be debited or reimbursed from confidential funds?
8: Isa po, yung salaries po, hindi po siya pwedeng i-charge sa confidential fund.
4: The liquidation report does not state that this were paid to the VPSPG.
1: Kinumpirma naman ni Del Campo na pinag-aaralan na ng COA kung dapat na bang isa-ilalim sa isang fraud audit ang mga AR na inilakip ng OVP sa liquidation ng kanilang confidential funds.
9: Pag may mga kakaibang pangalan, the COA can trigger an investigation because of fraud.
8: Yung documents po, yung transactions involving the OBP and DepEd po, contains voluminous documents na with sensitive information na pag naibigay po sa ibang opisina, baka po magiging exposed siya. Pinag-aaralan pa lang po at kung kinakailangan po, pwede pong mag-fraud audit po. Okay.
1: Ayon kay Del Campo, sa ngayon kasi ay compliance lamang ng mga ahensya sa pagsusumite ng kumpleto at wastong liquidation reports ang sinusuri ng COA. Natanong din siya sa issue ng hindi paglalakip ng resibo sa mga binili gamit ang confidential funds.
10: Meron po ba kayong nakitang illegal, improper o irregular sa paggamit at sa pagliquidate ng perang iyan?
8: Irregular po yung paggamit nila kasi po hindi po ito compliant with the joint circular. Dahil po ngayon sa payment of rewards, we're not supported with documents evidencing success.
1: Sa huli, sumang-ayon si Del Campo sa mga senador na kailangan ng amyendahan ang mga patakaran ng COA dahil tila marami itong butas na maaaring maabuso. Bernadette, sa susunod na linggo, Lunes, ay alas 10 pa rin ng umaga magsisimula yung paglilitis at inaasahan na ipatatawag na bilang witness yung opisyal ng House of Representatives na in charge doon sa kanilang archives at gayon din yung mga dating special disbursing officer ng OVP at DepEd. Bernadette.
0: Maraming salamat, Katrina Domingo. Kabado, pero mas nangingibabaw ang excitement ng Beanie para sa kanilang historic performance sa Summer Sonic Music Festival sa Japan sa darating na Biyernes. Excited na rin ang grupo na makagala sa mga sikat na pasyalan sa kanilang dream destination. Mula Los Angeles, California, nagpapatrol, MJ Felipe.
11: All bags are packed and they are ready to go. Maagang pumunta ng Los Angeles Airport ang Beanie kasama ang kanilang production at management team, ang Besties, para sa kanilang flight to Japan ngayong araw.
12: I'm so excited because it's my first time and ang dami nag-hype sa akin na mababaliw raw ako doon. So excited ang mabaliw.
11: Nag-practice ka na ba ng mga Japanese?
12: Yeah, hi!
11: Ano
12: hi.
11: Pa?
12: Arigato gozaimasu. Maloy sanders.
11: Wow! Pero aminado ang ilan na may halong kaba.
13: I know Japan is one of the hardest markets to really
11: penetrate,
13: and I just hope we do well.
14: Stamina ulit yung ano namin, need talaga namin for this kasi parang Coachella, yung parang sunod-sunod na performance ng ilang songs.
11: Special treat para sa Nippon Blooms o mga Japanese fans ang special setlist at areglo.
15: Kasi nakailang performance na kami sa tour, diba? So talagang in-game kami, yung stamina namin, mas nabibuild siya in the long run.
16: So pagdating namin guys, we will rehearse for Summer Sonic. Kasi hindi pa namin ulit nararan yun kasi puro world tour kami. So right, we will prepare.
11: Pero bukod sa kanilang two-day performance sa festival, looking forward na rin ang walo na makapag-ikot-ikot at makagala sa kanilang dream destination.
17: We only have one day na rest day, so I hope I get to visit. May mga ano eh, like yung mga sumo wrestling, mga ganun.
16: First time namin lahat, most of us first time sa Japan. And meron kaming rest day, so gusto kong pumunta sa DisneySea.
11: Ay talaga? Ilalaban mo yun?
16: Ilalaban ko yun, bakala na.
11: Nag-practice ka na ba ng mga Japanese phrases?
16: I don't need to practice, it's natural eh.
11: Ay, wow!
16: So when I go there, feeling ko I will just blend in.
11: Alauna 40 ng hapon o 1:40 PM oras sa Pilipinas, 2:40 PM naman ng hapon oras sa Osaka, Japan, ang schedule ng Bini sa mountain stage ng festival sa Biyernes, August 14. Tanging sa Wawaw On Demand lang mapapanood ang festival at available lang ito sa Japan. MJ Felipe, ABS-CBN News, Los Angeles, California.
18: Bo, mag-ingat po kayo ha, malakas ang ulan. Diba? Mag-ingat po
19: lagi
18: kayo
19: lalo na. Lagi dyan, Ati B. Anong paalala mo, Ati B?
18: Oh, ingat. Oh, yan na. Ingat po, ingat. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ako po si Karen Davila.
19: Gusto pa nga sabihin si Ati B. Ano ka mo, Ati B? Reminder mo, yung naglalaro.
20: Oo, wag maglalaro. Pag sinabing bawal-bawal ha.
18: That's true.
0: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Ano mang hamon, ano mang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
19: Napapanood po ng live ang TV Patrol at replay ng iba nyo pang paboritong palabas sa I1. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngalan ng ABS-CBN News in the Service of the Filipino, marami salamat at magandang gabi, Bayan.
21: Taon, halos 29 na bilyong piso ang halaga ng produksyong napipinsala at tuluyang nawawala sa sektor ng agrikultura kaugnay ng climate change o pagbabago ng klima at panahon. Palay ang may pinakamalaking pinsala sa mga pananim bunsod ng climate-related risks. Umaabot ito sa 40% ng kabuuang pagkalugi o katumbas ng 11.6 billion pesos.
22: May magagawa tayo para matulungan ang ating mga magsasaka na maiwasan ang pagkalugi dahil sa epekto ng climate change at magkaroon ng mas mataas na produksyon at kita. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng pagsisigurado ng ating pamamahala sa bukid ay akma at tumutugon sa pabago-bagong klima at panahon. Ngunit, paano nga ba natin ito magagawa? Una, mahalagang matukoy natin ang tamang panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani. Ang DA, Climate Resilient Agriculture Office sa ilalim ng AMIA, ay mayroong tinatawag na typhoon risk information na kung saan nakamapa ang insidente ng mga mapaminsalang bagyo at iba pang weather systems kada buwan. Nakatutulong ang impormasyong ito para i-adjust ang ating planting calendar at matukoy ang tamang panahon ng pagtanim, pag-aalaga at pag-ani. Bukod sa typhoon risk information, mayroon ding drought risk information na maaaring gamitin para malaman ang mga lugar na kadalasang tinatamaan ng tagtuyot o kakulangan sa tubig at kung kailan kadalasang tinatamaan ang mga ito. Sa impormasyong ito, makakapaghanda ang magsasaka laban sa epekto ng tagtuyot katulad ng pag-a-adjust o pagbabago ng panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani ng palay, pag-shift o pagbabago ng mga pananim at paggamit ng tamang variety o uri ng palay, katulad na lamang ng drought-tolerant at mga early maturing na varieties. Pangalawa, ang tinatawag na climate and weather-informed farming and fishing advisories. Ang mga abisong ito ay nagsisilbing gabay sa mga magsasaka at mangingisda sa pagpaplano ng paghahanda sa kanilang mga bukid, partikular na sa panahon ng pagtatanim at pag-aani. Naglalaman ang mga abisong ito ng mga weather forecasts mula sa PAGASA na may katumbas na farm advisories mula sa DA, gaya ng kung ano ang mga prioridad na pananim, akmang climate resilient agriculture practices base sa estado ng mga pananim at mga suporta na maaaring ma-access mula sa DA. Para sa ibang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph.
2: Dahil sa tamang impormasyon tungkol sa klima at panahon at akmang climate resilient agriculture practices, mas magiging handa tayo sa epekto ng iba't ibang climate-related risks. Masisigurado natin na ang ating mga pamamaraan sa bukid ay akma at tumutugon sa banta ng pabago-bagong klima at panahon. Lamang ang may alam, maagang abiso para sa iwas perwisyo, isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
5: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
6: Pimples at rashes?
23: It's DTX 500 mo na yan!
6: DTX 500!
23: Ito ay may antimicrobial property
6: na nakatutulong sa pagtanggal at paggaling ng pimples at rashes.
23: DTX 500!
6: Highly recommended
23: ng mga eksperto.
6: DTX 500!
23: Mabibili sa mga butika.

0: ang bad!
1: Ito na ang malupit na pinakikinggan! FM Radio! The Vibes!
2: No label. Pero kayo, boring ba love life mo?
3: Lonely at walang makausap?
4: Oh no!
2: Tara, kwentuhan tayo. No secrets, no limits.
3: Painitin natin ang iyong gabi.
2: Every Monday to Saturday, 8 to 10 p.m.
3: Kasama ang nagagandahan mong kababs kada.
2: DJ Faye Lemon.
5: DJ Cherry Lou.
6: DJ Nico Chico.
7: Gandang gabi, vibes!
3: Narito na ang iyong mga bilibong kabibskada na magpapainit sa nanlalamig mong gabi.

0: Ayan, isang napakagandang gabi sa ating lahat. Kumusta mga ka-vibes? Today is August 12, 2026. Wednesday na po, Miyerkules mga ka-vibes. At ang ating oras sa buong Pilipinas, it is now 8:11. Welcome po sa ating programa!
1: Gandang gabi, vibes!
0: Ayan, makasama niyo po ang inyong mga vibes kada DJ Nico Chico,
1: DJ Faye Lemon,
2: and of course, DJ Cherry Lou.
0: Sa loob po kami ng dalawang oras hanggang 10 PM ngayong gabi para sa mga kababis natin dyan na gustong makisari sa ating usapan, magsend ng kanilang mga shoutouts at mga song requests. This is your chance. Hanggang 10 PM po tayo. Live na po tayo ngayon sa ating official Facebook page, ang 100.7 FMR Tacloban.
1: Yes. Pa-follow din po mga ka-vibes sa mga di pa naka-follow ng page namin.
2: Ayan, sa mga ka-vibes din natin na always natin nire-remind na baka hindi kayo makasali sa ating live, pwede po kayong mag-download ng ating FMR app for free sa Play Store and App Store para kahit saan kayo pumunta, abot kayo ng FM Radio.
0: Yan. Okay, sige mga ka-vibes, ngayon pag-uusapan naman natin, patungkol pa rin po ito sa mga tanong, asawa, mga situation na mag-asawa.
1: Hala. So, puro pag-aasawa to. Ano to?
2: Hindi tayo.
1: Kailangan na ba mag-asawa ang lahat?
0: Hanggang Friday siguro pag-aasawa na topic natin ngayon. Oy. Kasi next week, baka kabit na naman.
2: About kabit na naman. Okay, sige.
0: Naman, no? Kasi from dating to kasal, to kwa naman, di ba? Mm-hmm.
1: Oh. Sige. Sabi niyo eh. Okay.
2: Ka-vibes, di ba? Mm-mm. About pagdududa na naman to.
0: Oh.
2: May mga tamang hinala ba kayo?
1: Ay, marami yan. Marami noon.
2: Ayan, ka-vibes. Minsan mo na bang pinagdudahan ang iyong asawa?
0: Hello?
1: Sino yung magsasabi dito na hindi? May magsasabi ba dito na hindi?
0: Hello?
2: Siguro.
1: Pakitaas po yung paa.
2: Siguro ay, kung meron siguro kap kung ano tawag dito, parang malakas ang confidence niya na hindi siya ipagpapalit kasi pangit yung asawa niya.
0: Yun lang. Hindi ka talaga magdududa.
1: So assurance yun? Hoy, wag po hoy, ha.
2: Pero minsan din, di ba?
0: Remember, kahit, sabi nga ni Banal, kahit diba? Pangit, nakakamontes lang.
1: Akala ko ba, kung gusto mo, anong kanta doon?
2: Ano? Magmahal ka ng
1: pangit.
0: At ibigin mong tunay. Diba? Iba na ngayon.
1: So parang reverse lang yun.
0: Wala na, nagbabago talagang panahon.
1: Ay, okay. Ganun pala yun. Nag-a-update din po yung panahon, no? Hindi lang yung mga kasi internet.
0: Kasi mga gwapo naman ngayon, kapag gwapo
2: na
0: naman hinahanap.
2: Gumaganda, hindi na gumagwapo. Gumagwapo.
0: Diba? Yan ang problema ngayon.
2: Balitaw ka ba? It's just a joke.
0: Pero may konting katotohanan.
2: hindi namin nilalahat. Hindi namin din sinasadya kung natamaan.
0: Pero in general.
1: Pero reality, ganun.
2: just stating the fact.
0: Kasi sino pa ang nag-gym, siya pa ang
1: buddy.
2: Kung ano? Kung sino pang nag-gym?
0: Siya pa.
1: Pero hindi naman sa lahat, ha? Kasi yung iba, for ano naman?
0: Oo.
1: For clout. Hindi pa rin maganda yung sasabihin.
2: For healthy benefits.
1: Oh, yes. Hindi
0: naman sa lahat, oh. Kasi may mga... Sasama. May mga ganun, may mga hindi, di ba?
2: Mag-gym ako ngayon for clout.
1: Hindi. Kasi ano lang, may gusto akong makita doon. Yung malalaki yung din yung ano.
2: Ganun din.
0: Hanap din nila. Malalaki rin.
2: Yung braso.
1: Oh, yes.
0: Ay, nako. Siguro sa susunod naman na tanong, totoo bang kung gaano kalaki ang muscle, ganoon kaliit ang...
2: Hoy! Ano yan? So, ano, baka may mag-send ng proof yan. Anong gagawin natin?
0: Sige, usapang gym naman tayo next month.
2: Sige.
0: Okay, sige.
2: Ayan, the vibes. Minsan mo na bang pinagdudahan ang iyong asawa in general?
0: Oo, yan na po ang ating tanong ngayong gabi. Continuation po ito ng series patungkol sa buhay mag-asawa. hanggang Friday po tayo mag-uusap-usap dito. Kung meron pa kayong sagot at ganiring experience or kung meron kayong nakilalang ganitong mag-asawa, pwede nyo pong iset sa ating comment section hanggang 10 p.m. po tayo. Pasayahin po natin ang ating mga ka-vibes at bigyan po natin ng advice yung mga ka-vibes natin dyan na ganito rin yung pinagdaanan sa kanilang buhay mag-asawa.
1: Especially yung may mga pinagdadaanan no, na pinagdududahan yung asawa nila. Bigyan natin sila ng kaguluhan sa sa decision nila sa buhay.
0: Mas guluhin pa natin ng ilang buhay.
1: Diba? Baka ambag naman tayo mga ka-vibes. Mag-comment po kayo. Live po kami ngayon mga ka-vibes.
0: Let's bring bring some excitement into their life.
1: Yes! Oo. Di ba makisali kayo?
0: Ang sutil.
1: Mag-chichismisan lang naman tayo for 2 hours. Uh-oh.
0: Sige. Hanggang 10 p.m. po tayo ngayong gabi. So para sa mga ka-vibes natin dyan na gusto makisali, maghihintay po kami ng inyong mga comments. Ilagay nyo lang po sa comment section. At at the same time, pwede po kayong mag-shout out sa inyong mga loved ones, sa inyong mga kaibigan o kung sino pang gusto nyo i-shout out ngayong gabi. Pati na rin kung meron kayong gustong i-play na song para sa inyo.
2: Kaya huwag kayong aalis ka-vibes. Kami po ay magbabalik.
0: Dito lamang sa nag-iisa rin yung ka-vibes sa Sound Trip. Ito po ang
2: 100.7 FM Radio Tacloban.
1: Ang lupet.

0: Kumusta ang mga mag-asawa sa ngayong gabi? Kumusta kamong lahat? Mm-hmm. Kamong lahat tuloy. Oo, kayong lahat. Anyway, meron na po yata tayong message sa ating comment section. Siguro may nangungumusta dito. Tingnan po natin yung ating... si Inihaw Sabaw!
1: Bakit
0: muli
1: daw?
0: Muli na naman siyang nagparamdam. Gandang gabi vibes with DJ Nico Chico, DJ Faye Lemon, at DJ Cherry Lou. And Inihaw Sabaw, pa-shoutout kung mahal ka talaga ng partner mo. Di siya gagawa ng ikadudurog ng puso dahil mahirap na magbigay ng chance sa paulit-ulit lang naman siguro. Magtatapos na atang ating pag-ibig na sinumpaan natin. Hirap talagang bibitaw na ba? O ipaglalaban ko pa ba ito? Sobrang mahal na mahal ko talaga siya. Kaso parang ako na lang atang lumalaban sa aming dalawa. Hala? Na lalamig ng isa. Hindi na healthy relationship pag nagloko ang isa sa inyo.
1: O diba? Ang lalim ng hugot ang ni Inihaw Sabaw.
0: Napahigop tuloy si Inihaw Sabaw.
1: parang gano'n na nga. Sobrang habang pagkakahigop, no?
2: Parang yung sabaw na nang ikinasal sila na iluluwa na niya.
1: Uy! Ano yun? Ano to? Hindi mo na pala kanin. Sabaw
2: yung mainit.
0: Sa sobrang init.
2: Sa sobrang init.
0: Napaso na, di ba? Anyway, maraming salamat, Inihaw. Sabaw, tama nga naman. Once nandun na kayo sa ganung punto, mahirap na talagang sirain ang pagtitiwala ng iyong asawa.
1: So, sabi niya, etchos lang.
0: Oo. So, as
2: bakit
0: much as
2: may
0: possible,
2: etchos so hindi totoo?
0: Sinong nag-etchos dito?
1: So, sabi ni Inihaw Sabaw.
0: Ay, binawi.
1: So, nagdo-drama lang siya. Pero diba? May mga ganun din naman kasi ng mga situation.
2: Yes. Oo.
0: Okay, pero pag-usapan muna natin, ano nga pala ang pagtitiwala sa isang buhay may asawa?
2: Diba? Parang ulit-ulit lang kasi same lang din naman yung...
1: Bakit umaabot sa pinagdududahan mo yung partner mo?
2: Diba? Ano ba yung mga sign? Bakit nagkakaroon ka ng pagdududa?
1: Ano ba yung mga ginagawa nila? Yes. Ano ba yung mga nagiging changes ng sitwasyon ninyong mag-asawa?
0: Oo. Pero bago natin pag-usapan yung parang...
2: Yung negative side sa pag-aasawa.
0: Ito, pag-usapan muna natin, paano nga ba nabubuo ang pagtitiwala
2: ng...
0: sa isang buhay may asawa? Kasi yun naman talagang pinakapunot dulo sa lahat Alamin muna natin kung paano nabubuo ang pagtitiwala.
2: Yes.
0: How trust is built.
1: How deep is your love?
0: Number one, sa mga sinasalita mo araw-araw, keep your daily promises.
2: So, kung ano yung mga ginagawa nyo everyday, like, I promise, ganun pa rin.
0: Susundin kita mamayang 7 p.m. So,
2: yung mga routines nyo, kailangan everyday.
0: Hindi ka papalya.
1: Siguro naman, parang yung pang jowa-jowa pa lang kayo, nag-start na dyan. Kasi hindi mo naman siguro aasawahin yung tao kung wala kang trust na na-build doon.
2: Kasi diba, hindi...
1: Kasi parang i-entrust mo yung life mo sa kanya na din eh.
0: Oh, pero iba kasi yung level na ng pagtitiwala when it comes to pag-aasawa na eh.
2: Okay. Kasi it becomes more deeper.
0: Deeper na. Kasi may kontrata na kayong pinirmahan. Mm-hmm. Tapos may promises na kayong...
2: Pwede bang maging void?
1: In sickness and in health.
2: Pwede bang maging void? Void yung contract.
1: Ala.
2: Pwede.
0: Depende yun kung isa sa inyo ang bibigay sa mga temptasyon.
2: Hala.
0: Yung mga bagay na nakakasira ng pagtitiwala na pag-uusapan natin mamaya.
2: Ang dami pala natin
0: pero
2: pag-uusapan.
0: Pero ito, yung number one, you have to always keep your daily promises. Kung sasabihin mo, susundin kita mamaya 7 p.m., susundin mo talaga siya.
2: Mm-mm.
0: Even before 7 p.m. pa. Di ba? Uuwi ako mamayang alas 7. Lalabas lang kami nila pare. Huwag ka na magpaalas 7 ng umaga. Dapat 7 p.m.
2: diba? Mga 6:59, nakauwi ka.
0: You have to keep your promises. Kasi dapat nating isipin nito is kung gusto mo talaga pagtiwalaan ka ng asawa mo, huwag kang gagawa ng mga bagay na hindi mo naman talaga matutupad.
1: Correct. Oo. Tapos parang sinasabi nga ni Inihaw Sabaw na huwag mong bibigyan ng reason na para kumbaga
2: pag hinalaan ka. Pumalya man, siguro isang beses.
0: Pero huwag mo nang ulitin.
2: Mm-hmm. Yes.
0: Tapos diba? Magbigay ka ng matinong reason kung bakit na pumalya ka.
2: Acceptable naman yun.
0: Oo. Yes. Huwag lang yung masyadong malala. Ay, delikado talaga yun. Diba? Hindi diba? Talaga matatanggap.
2: Kasi hindi naman talaga perfect. So, minsan talaga papalya ka rin.
0: Oo. Kaya nga, sa number two, you have to be very open.
2: Yun.
0: Oo. Sabihin mo ko ng mga thoughts mo. Kung pumalya ka, hindi ka nakabalik ka agad ng 7 p.m.
2: Sorry.
0: I-state mo yung totoong reason kung
2: kasi
0: bakit.
2: Kasi yan. Kasi ganun. Dumaan pa ako kay Mare.
0: Kasi si Pa... ay, delikado.
1: Nagpapakatotoo lang.
0: Diba? Dumaan ako kay Mare. Kasi sabihin ko lang siya na kunin nilang yung mister niya doon sa may kanal.
2: Parang ganun ba? Nahulog. Kasi nalasing.
0: Diba?
2: Hindi mo alam. Patapusin mo muna kasi. Dumaan ako kay Mare to inform. Na si Pare.
0: Nandun na natutulog sa may kali.
2: Nalasing.
0: Kunin mo na lang.
2: Ganon.
0: Diba, ganon.
2: Ano ba kayo?
1: Walang mali siya yun.
2: Walang mali.
0: So number one, keep your daily promises. Mm-hmm. Number two, you have to be very open. Number three, you have to show you care for your partner.
2: I wait
0: Listen
2: lang.
0: Listen when your partner is sad o kung stress man siya.
2: Keep
0: promises. Daily promises.
2: Tapos, yung
0: number... Pangalawa, you have to be very open.
2: Hindi open sa lahat.
0: Hindi,
1: be sa wala. Sa asawa wala.
0: Sa asawa.
1: Baka open.
0: Huwag ka mag-open sa kung sino-sinong mga tao.
2: Kasi baka yung pagkakaintindi niya, open eh. Open sa lahat. So, kailangan specific lang.
0: You have to be very open to your partner.
2: And yung kasi, transparent kayo.
1: Klaruhin natin to ha, legal na partner.
0: Legal na partner.
1: Kasi baka ang daming partner niya.
2: Parang may mga trust issue tayo dito.
0: Siguro sa sunod na week or sa sunod na month, yung pag-uusapan na. Kasi nag-iba-ibang levels tayo ng topic.
2: Wait lang, hindi ko na-note yung mga pag-uusapan. Kasi kanina, ang dami mo sila. Next week, yan ang pag-uusapan
0: natin. Kasi nasa kasal na level tayo.
2: Okay, okay.
0: Next
2: sige.
0: Time, yung mga kabit-kabit naman.
2: Oh, may mga legal bang kabit?
0: wala siguro legal na kabit.
2: Hindi, what I mean by not literally na legal.
0: De, may,
2: siguro in parent.
1: By chance.
0: Baka siguro may allowed kabit.
2: Allowed, okay. Ganun. Ay, mali pala yung term ko. Hindi
0: may allowed
2: legal.
0: Lang.
2: Allowed kabit.
0: Pero may, allowed, pero may limited coverage.
1: Akala ko yung pet lang ang hindi
0: permitted pero may limit.
2: Akala ko ba full coverage.
0: Kasi kung full coverage, ay nako pati sweldo noon nakasali, hindi yun pwede.
2: Sa bagay ano. Okay, diba? Sige, moving on.
1: Insurance yeah. lang. Okay.
0: So do what you say, keep your daily promises, mm-hmm. share your thoughts, and do not hide secrets. Yan ang ibig sabihin ng pagiging open. Number three, you have to listen when your partner is sad or stressed. Magpakita ka naman ng care sa kanya.
1: Oo. Ipakita mo lahat yung parcel mo.
0: Yun.
1: Para mas lalo siyang mas-stress.
0: Oo.
2: Tapos sasabihin mo, ay, drama lang yan.
0: Mahal.
1: Lilipas din yan.
2: Lilipas din yan. Ako nga, eh, ang dami ko ding drama. Eh, di, ang paramihan kayo ng drama.
0: Magluto ka na nga. Ano ba yan? Diba? Kasi importante talaga eh, yung ganung yung ipinapakita mong may pag-aaruga ka sa yung partner, diba?
2: Tapos
0: kasi,
2: kung parang may i-share siyang thought, like i-chismis sa'yo, kailangan mo din makinig, diba?
0: Kasabihan,
2: yung parang din, yun din yung parang way niya ng kung ano yung mga na-feel niya, diba?
0: Para ma-express niya yun.
2: Yes, diba? Parang
0: diba may kasabihan tayo na kung anong problema ko na rin.
2: Correct.
0: Diba?
2: Ay,
0: wag
2: na, sa'yo na lang yan.
1: Eh, baka pati...
2: Ayoko, kasi, sa'yo lang yan.
0: Kasi isang team kayo eh.
1: Eh, baka pati yung problema ni Mara nandun din sa inyo.
0: Ibang usapan na yan. Super giving na kayo niyan. Okay, ito pa. At higit sa lahat, yung tinatawag na accountability. Say sorry.
1: Bakit palaging na-ano yung accountability?
0: Ano to, impeachment?
2: May accountability palagi.
1: Bakit palaging accountable? Mm-hmm.
0: Say sorry and fix it when you done something wrong.
2: Oh,
0: importante yun.
1: Ay, ang taas kaya ng mga...
0: Yung mga babaeng mahirap magsunod nito.
1: Ha?
0: For sure.
1: Hindi namin yun relate.
2: Hindi naman.
0: Okay. Kasi mas mataas mag-ihin ninyo kaysa sa mga lalaki.
2: Mataas ang ano?
0: Mas mataas pa yung ihin.
2: Bakit ano yan? Nakahiga paano umihiyan?
1: Fireworks!
2: Nagsasaran.
0: Sabi mo yung dagulip.
2: Uy, mas malakas yung ano nyo.
0: Na ibig sabihin, yung ego ng mga babae ba, no, kahit may kasalanan yung babae, minsan nagagaslight pa rin eh.
1: Uy?
0: Ay, ganun yun.
1: Oh, ngayon sa, nga, walang may umaamin. Ngayon nga, walang umaamin dito. Ngay.
2: Uy, diba? Kisa let me, you.
0: Oh, yun lang. Pero yan po ang mga bagay na nagpapatibay ng pagtitiwala sa buhay mag-asawa.
2: Kahit hindi nyo kasalanan, be accountable.
0: Oo, accountable. Say sorry kung mostly malalaki, gano'n naman.
1: Oo nga naman.
0: Wala
1: syempre,
0: akong magagawa.
1: Priority yung peace of mind. So kahit kasalanan mo yun, hindi mo kasalanan parang, yun, accept mo na yun.
0: I don't know kung na-remember nyo yung rule number one. Your wife is always right.
2: Number two,
0: if your wife is wrong and you are right, go back to number one.
1: Diba? Para peaceful
0: yan, right? Rule number one.
2: A golden rule.
1: Correct.
0: Wala kang magagawa dun. Diba? Anyway, yan po ang mga dapat nating tandaan. So, para sa mga Mr. John, para sa mga misis na nakikinig sa ngayon, always remember, take good care of those, always do those things kung gusto nyo mas mapatibay pa talaga ang inyong pagsasamahan bilang mag-asawa. And as much as possible, iwasan ninyong pumalya sa apat na yun.
2: Di ba nga may kasabihan, a happy wife, happy life.
0: Happy life. Kumusta naman ang mga husband?
1: Wala, na-stress na. Kaya wala na mga
0: po. Ito ng mga husband.
2: A rich husband, a happy wife.
1: Magpayaman na lang po
0: mas
1: kayo.
0: Mas para maging happy pa yung wife. Oh my goodness. Diba?
1: Para sa wife pa rin.
0: Lahat na lang siguro para sa wife. Ano ba yan?
1: Eh kasi nga, pag happy yung wife, hindi kayo ma-stress. Wala so ano to, stress peace, pala yung wife?
2: May peace of
0: kasi
2: mind kayo.
0: Kasi pag stress yung wife, ay nako.
2: Stress gaano ka rin.
0: Na-stress ka rin eh. Anyway, mga ka-vibes, mamaya pag-uusapan naman natin kung paano nasisira ang pagtitiwala sa isang mag-asawa. Kaya minsan, mayroon kang mga pagdududa.
2: Correct.
0: To answer our question. At kung paano natin ito maaayos. Yan po ang ating pag-uusapan mamaya. Kaya kung ako sa inyo, huwag kayong bibitaw, manatiling nakikinig dito sa nag-iisa ninyong ka-vibe sa Soundtrip. Ito po ang
2: 100.7 FMR Tacloban, ang Lupet.

0: mabuti pa sila. Huwag muna tayong umuwi. Pero tayo parang gusto na nating umuwi. Kalagitnaan pala ng program. Ano? 9:01 is our time, mga kabayos. At oras na para sa ating 3-digit Lotto Swerte result. Kaninang alas 5 ng hapon. Makinig po kayo ng mabuti. Just in case hindi nyo pa alam, ito po yung winning number combination. 401. Ulitin po natin, 401. Ano sa palagay nyo ang lalabas yung 9 PM draw? 5 5 0 0 2 0 2 5 5 0 2. Tingnan natin mamaya, mga ka-vibes, kung sino sa aming tatlo ang makakakuha ng number, winning number. Tutok lamang dito sa nag-iisa ninyong ka-vibes sa Sound Trip. Ito po ang
1: 100.7 FM Mark Tacloban.
2: Ano ba, Beth?

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
1: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na. Mag-DTX 500! DTX 500! Ito'y gawa sa pinaghalong ang paraya at the sugar, sugar cane extra na may pinakamataas ng orat value.

Cooperative, kalmahan lang natin. Let's go. Dito, masaya lang. Kahit may lahat na para bang pagkiti lang. May sa baba, sa taas meron na. David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph. Ay, baka naman. Pablo!

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
1: Para sa malinis na dugo,
2: DJX 500.
1: Para sa malusog na tayo,
2: DJX 500.
1: Ayon sa mga eksperto,
2: ang DJX 500
1: ang may pinakamataas na antioxidants
2: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
1: DJX 500.
2: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
3: Happy listening sa Gandang Gabi Vibes!

0: kabais, balik po tayo sa ating paborito programa gabi-gabi. Ito po ang
1: Gandang Gabi Vibes.
0: Napakagandang gabi po sa inyong lahat, especially na sa mga kabais natin na palaging nakikinig sa mga paborito nilang programa dito sa 100.7 FM Artak Loban. At eto na nga pala mga kabais, good evening daw mga DJs, kumusta ka mo? From Roy Kenneth Mandin Mina.
1: Uy, naliintahan okay, huraw, waray ka man kakulop. O kagabi.
2: O pagkahanggap ka muna kay Kaman Monday.
0: Tama la. Pero at least nagpa-abati ya. Yeah. And also, yes, we'd like to say thank you nga pala kay Granada Dano Rocky at saka kay Sari Lerma.
1: Yun, yeah. Thank you very much.
0: Yan, sige. Balik po tayo sa ating pag-uusapan ngayon, o pinag-uusapan ngayong gabi patungkol sa pagtitiwala sa asawa.
1: Mm-hmm. Minsan ka na ba? Nagduda sa inyong asawa.
0: Ayan! Nako, kanina pinag-usapan natin kung paano napapatibay ang pagtitiwala. Oo. Ngayon naman, hindi ka talaga kumikilos.
1: Ang galing! I'm a robot.
0: Oh yeah. Nagli-lipsing ka lang yata. Or parang mind telepathy.
2: O diba, permanent yung beauty niya.
0: Ako kagabi, ikaw naman ngayon. Siguro bukas si Faye. Okay, so yun mga kabibes, eto na, paano nga ba nasisira ang pagtitiwala sa buhay mag-asawa? Eto po yon. Eto po ang ilan lamang ha, sa mga bagay na kakasira ng pagtitiwala. Number one, pinaka numero uno talaga, mm-hmm, yung pagsisinungaling.
1: Ay nako.
0: Nako. Tapos, eto pa yung, yung malala doon.
1: It's a big no.
0: Oh, yung malala pa doon is yung habitual lying.
1: Mm-hmm.
0: Yay!
1: Nakala mo naman ikakamacho, no?
0: Oo.
1: Yung parang lagi ka na lang.
0: Every time na lang, nagsisinungaling.
2: Eh kasi naman daw, napapalampas eh. Uh-oh. So parang yung nakakalusot, parang, so okay pa.
1: Bibigyan mo pa siya ng one chance, pero ganun pa rin. Pangalaw, nagsisinungaling pa rin.
0: Nagsisinungaling. Tapos yung number two nito is parang related din. Di ba, may kanta nito, Broken Vows.
1: Ay.
0: Forgetting commitments over and over. Kung kanina pinag-usapan natin, wag mong sisirain yung daily promises mo. Eto, sinisira mo talaga yan.
1: Mm-hmm.
0: Broken vows or broken words. At eto pa!
1: Ano
0: naku,
1: pa?
0: Mas matindi to.
1: Ano yan?
0: Lalong-lalo na sa mga misis. Pag nalalaman nila ito sa kanilang mga mister, ay, daming pagdududang lumalabas sa isip. Hidden money.
1: Uy! So meaning?
2: Walang guilty yan dyan.
0: Keeping financial secrets from each other. Ay, naku. It's a big no-no. Lalong-lalo na sa mga misis. Kaya every time kang sumisweldo, remittance ang tawag doon, no. Hinihingi pati yung payslip.
2: Oh, diba? Kasi kailangan supported talaga yung documents. Ay, baka naman para mas madali yung pag-audit ganun.
0: Oo, para hindi nakukuha. Hindi pinapasubmit ng mga AOM.
1: Ah, AOM.
0: Kalimutan ko talaga yung AOM.
2: Parang sa first tawa pa siya, no?
1: Tapos hindi niya pala na.
2: Oh, diba?
1: Kalimutan niya pala yung AOM.
0: Oo. Tingnan natin ano nga ba yung AOM pa.
1: Ah, sige nga.
0: Ayan, Audit Observation Memorandum. Nako.
1: May ganun pala yun.
0: Oo.
1: Sige.
0: Oo. Para palagi kang may tawag nito. Para na-explain mo yung liquidation. Aray.
2: May supporting documents nga.
0: May supporting documents. Hindi lang acknowledgement receipts.
2: Hindi na siya magdududa. Hindi na siya magtatanong.
0: Kasi
2: nandun na eh. Naka-explain na doon.
0: May official receipt kasi instead na acknowledgement receipt lang.
2: Siguraduhin lang. Original yun na.
0: Official receipt. Hindi lang.
2: Baka delivery receipt lang yun.
0: Ay, naku. Hindi yung kompleto. Diba? So, there you go mga ka-vibes. Ha? Hidden money.
1: Yes.
0: At eto pa, Diba? Palagi natin napapag-usapan ito. Pag tumatagal yung relationship, parang lumalamya yung pakikitungo sa isa't isa.
2: Bakit
0: yan ba? Ang tinatawag na emotional distance. Especially na kung nandun yung period na kinakailangan talaga ang presence mo. Diba? Especially kung hindi maganda yung kanyang mood, may particular circumstance sa kanyang buhay mm-hmm. na kinakailangan niya ng may masasandalan pero wala ka doon.
2: Nasaan diba? Ba siya?
0: Baka sumakabilang bahay.
1: Doon siya sumandal.
0: Oh, ibang pinasandal.
1: Ay!
0: Imbis na si Mrs. ang sasandal o si Mister ang sasandal, iba, si Mare o di kaya, si Pare.
2: Ano? Yung sumandal.
0: Ay, naku. Kasi mas mabigat na yung problema ni Mari or ni Pari.
2: Hindi kakayanin, no? Naghanap siya ng ano, medyo light lang.
0: Ay! Nako, nako, nako. Yan po ang ilan sa mga bagay na nakakasira ng pagtitiwala sa isang may asawa.
1: Kailangan, no? Ano talaga, walang sikreto, walang oo. Ano, walang taguan ng pera.
0: Yung bottom line lang nito is, wala kang tinatago dapat.
1: Correct.
0: Yan ang importante doon. Eto, paano ba natin maayos yung mga ganitong pagkakamali, mm-hmm. ano? Yung mga bagay na nakakasira sa pagtitiwala natin, ano, sa ating mga partners. Number one, you have to talk clearly. Makipag-usap ka ng masinsinan, as in, walang mga tinatagong lihim.
2: Transparent.
0: Oo. Share all hurt and anger in an open way.
1: Yun.
0: Oh, bata ka na lang.
1: Ay!
0: Naululan pa di oras, ano? And ito pa, you have to take time. Healing needs patience and slow steps. Hindi mo dapat binibigla. Dahan-dahan kasi ang healing, di ba? So, paunti-unting suyo in everything, di ba? Huruharana at gabi. Oh! With matching breakfast in bed. Wow! Kung nanuna, yan ang una pagmamata, ikaw yan natin permanent early. Ikaw pa tagal luto, ikaw pa tagal laba, ikaw pa tagal limpyo itong balay. Pag-abot ni Mrs. Tapos pag niya, kung baga nasakit itiya ulo, tatapala mo lang yung 1,000,
1: pak! Pak! Maulin na yun!
0: Nawawara! Tapos itong mga, tawag yun eh, mabukla niya itiya wallet. Oh, gano, nag-aapaw-apaw itong mga mil-mil.
2: Uy!
0: Oh.
2: Mali pa
0: ay,
2: yun.
0: Naku.
2: Mali pa yun at balay.
0: Napapara at nga tanan nga binuhat.
1: Kasi, okay na ngayon.
2: Okay la, sige.
0: Sige.
2: Kanila.
0: Oh, sige. Ay, pwede ka umuli. Buwas it, alas 7 ito na aga.
2: Bisan nga ni mga next week, mga next month. Or ayaw
0: enjoy
2: na la.
0: Your time.
2: Ayaw na la, pero yung bilan ng ATM. Ganon.
0: Sige na lang katnya imo ATM. Ah, pwede man sugat. Basta, kada pagmamata, may da mil.
1: Ilang thousand ba yan dapat?
0: Ay, pag kuan, aalsa mo ti mo ulunan, dito nagpaka-pilot. Oh. Kuan pa ko dito ha, binandol bundle pa. Oy! Tapos pag birthday niya, pirmi ka na nakamani, ano?
2: Money
0: bouquet. Oy!
1: Kaswerte ba?
0: Problema lang mga tagbro ba yung tingin? Since
2: money pa rin yun.
0: Money. Tiro kong money.
2: Oo.
0: Dako lang ihap, di ba?
2: Mabugat la.
0: Mabugat la. Tagdara-dara. Baka may minalmalan ganmanin ko. In kaldero timo ko ang paddies, di ba? So, there you go mga ka-vibes. Now, aside from talking clearly and taking time to heal, you change your habits. Importante talaga yun eh. Kasi hindi naman talaga pwedeng sabihin mo lang patawarin mo ko pero inuulit mo pa rin yung mga ginagawa mo.
1: Yes.
0: Diba? You have to change your habits.
1: That's a no-no.
0: Oh, at para naman sa mga asawa na na-offend, you have to choose to forgive, di ba? Kasi ang essence naman talaga ng pag-aasawa is hindi lamang sa procreation, hindi lamang sa
2: happy-happy lang.
0: Kasama mo lang siya for the rest of your life. It's accepting the downs, the ups and downs of your relationship and accepting each other's tawag nito
1: each other's life
0: hindi man life parang each other's
1: flaws. Yung mga flaws.
0: Flaws. Diba? Yes. Yun ang importante kasi. And endure one another's flaws.
2: Ganun. Kailangan talaga panindigan yun.
1: Accept everything about her and
0: it's him. All about endurance. In a relationship.
2: So, perdiundang.
0: Perdiundang.
1: Kung mailog ka, mailog ka.
0: Mailog ka.
2: Pailubay dapat.
1: Walang
2: ibang option. And that is why,
0: and that is so importante talaga, before ka pa mag-decide pagpakasal, una-unahan ay, ready ka na ba talaga?
1: Para.
0: Itong buhay may asawa, di ba? Yun ang pinaka-essence talaga ng ating tanong.
2: Paano mo masisiring ready?
0: Kung willing ka mag-endure ng pasakit for the rest of your life.
2: Kung maray ka pa dito itong nga sitwasyon.
0: Yun lang. Yun nga, i-condition mo na talaga yung self mo. Kung emotionally ready ka na ba talaga? Emotionally,
2: whatever happens. Yes.
0: Financially, emotionally, physically ready.
2: Okay.
0: Tatlo dapat yun. Hindi lang iisang ready ang pinag-uusapan dito, di ba?
2: Ang dami naman palang i-prepare dyan. Yes.
0: Kasi iba na kasi. Hindi ka na magiging binata. Hindi ka na magiging buhay dalaga. Diba? Yung focus niyo hindi na sa inyong mga needs, hindi na sa inyong mga wants, needs na ng buo ninyong pamilya.
1: Lalo na kapag may mga anak
0: may
1: na,
0: mga
1: diba?
0: Anak, yung priority niyo lang talaga kahit, yung
1: sabi,
0: anak
1: diba,
0: ninyo.
1: Sabi mo nga nung unang araw, sabi mo nga, kahit brief, hindi ka na makakabili.
0: Hindi ka na makakabasam sa makakabili.
1: Priority mo na yung pamilya mo, yung anak mo, di ba?
0: Diba? Yun naman talaga yun.
1: Diba? Pero wag naman sana umabot na hindi ka na mag-brief.
2: Grabe na yun. Grabe na yun na acceptance ng kahirapan.
0: Huwag naman ganun.
1: Parang sobra na yan.
0: Susian mo naman ng konti. Kung may butas. Anyway, mga kabayo, sana naman nakatulong kami sa inyo ngayong gabi, especially na sa mga may mga asawa dyan.
2: Diba? Sabi ni Ray Kenneth man din me na naglasing daw. Mga wariya maka-tune in.
0: Ay, kaya pala.
2: Dapat.
0: Ang sarap ng buhay mo.
2: Dapat naka-tune in lagi hapon ka mga magbarkada. O, diba? Daw mo na nim na recruit.
1: Daw mo na mamati, diba? Pwede pa ka muna kag-request.
0: Yun lang. Sige, before tayo magpatuloy ng mga kababis, ito muna ang ating 3-digit Lotto Swerte Rise Shotcut. Ngayong 9 PM draw. Ito po ha, makinig po kayo ng mabuti. Ito po exact winning number combination. Yung number natin kanina is
2: 025.
0: Okay, 025. Ito po ha, 9 PM mga kababis. 8, 7.
1: Walang nakakuha.
2: Perfect.
0: 8, 7. Congratulations para sa mga nakakuha ng saktong winning number combination.
1: Happy na ang may nakatawag dito yung nakakuha ng prize.
0: Sige, congratulations po. And of course, kayo pa rin po ay nakikinig dito lamang sa nag-iisa ninyong ka-vibes sa Soundtrip. Ito po ang
1: 100.7 FM Art Talk Laban. Ang Lupet.

0: bilang dalawa, kundi tatlo pa talaga. Perfect na po ang ating gabi. Kasi susunod na po ang programa.
1: Late Night Vibes.
0: And this time, makakasama niyo po ang inyong Papa Ball ng Bayan.
1: DJ Ron Turan.
0: Yan. And of course, maraming salamat po sa lahat ng ating mga suki. At lalong-lalo na yung mga silent listeners natin, yung mga fellow night shifters natin. Maraming salamat po. And don't forget pa salamatan ang ating mga
1: technicians sa ating mga relay stations. Thank you very much po mga kuya and dati. And of course, sa ating mga solid listeners dyan. Sa mga silent listeners natin dyan. Thank you very much po. Hanpag subaybay from 8 p.m. to 10 p.m.
2: Yes, hanggang bukas ulit. Uy, no?
1: Yes.
2: Wednesday pa lang ngayon pa lang.
0: may dalawang gabi pa. Don't worry. Abangan niyo po bukas kung ano naman pag-uusapan natin patungkol sa buhay may asawa.
1: May asawa pa rin.
0: Oo, hanggang Friday. Okay. Palala ng palala yung mga topic natin . Baga ganun. Anyway, sa mga ka-vibes, this has been your DJ Nico Chico,
2: DJ Faye Lamon,
1: and DJ Cherry Lou.
0: At kami po ay nag-iiwan ng mga katagang no relationship is all sunshine.
1: Ooh.
0: But two people can share one umbrella and survive the storm together.
1: Ay. Perfect yun.
0: Yan dapat ang pag-aasawa. Okay? Mm-hmm. Sige mga kabayo, see you again tomorrow. Ingat-ingat po sa mga bibiyahe. Bye-bye.
1: Bye kabayo.
2: Bye.

Vibes, huwag kang bibitaw. Susunod na ang Late Night Vibes kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon. Susunod na dito lamang sa inyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Kavibes!

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio kabibes.
3: Mga sikretong pilit na kinikimkim, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliw ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabolang bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet!

Oras natin mga ka-vimes, 10:14 na at kayo nakikinig dito sa 100.7 FM Radio Tacloban, yung ka-vimes mo sa Soundtrip ang lupet. Siyempre mga ka-vimes, kasama niyo ang nag-iisang Papa Ball ng bayan. Kaya walang iba kundi si DJ Rontoron dito sa ating programang Late Night Vibes. Eh mga ka-vibes, August 12, 2026, Wednesday mga ka-vibes, ayan, nasa kaligitnaan na tayo ng week. Ang ating linggo ngayon, ano mga ka-vibes, ayan, kumusta kayo, kumusta kayong mga ka-vibes? Ayan, kumusta yung ating mga nakikinig ngayon sa ating mga radyo dito sa Metro Tacloban, ayan, magandang gabi po sa inyo. Siyempre dito sa Eastern Visayas, sa ating mga relay station, batiin muna natin yung mga nakikinig natin dyan sa ating mga relay station dito sa Eastern Visayas, dyan sa FMR Catbalugan. Siyempre dyan sa FMR Calbayog. And mga pinagabi, gihapon nga daha FMR Catarman. At siyempre dyan sa FMR Borongan. Ayan, magandang gabi po sa inyo. Siyempre mga ka-vimes, sa live tayong napapanood sa ating official Facebook page. Ayan, sa 100.7 FM Radio Tacloban. At siyempre mga ka-vimes, sa mga hindi pa dyan, naka-download ng ating FMR Philippines application. Ayan po mga ka-vimes, ay libreng-libre lang po yan sa ating Google Play Store and App Store. At once na ma-download natin mga ka-vimes, nako, napakadami nating FMR station dito sa Pilipinas. Yes mga ka-vimes. Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Siyempre dito tayo kung saan ka number 1. Yeah, 100.7 FM Radio Tacloban. Siyempre mga ka-vibes, ay meron na naman tayong babasahing confession letter for tonight. Kaya abangan natin ano kung ano yung kwento natin ngayon. At siyempre sa mga gustong mag pa-shout out, ayan, na mag-send ka nilang greetings or mga song request. Ayan, huwag yung kakalimutan mga ka-vibes na mag-comment. Don't hesitate to comment down below sa ating official Facebook page. And live na live tayo mga ka-vibes. At makikita ninyo ang kagapuhan ni DJ Rontoroy. Parang ayon yata eh. Parang dun lang sumablay sa kagapuhan ni DJ Rontoroy. Ay mga ka-vibes, batiin muna natin yung mga ayan, sa mga nag-comment dito sa ating comment section. Ayan, matagal nang nating nawala itong ka-vibes natin, si Ma'am Sari Lerma. Ayan, good evening DJ Rontoron. Kumusta mga ka-vibes? Stay safe and dry. And okay naman kami dito sa Eastern Visayas, Sari Lerma. Ayan, medyo mainit lang dito kasi ayun na nga, andyan sa Luzon ang ating halos ano, hindi na humihintong ulan. Ingat-ingat kayo dyan mga ka-vibes, sa mga ka-vibes natin dyan sa bahagi ng Luzon. Ayan, at salamat sa pakikinig kahit na yung klima natin dyan, ano, yung weather natin ay maulan. Kaya pa-request naman ng I Still Believe in Loving You by Sarah Jeronimo. Thanks DJ Rontoron. Siyempre naman ano, tinatype mo pa lang ay piniplay ko na. Ayan, okay lang naman actually, sa bahay lang ako nag-celebrate ng birthday ko. Ang lakas kasi ng ulan, baha sa labas. Kaya nung Sunday sa bahay lang. Oh. Anyways, belated happy birthday kay Mama. Sorry Derma, pero it's better than late. Than never, kaya ito yung kanta natin siya ng birthday song. Okay.

Ayan na! Ayan, happy birthday kay Kafimes, Mama, Sari Lerma. Ayan na! Ayan it! Shout out DJ Rontron from San Jose Samaran. That's coming from Julian Cabunyag. Ayan, kumusta kayo dyan, ang mga kababis natin dyan. At malapit kayo dyan sa ating release station sa FMR Calbayog. Ay, batiin na din natin yung mga barangay official na palaging nakatune in sa atin. Ayan, salamat po lalo na dyan sa barangay 84 Malorip, San Jose. Ayan, kay Kagawad Galoy. Always nakatune in sa atin habang nagbabantay kasamang kanyang mga barangay tanods. Ayan, nagbabantay ng kapayapaan. Ayan, ingat-ingat po kayo dyan. At ayan, ako lang bahala sa gabi ninyo para mawala ang antok ninyo, kasi mamaya mayroon na naman tayong babasahin na sigurado magwiwit magwiwit pag umulan. And good evening, DJ Rontoron. Ayan, mas maganda ka pa sa gabi. It's coming from Kavibes Angelito Manalastas. Ayan na, sa mga bagong pasok dyan, sa kakabukas pa lang ng kanilang mga radyo, live na live tayo mga ka-vibes sa ating Facebook page. At huwag niyong kakalimutan i-follow, like, and subscribe ang ating official Facebook page. Ayan, next, thank you DJ Rontoron, basta ikaw, Ma'am Sari Lerma. Ay mga ka-vibes, balik muna tayo sa ating mga malupitang tugtugin. Ayan, magbabalik pa rin po ang Late Night Vibes. Dito lang yan sa 100.7 FM Radio Tacloban. Ang ka-vibes mo sa soundtrip ang lupet.

0: FM Radio, the vibes
1: ang lupet.
2: Mga sikretong pilit na kinikinkim, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliyo ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes, kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 PM hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet.
3: Late Night Vibes na.

10:40 mga ka-vibes, at kayo nakikinig pa rin dito sa ating programang Late Night Vibes. Dito lang yan sa 100.7 FM Radio Tacloban, ang ka-vibes mo sa Soundtrip ang lupet. Siyempre mga ka-vibes, kasama nyo pa rin nag-iisang papabuhal ng bayan. Walang iba kundi si DJ Ron Toron. Ay mga ka-vibes, batiin muna natin yung makakabukas pa lang dyan ng kanilang mga radyo. Ayan, natahimik lang na nakikinig. Ayan yung ating mga ka-vibes. Ka-vibes na bumibiyahe pa ngayon, nakachon-in sa atin habang nagmamaniho. Ayan, tagmong pogi lang po mga ka-vibes. At darating din tayo sa ating paruroonan. At syempre sa mga naka-tune-in sa atin dyan, sa ating mga 24/7 na mga tindahan, ano, ang ating mga sales attendant, di ba? Social! At syempre hindi naman papatalo dyan ang ating mga solid na mga listeners, ang ating mga momshi na hindi pa nakakatulog ngayon. Kasi iniisip nila kung ano yung masarap na ulam para bukas, para sa kanilang mga chikiting, ano, para sa kanilang mga estudyante or sa kanilang mga asawang bumabangon ng maaga para pumasok sa trabaho. Ayan. So ano, araw-araw kang nagluluto, parang naubusan ka rin ng ano eh, ng mga menu. Diba? Kasi pag paulit-ulit na lang eh. Next, ulit, ano? Hindi, parang may time din na, ano, na gusto mo rin, ano, magluto, ano, ng kakaiba. Yung unique. Yung parang nakita mo sa, ano, sa YouTube or Facebook, tapos gagayahin mo. Tapos, siyempre, ikaw yung uubos dun. Kasi ikaw yung sarap na sarap. Kahit ka, konti lang yung kainin na mga kasamahan mo sa bahay, importante ay talagang mauubos mo yan kasi ikaw yung gumawa. May time din ano, na halos na hindi pinapatikim mo sa iba pag ikaw nagluluto. Pinapatikim mo muna kasi parang same lang yung pag ikaw yung tumitikim, parang same taste lang. Pero maging ito, yung ating istorya ngayon, maging same taste lang din ba pag nalaman ng kanyang asawa na mayroon siyang kalaguyo. Ay! Eto na mga ka-vibes, oras na para basahin natin ang ating confession letter for tonight.

ko mahala ni Mister. Dirty Jeron Torona, salamat po talaga at binigyan niyo ako ng oras. Kasi ang bigat-bigat na po kasi ng dibdib ko. Pakiramdam ko kung hindi ko to may lalabas ngayon, sasabog ako. Alam mo yung pakiramdam na kasama mo nga sa bahay ang asawa mo pero parang milyong-milyong-milya naman ang layo niya sa'yo. 11 taon kami ni Abel, DJ Ron Toron, na may 2 kaming anak. At cashier ako sa isang mall dito sa amin. At siya naman, natudo kayo din para sa

labiro. Pero dumating kasi sa punto na napadalas ng pag-uusap namin. Kapag break time, sabay kaming kumakain. Kapag may problema ako sa trabaho, siya ang nakikinig. DJ Ron Toron, naging mahina ako. Dumating sa punto na nagkaroon kami ng relasyon na alam kong may asawa ako. Alam kong mali pero natangay ako ng tukso ng atensyon. Pero sumumpa ako, walang nangyari sa amin. Walang physical na nangyari hanggang sa mga sweet na text, chat at sabay na pagkain lang kami. Alam kong hindi ito rason para mabawasan ang kasalanan ko dahil ang pagtataksil ay pagtataksil pa rin kahit sa chat lang. Kaya lang, noong nalaman ni Abel, nagalit ito. Isang gabi, nakalimutan kong ilak ang cellphone ko dahil nakatulog ako sa pagod habang nagpapatulog ng mga bata. Nabasa ni Abel lahat, DJ Ron Toron, lahat ng palitan namin ng mensahe ni Jason. Nagising na lang ako na sinisermonan at inaaway na niya ako. Grabe ang galit niya. DJ Ron Toron, nanlilisik ang mga mata niya na parang hindi niya ako kilala. Sumisigaw siya, tinatanong ako kung bakit ko nagawa sa kanya yung pagkatapos ng lahat ng sakripisyo niya. Umiyak ako, sabi ko, Abel, patawad. Nagkamali ako, natukso, pero patawarin mo ako dahil text at chat lang yon. Walang nangyari sa amin. Walang-wala talaga. Pero DJ Ron Toron, ayaw niyang maniwala. Ang tingin niya sa akin ngayon, marumi na ako. Kahit anong paliwanag ko. Sino ang lulukohin mo? Tinay. Sigaw niya sa akin na hanggang ngayon, umuugong pa rin sa tainga ko. May relasyon kayo tapos sasabihin mo walang nangyari. Huwag mo akong gawing tanga. Wala noong gabing yun, binago na ni Abel ang pagkikitungo sa akin. Hindi na niya ako hiniwalayan para sa mga bata. Pero DJ Ron Toron, mas masakit pala yung ganito. Magkasama kami sa iisang bubong pero parang hangin lang ako sa kanya. Kung mag-uusap kami tungkol lang sa mga bata o sa gastusin sa bahay, wala nang kumusta ang araw mo. Wala nang yakap pag-uwi. At higit sa lahat, wala nang pagmamahal sa mga mata niya kapag tumitingin siya sa akin. Gabi-gabi akong umiiyak habang nakatalikod siya sa akin. Alam kong kasalanan ko. Alam kong ako ang sumira ng pamilya namin. Hindi nga niya ako hiniwalayan, hindi siya nag-impake, at hindi niya ako pinalayas. Pero alam mo, yung mas matindi, pa sa physical na pag-alis, yung iniwang ka na ng buong buo sa pakiramdam. Parang naging multo ako sa sarili kong tahanan. Kada umaga, gigising ako ng maaga para ipagluto siya ng agahan, ihanda ang baon niya, at plantsahin ang uniforme niya. Kakain siya pero parang wala siyang nakikitang tao sa lamisa. Kapag inabutan ko ng baso at ng tubig, kukunin niya nang hindi tumitingin sa mga mata ko. Walang salita, walang salamat. Kapag naman umuwi siya galing trabaho, diretso siya sa mga bata. Makikipaglaro siya, makikipagtawanan at doon lang muling nabubuhay ang bahay namin. Pero sa sandaling pumapasok ako sa kwarto o lumalapit ako sa kanila, biglang mag-iiba ang ihip ng hangin. Biglang hihinto ang tawa niya. Magsiseryoso ang mukha niya, tatayo siya at lalakad papalayo. DJ Ron Toron, ang bigat-bigat. Ang sakit-sakit na parang pinipiga ang puso ko gabi-gabi. Kasi doon, alam
mong naririnig ka

Pero yung ganitong katahimikan, hanggang sa dumating yung isang gabi, di jeron-toron tulog na ang mga bata, pumasok siya sa kwarto namin at nahiga. Nakatalikod na naman sa akin gaya ng nakagawian niya sa nakalipas na 3 buwan. Hindi ko na napigilan ang sarili ko, lumapit ako sa kanya. Abel, please naman no. Kausapin mo naman ako. Pakiusap ko sa kanya habang nanginginig ang boses ko. Abel, 3 buwan na. Humingi ako ng tawad. Araw-araw, gabi-gabi. Nagsisisi na ako. Isang pagkakamali lang, Abel. Natukso ako, oo, pero ikaw at ang anak natin, ang pamilya ko. Sumusumpa ako na walang nangyari sa amin ni Jason. Parang awa mo na, Abel. Kausapin mo naman ako. Sigawan mo ako, saktan mo ako ng salita, wag lang ganito. Parang mababaliw na ako. Umiiyak ako sa harap niya, DJ Rontoron, inaasahan kong kahit papaano titingnan niya ako. Na kahit konti makikita ko yung Abel na nagmamahal sa akin lang ng 11 taon. Pero DJ Rontoron, napakatigas ng puso ni Abel ngayon. Dahan-dahan siyang bumangon, inalis ang pagkakahawak ng kamay ko at tumingin sa akin. Pero walang emosyon ang mga mata niya, walang galit, walang lungkot, blanco. At mas nakakatakot pala yon. Tinay, malamig na sabi niya. Yun ang unang bisis na binanggit niya ang pangalan ko. Huwag mo akong iyakan ng ganyan. Nagpapasalamat ka nga at nandito pa ako. Nandito lang ako para sa mga bata dahil ayokong lumaki silang wasag ang pamilya. Pero Abela, paano naman tayo? Tanong ko habang patuloy ang agos ng luha ko. Wala na ba talaga? Wala na ba akong pagkakataon na bumawi? Hindi ko na ba talaga ako mapapatawad? Ang tiwala, tinay, parang salamin. Noong binasag mo kahit anong dulas ng dila mo sa sabihing walang nangyari, ang katotohanan ay binasag mo pa rin. Hindi ko alam kung kailan o kung kaya ko pa ba, pero sa ngayon ang nakikita ko na lang sa'yo yung babaeng nagawang magtaksil. Sa pagkakasabi niyang yun, nahiga siya muli at nagkumot. Iniwan niya akong nakaluhod sa sahig. Umiiyak at yakap ang sarili ko. Dijerontoron, bakit naman ganon ang asawa ko? Bakit ang tigas ng puso niya? Wala naman nangyari sa amin kaya wala akong masasabi na mabigat na kasalanan. Mas gusto ko pang namasaktan niya ako ng physical kaysa ganito. Si Jason naman umalis din simula nang mangyari yon dahil nalaman din ng asawa niya ang tungkol sa amin at inaway din ako. Pero ganun din naman ang sinabi ko, wala naman nangyari sa amin. Pahingi naman po ng payo. Ubos na gumagalang, tinay. Ay mga kabarbs, ang kwento ng ating letter sender. Ako, ano. Talagang, hindi mo talaga, ano to eh. Hindi mo masisisi. Sabi pa nga, nasa huli ang pagsisisi. Wala nga nangyari, ano. Wala nga nangyaring mga physical. Pero, cheating is cheating. Eh mga kabimes, pag-usapan natin mamaya ang kwento ng ating letter sender. At sa mga nakarelate dyan, ayan, pwede kayong mabigay ng inyong mga opinion, mga komento or advice para sa ating letter sender, no? Talagang napakabigat nito yung multo ka sa sarili mong tahanan. Yung walang umapansin sa'yo, diba?
Sabi pa nga niya, mas mabuti pa nga saktan siya ng physical. Huwag lang sa ganong sitwasyon. Hindi mo alam kung saan ka talaga lulugar, anong gagawin mo, paano mo sisimulan ang pagkikipag-usap na wala namang pumapansin sa'yo. Eh mga vibes, 10:55, oras natin. Eh magbabalik pa rin po ang Late Night Vibes. Dito lang yan sa 1.7 FM Radio Tacloban, ang ka-vibes mo sa Soundtrip ang lupet.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Mga sikretong pilit na kinikimkim, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliw ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet.
2: Late Night Vibes na, ha?

0: 11:15 mga ka-vibes, at kayo nakikinig pa rin dito sa ating programang Late Night Vibes. Dito lang yan sa 1.7 FM Radio Tacloban, ang ka-vibes mo sa soundtrip ang lupet. Ay mga ka-vibes, kasama nyo pa rin nag-iisang Papa Ball ng bayan, walang iba kundi si DJ Ron Taron. Ayan mga ka-vibes, ayan, magandang gabi ulit sa mga bagong pasok natin dyan. Sa kakabukas pa lang ng kanilang mga radyo, ayan, magandang gabi po mga ka-vibes. Ayan, kanina na mayroon tayong binasang confession letter, ang kwento ni Tinay. Ayan, ayan, basahin muna natin ulit, ano, at pag-usapan natin mga ka-vibes para sa mga bagong pasok natin dyan. Eh mga ka-vibes, si Tinay ay 11 taon ng kasal kay Abel at mayroon silang dalawang anak. At sa kabila ng maayos nilang pagsasama noon, nagkaroon si Tinay ng emotional affair sa katrabaho niyang si Jason. Nagsimula ito sa madalas na pag-uusap at pagsasama sa break time hanggang sa naging sweet na ang kanilang mga chat at messages. Nang mabasa ni Abel ang kanilang mga mensahe, tuluyang nawala ang tiwala niya kay Tinay. Kahit iginiit ni Tinay na walang physical na nangyari sa kanila ni Jason, para kay Abel ay pagtataksil pa rin ang pagtatago at pagkakaroon na relasyon sa ibang lalaki. Lumipas ang 3 buwan, ngunit hindi pa rin kayang makipag-usap ng maayos ni Abel kay Tinay. Nanatili siya sa bahay para sa kanilang mga anak, pero naging malamig ang pakikitungo niya sa asawa niya. Samantala, patuloy na nagsisisi si Tinay at desperadong umaasang mapatawad siya ni Abel. Eh mga ka-vibes, ano, ang pinakamahalagang punto rito na hindi kailangan may physical na relasyon para masaktan ng malalim ang isang asawa. Diba?
1: Gets mo?
0: Yan, para kay Tina ay maaaring iniisip niya na wala namang kaming ginawa, chat lang. Pero para kay Abel, ang nakita niya isang bahagi ng pagmamahal, atensyon at oras ni Tinay na ibinigay sa ibang tao ng palihim. Diba? Napakasakit.
2: My God.
0: Diba? Tapos sa biruin mo, sa 11 taon ng inyong pagsasama ay nagawa mo pa rin pagtaksilan ang iyong asawa kahit wala na, kahit hindi ano, physical na may nangyari sa inyo ni Jason. Isa pa rin yun na mabigat na kasalanan at talagang natapakan ang pagkalalaki ng iyong asawa. No? Kaya understandable kung bakit napakalaki ang epekto nito sa kanya. Pero hindi ibig sabihin na dapat habang buhay na parusahan ni Abel si Tinay, di ba? Kasi nagsisisi naman siya. Lubusan siyang nagsisisi sa kanyang ginawa. May karapatan siyang masaktan, magalit at mangailangan ng panahon. Diba? Pero kailangan nilang makarating sa punto kung saan pag-uusapan nila kung gusto ba nilang ayusin ang pagsasama nila. Sabi nga ni Tinay na mahirap yung ganitong sitwasyon na para kang multo sa sarili mong bahay. Andiyan ka naman, andiyan ang asawa mo, pero hindi ka naman kinakausap. Diba? Hindi na kayo nag-loving-loving. Diba? Yun ang namimiss na, ano? Namimiss din ng mag-asawa na andyan na lang kayo para sa inyong mga anak. Pero si Tinay ay gusto pa niyang ayusin. Pero hindi rin natin masisisi si Abel sa kanyang mga desisyon. dahil nasaktan siya ng lubusan, di ba? Ito na lang ang payo natin kay Tinay. And Tinay, tanggapin mo na lang na hindi mo kontrolado kung kailan kanya mapapatawad. Kasi maaari kang humingi ng tawad, maging tapat, putulin ang maling relasyon, at ipakita sa pamagitan ng kilos na nagbago ka. Pero hindi mo siya mapipilit na agad bumalik ang dating pagmamahal. Pero alam ko may pagmamahal pa rin yan. Pero hindi ka pa niya lubusang mapatawad kasi nandiyan pa rin yung sakit. Kasi mahirap yan eh. Mahirap yan na araw-araw pagising mo at bago ka matulog, naiisip mo yung sakit na ginawa ni Tinay, di ba? Kasi mahirap din magpatawad kung nakikita mo lagi ang gumawa nito, di ba? Mahirapan kang magpatawad, matatagalan ang panahon. Kasi imbis na mag-heal, naiisip mo ulit eh. Naiisip mo ulit yung mga kasalanan niya na ginawa niya sa'yo. Kaya naiintindihan ko din si Abel kung bakit sa 3 buwan na lumipas ay hindi ka pa rin pinapatawad ni Abel. And huwag mo rin nga sabihin na isang pagkakamali lang para mabawasan ang nangyari. Mas mabuting sabihin mo na alam kong mali ako and hindi ko hinihingi na kalimutan mo agad. Gusto kong patunayan sa iyon sa pamamagitan ng mga ginagawa ko na natuto ako at hindi ko na uulitin. Diba? Mas ganong pagkakasabi mo ay mas maintindihan pa yan ni Abel. Pero kung sasabihin mong wala namang nangyayari sa aming physical, ay mas pinapalabo mo lang yung kasalanan, di ba? Pinapalawak mo lang. Kasi kahit wala kayong ginawang kasalanan. Sa lalaki ay iba 'yon, di ba? Alam mo naman eh. Kasi hindi magrelasyon yung si Jason. O hanggang doon lang, di ba? Kasi alam niyo naman na may mga asawa na kayo. Diba? Tapos, kung ganun lang naman yung habol nyo, eh bakit na lang hindi kayo magano, diba? Maghiwalay muna, ganyan. Tapos, kung wala nang pagmamahalan, kung ganun lang naman, hindi sapat na dahilan na sasabihin lang na walang nangyayari sa amin. Diba? Kasi sabi nga ni Abel, para lang yung salamin na nabasag. Buuin mo man, nandiyan pa rin ang lamat ng pagkabasag. Diba?
1: Gets mo?
0: At makabibes, at higit sa lahat, ano, huwag mong hilingin na saktan ka niya. Kasi hindi mo naman kailangan na physical na masaktan para mapatunayan na nagsisisi ka. Kung pareho pa silang may pagnanais na iligtas ang pagsasama, maaaring humingi ng tulong sa marriage counselor o isang taong pareho nilang pinagkakatiwalaan. Kasi ang goal ay hindi lamang mapatawad si Tinay, kundi malaman kung paano nila muling mabubuo ang tiwala, kung paano nila haharapin ang sakit na naiwan ng nangyari. Eh mga kabibes, kasi minsan ano, ang pinakamahirap na bahagi ng paghingi ng tawad ay ang pagtanggap na maaari na hindi na dumating ang kapatawaran. Kasi wala ka nang magagawa doon. Kung mapatawad ka man, oo, pinatawad ka nga, pero di na mababalik ang dati niyong relasyon. Pero ang tunay na pagsisisi, dapat handang maghintay, magbago at patunayan ito sa gawa. Dapat consistent ka sa iyong ginagawang pagbabago. Pinapakita mo araw-araw na nagsisisi ka. Ayan. napakahirap talaga ng ganito, ano. Kasi pag may asawa na, ay,

Eto mga kabayos, basahin muna natin yung mga comment dito, ng mga advice ng ating mga ka-vibes dito sa ating Facebook Live. Yan sabi ni Sari Lerma, for sender, ano, wala namang kasing matutuwa sa ginawa mo. At saka hindi naman nagkulang si Abel, bakit kasi ginawa mo yon? Ako, hindi ako magtataka kung darating ang araw na si Abel naman ang magluloko. Diba? Parang pakiramdam kasi ni Abel na tapakan yung pagkalalaki niya. Ang tiwala kasi hindi overnight yan makukuha. Dapat ini-earn yan, bigyan mo ng time and space si Abel. Patunayan mo na lang na nagbago ka na. Ayan. Tama. Sabi ko ba kanina, no, ka-vibes, mahirap talagang patawarin ang isang tao na gumawa ng kasalanan sa'yo kapag araw-araw mo siyang nakikita, di ba? May mga taong ganun na mas nahihirapan silang magpatawad kapag nakikita nila ito. Kasi it takes time to heal, ano? Healing. Bigyan mo siya ng panahon. Basta gawin mo lang, ano, nagsisisi ka. Patunayan mo lang. At gawin mo yan araw-araw na maging mabuti at huwag nang gumawa ulit ng mga ganyang pagtataksil. And napakatibay talaga, no? So ko lang, ano, saluduan din si, ano, si Abel. Kasi sa kanyang sitwasyon, pinili pa niyang mag-stay, ano, para sa kanilang pamilya. Sinaawa siya kung maghihiwalay sila. Maghihiwalay sila, kawawa naman yung anak nila. Sabi pa nga niya, ayaw niyang makita ang kanyang mga anak na wasak ang pamilya, no, na walang nanay or walang tatay. Kasi darating yung panahon na hindi naman kayo yung masasaktan, kundi yung mga anak nyo. Kasi hindi naman may iwasan, ano. Pagdating sa school, mayroon din kasi yan na pangungot yan, na ganyan. Kaya saludo ako para kay Abel na andyan pa rin. And I hope na maayos nyo din. Maayos nyo pa ang inyong relasyon. And sabi pa nga, magkaroon kayo ng happy ending din kahit masakit ang nangyari sa inyong relasyon. Eh mga ka-vibes, oras natin. 11:28 na. And dyan lang kayo, magbabalik pa rin po ang Late Night Vibes. Dito lang yan sa 100.7 FM Radio Tacloban. Ang ka-vibes mo sa soundtrip ang lupet.

0: FM Radio, the vibes
1: and the facts.
2: Mga sikretong pilit na kinikimkim, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliyop ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes, kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes ang lupet!

tatapos. Marami salamat mga kabayo sa mga nakinig dyan sa mga radyo. Ayan, sa ating mga radio station dito sa Eastern Visayas, dyan sa ating radio station sa FMR Catbalogan. Ayan. Sa FMR Calbayog. Siyempre, sa FMR Katarman. At FMR Borongan. Especially dito, no? Dito sa ating main station sa FMR Tacloban. Ayan. At sa mga papaoy pa lang, sa mga nagmamaniyo, nagdadrive ngayon, mga ka-vibes, and ingat-ingat lang po sa ating pag-uwi at pag-drive. At tagbong pogi lang po, mga ka-vibes. At syempre, akong inyong nakasamang nag-iisang papaball ng bayan, DJ Ron Toron. Dito sa ating programang Late Night Vibes. Hey mga ka-vibes, dito lang yan sa 100.7 FM Radio Tacloban, ang ka-vibes mo sa Soundtrip ang lupet. And I love you all, mga ka-vibes. I love you. Goodbye.

Ka-Vibes! Bukas naman uli, manatiling nakatutok sa mga bet na bet mong programs. Dito lamang sa iyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes!

Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa, lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

Pangalang Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

0: Wala silang masabi yung radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahi, sasama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes.
3: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
4: Kaibigan, nais mo bang manatiling malusog, masaya at masigla? Hinahangad mo ba na muling maangkin ang dating buhay na walang karamdaman? Hindi ka ba gumagaling sa mga gamot na iyong iniinom? Para sa kasagutan ng mga ito, ugaliing makinig sa palatuntunang Kalusugan Iwas Karamdaman. Mga impormasyon at kaalaman mula sa siyentipikong pag-aaral ng mga dalubhasa at eksperto. Kalusugan Iwas Karamdaman.
5: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
6: Maibigan, welcome po ulit sa programang Kalusugan Iwas Karamdaman at The Secret of Health. Hatid po sa inyo ng Doc Samaritan at ng Yes to Health. Ganyan din po ng Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Ito po yung Doc Samaritan, Stephen Hinas ang makasama niyo po sa programang ito para bigyan na naman po ng ating mga alternative medicine doctor ng kasagutan yung inyong mga katanungan at mga health tips, health information at mga free dietary guidelines on air. Siyempre, kung paano rin po gamitin yung mga halamang gamot na makakatulong sa ating pong kalusugan at para maibsan din po yung mga karamdaman sa ating pangangatawan. Sa mga kabayan po natin, na meron po mga katanungan, gusto pong ipakonsulta sa ating pong programa, just text lang, sir, 961-532-2110. Siyempre, makasama din po natin, walang iba, ang ating pong alternative medicine doctor, ang ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Dr. Algie Bakla.
7: Partner, at sa lahat po na ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas na ay nakatutok sa ating programa, sana po ay makapagbigay kami ng naayon po sa inyong pangangailangan, lalo na marami po ngayon talaga may sakit na gustong malaman ang prevention, ano yung mga natural healing and home remedies, at syempre, paano natin gagamitin yung mga napakagandang mga produkto po ng Yes to Health. Ako po si Doc Algie at hanggang mamaya po tayo sama-sama sa ating pong palatuntunang ito.
6: Yan ha, sa mga kababayan po natin, merong gustong itanong, ipakonsulta kay Dr. Algie. Ulitin ko lang po yung ating text line, 0961-532-2110. Sa mga naghahanap po ha, at gustong bumili ng produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan, syempre kasama dyan ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix or Nature Soya Coffee, ang ating pong Santon Plus Herbal Soap, Santon Plus Herbal Oil at Turbo Herbal Supplements for Men sa Mercury Drug. Available po yan sa The Generics Pharmacy, Rose Pharmacy, sa Watson's Drug Store, tsaka yung mga local pharmacy at local drug stores. Available po yan ha sa Shopee at saka sa Lazada. Pwede rin pong i-order yan sa official store ng Yes to Health. Yan ha, mamaya po mga kaibigan, bibigyan pong kasagutan ni Dr. Algie ang inyong pong mga katanungan. Pero pakinggan muna natin yung mga natulungan ng paggamit po yan ha ng mga produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan. Syempre, pangunahin dyan ang kampiyon na kombinasyon ng Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C, ang non-acidic na Vitamin C.
8: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na
9: Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinakalong mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santon Plus Gold,
10: mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Santon Plus Gold.
11: Yahoo!
12: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
13: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
12: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
14: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
15: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
16: Turbo Supplement for Men.
17: Ako si Dan, 58 years old, Isaka Guardia. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the sun, ah. Ina, kapoy ba ko, ah. Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Laman siyang negative. Swabi gate. Kamutol, testing ibala. Kampiyon di dyan, Turbo.
16: Turbo Supplement for Men.
18: Oh, yes.
11: Turbo. May maca at labu waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo. Supplement for men.
18: Mas lalakas ka pa.
19: Carlos de la Cruz.
20: Taga saan po?
19: Taga San Pedro.
20: Sir, bakit kayo nagtitake ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C? Ano ang effect sa katawan nyo?
19: Mabuti naman at nagbalik na din dati kung kalakasan ng katawan ko.
20: Ibig sabihin, sir, before kayo nagtake ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, sir, ano ang mga nararamdaman mo?
19: Ay, dami kong nararamdaman. Yung nahihina ako.
20: Nahihina.
19: Mataas ang blood pressure ko. Mm. Yan yun. Yung marinig ko dyan sa radio, yun, nagpunta ako dyan para bumili ng
20: Sir, after nyo po nag-take ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, kamusta na po yung nanghihina, yung mga nararamdaman mo sa katawan?
19: Okay na rin. Hindi na ako ganong nararamdaman naman yung sakit niya.
20: Ibig sabihin, lumakas na sir, yung panghihina, nawala na?
19: Wala na rin. Kasi sir, plus yung coffee na binibili ko dyan sa drugstore.
20: Sir, anong masasabi mo sa mga hindi pa nakatry sa pag-inom ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C at Santon Plus Coffee Mix na hindi naman.
19: Maganda ang epekto ng mga lainan po, mga gamot.
21: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
22: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
23: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na
24: Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santon Plus Gold.
25: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa iyong lugar.
24: Santon Plus Gold.
6: Yan po mga ibigan, ang ilan na naman sa mga natulungan ng paggamit po yan ng produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan. Syempre, kasama po dyan ang Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Sa mga kabayan po natin ha, na may mga karamdaman at gusto pong maiwasan din ang pagkakaroon ng sakit at maibsan ang kanila pong mga karamdaman, puntahan lang po sa mga pharmacy, sa mga local drug stores. Available po ha, ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, ganun din po ang ating Santon Plus Herbal Soap, Santon Plus Herbal Oil, at Turbo Herbal Supplements for Men. Mga aprobado po yan ng Food and Drug Administration. At subok na ng napakarami po natin mga kabayan. Kaya sa mga kabayan po natin dyan ha, pwede pong i-order din yan sa Shopee tsaka sa Lazada. Hanapin nyo lang po yung official store ng Yes to Help. Ati pong text line para sa mga gusto pong magtanong at magpakonsulta kay Dr. Algie. Just text lang po ha, sir, 9615322110. Pasuyo po ha. Palagyan po ng edad tsaka ng gender. Kung hindi naman po masyadong maselan yung mga katanungan, mga text messages, baka po pwedeng padagdagan na rin po ng pangalan tsaka ng location kung saan po kayo nakatira para ma-acknowledge din po natin sa ating pong programa. At Doc, binamano pong tanong galing po kay Ma'am Geraldine, 31 years old, babae po, taga QC, na-stroke po ako noong 2019, mataas po krea at uric acid ko, pwede po ba Santon Gold sa akin, Doc, at paano po pag-inom?
7: Pwedeng-pwede po ano, Ma'am Rhea, ano? Pwedeng-pwede po dahil ang ating produkto
6: Geraldine
7: naman, Geraldine, oh, sorry. Pwedeng-pwede po kayong mag-take kasi una yung ating supplement ay makatutulong lalo na doon sa pagbibigay ng nutrisyon. Kasi ang problema sa mga taong mayroong mataas na creatinine or any problem na nagpapahina ng katawan, eh talagang bumabagsak din ang nutritional status ng katawan natin. Kaya mapapansin nyo kung meron kang mataas na creatinine, pumapayat ka, namumutla ka, iba yung kulay mo, nanghihina ka. Because unang-una sa lahat, syempre, mayroong organ ng katawan na hindi na maayos ang function na nadidisturb na yung normal na balance ng sistema natin. Even yung nutritional needs ng katawan natin, affected. Kaya alam nyo, ang pag-take ng supplement, especially yung proven na, ano, yung mga standardized extract, hindi po yan masamang gawin. Ano? At speaking of supplement, pwedeng-pwede sa inyo ang Santon Gold. Kasi ito ay mayroong mga highly absorbable properties at talagang makakatulong sa kidneys at sa iba pang bahagi ng katawan ninyo para magkaroon ng lakas. Kasi lahat naman ng part ng katawan natin, hanggat hindi talaga yan nagpifail ng 100%, yan po ay pwedeng ma-restore dahan-dahan kung hindi man bigla using proper nutrition and supplementation, of course.
6: Mm-hmm. Ayan, maraming salamat, Doc. Doc, ano pong dapat inumin pag lumalaki po ang puso? Boy po ito, 50 years old.
7: So yung lumalaki ang puso, ibig sabihin malamang mayroon kayong hypertension na matagal na, at anything na nakakapekto sa sirkulasyon na nagpapahirap sa puso, yan yung nagtitrigger ng paglala ng ganyang kondisyon. So much better nang iti-take natin everyday ay yung mga pwedeng magpapagaan sa trabaho ng puso natin. Una, yung mga nagpapaganda ng daloy ng dugo. Okay, yung mga pagkain na maganda sa daloy ng dugo. Unahin natin yung mga home remedies muna. Pwede nyong gamitin yung mga herbal tea gaya ng sambong. Kasi ang sambong ay diuretic, kaya iniinom siya noong unang panahon pa na matatanda para magpaganda ng sirkulasyon. So nagiging maganda yung daloy ng dugo natin, at hindi ito nagpapahirap sa puso pag maganda yung daloy ng dugo. Pangalawa, yung sibuyas, yung bawang, yan ay may mga taglay na mga natural phytochemicals na nakatutulong sa daloy ng dugo at nagpapalakas din ng puso. At yung mga prutas naman, yung mga pakwan, pwede kayong kumain ng mga prutas na gaya ng mangustin, di ba? Kumain ng mga malunggay. Yan yung mga pwede niyong kainin sa pagkain. Okay? So, pag naman sa supplement ang pinag-uusapan, ang mga magaganda yung may mga CoQ10, quercetin, omega-3 fatty acids, yung mga amino acids na nanggagaling sa plant-based protein, yan ang pwede niyong kainin. Kaya yung Santon Gold ay talagang ginawa po yan na kombinasyon para umalalay sa mga tao may problema sa, una, sa circulation, sa puso. Kaya pwedeng-pwede kayo mag-take niyan. So halimbawa may maintenance medication po kayo, pwede niyong isabay ang Santon Gold. Ang suggestion ko, dahil meron kayong confirmed na enlargement of the heart or cardiomegaly, pwede niyong gawin na mag-take kayo ng 2 capsules 3 times a day sa loob po ng unang 90 days. So yan ay mga 3 buwan, partner. So wag mong titipirin, kasi alam nyo, nutritional therapy ho yan. Sa sustansya, the more the better. Okay? So take po ng 2 capsules 3 times a day ng Santon Gold within 90 days, and 1 capsule 3 times a day na sa vitamin C, yung non-acidic vitamin C natin. At i-avoid natin ang mga pagkaing nagpapahirap sa daloy ng dugo. High salt diet, high sugar diet, at saka high fat diet. So, focus kayo sa mga plant-based na mga pagkain. Anything na galing sa halaman, lalo na yung mga dahon, yung mga ugat na bahagi, napakainam po niyan sa puso natin. At isa pa, habol ko yung paglalaga ng dahon ng pandan. Sinabi mo na yun dati. Yung dahon ng pandan na mabango, yun po ay may cardiotonic property. Ituloy-tuloy niyo po yung pag-inom ng nilagang dahon ng pandan. Tapos, kumain po madalas ng okra. Ano ba meron sa okra? Napakarami hong, una, mga phytochemicals and enzymes that are needed by our heart and blood. Kaya ito po'y recommended. Yung mga malalaway na mga gulay, napakainam ho niya sa ating puso.
6: Mm-hmm. Yan, maraming salamat, Doc. Ati pong text line, 09615322110. Doc, ako po si Sinaida, 71 anyos po. Minsan po, naluluha ang mga mata ko. Pwede po kaya ako minom Santon Gold, Doc? Salamat po.
7: Ayan, Ma'am Sinaida, nanay, pwedeng-pwede po kayo mag-take niya. Kahit 1 capsule, 3 times a day po ang pag-inom. At ito po ay nakatutulong kasi doon sa ating microcirculation. Yung mga pag tinawag na microcirculation, yun yung mga napakaliliit na ugat sa mga bahagi ng ating katawan, gaya ng mata, gaya ng utak, na kapag ang daloy ng dugo ay apektado, ha, ng kung ano man ang sitwasyon ng natin, diba, tumataas yung cholesterol, yung sugar, o tumataas yung ating BP, yun ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng hindi magandang daloy ang mata, or iritasyon, at iba pa na posibleng dahilan po ng inyong pagluluha at problema sa mata. So pwedeng-pwede po siyang i-take 1 capsule 3 times a day ang inyo pong inumin sa ating pong Santon Gold.
6: Yan, Doc. Marites po ito, asawa ko po may sakit na anxiety, di po makatulog, 50 na po edad niya. Ano po kaya pwedeng igamot, Doc?
7: Ayan. So anxiety, ibig sabihin pag anxiety ang sakit ng tao, ito yung kondisyon na hindi mo ma-identify kung saan ang gagaling yung stress mo. Mm-hmm. Kumbaga ito yung stress na pinaganda ang pangalan, anxiety. At yan po'y nauso ngayong panahon ng pandemic kasi yung tinatawag nating uncertainty of living. Minsan, hindi mo maintindihan, wala ka namang iniisip, pero parang nagkakaproblema ka. Ang isa sa pangunahing symptom niyan yung hindi nga makatulog, tama si mama, no? So pag hindi po, pag may anxiety ka at di ka makatulog, pwede mong i-check yung blood pressure if ang blood pressure nyo ba ay nanatiling normal or madalas tumataas. So one of the factor. Ikaw ba ay mayroong problem sa heart? History ng any problem sa puso mo? Yun po yung i-consider natin. Kung wala naman mga ganon, posible na ikaw ay mayroong nervous problem. Okay? Kung saan yung nerves natin, insufficient yung nutrients, na apektuhan po siya. Kasi alam niyo yung mga nerves natin, yan po yung kumbaga series ng ano, isang mahabang wiring system ng katawan natin na siya ang namamahala doon sa mga tinatawag na impulses, kuryente ng ating katawan. Very important yan. So once na nagkulang ka sa sustansya, especially B-complex, calcium, magnesium, yan yung mga very important eh. Yung amino acids, very important yan. Hindi na nagkakaroon ng magandang function yung nerves mo. Kumbaga, yung dapat masense mo yung isang sensation sa katawan, hindi. Tapos, yung wala namang hindi mo man hinahawakan, doon ka nagkakaroon ng hindi magandang pakiramdam. So, ang gawin nyo, yung inyong mister, halimbawa hindi siya makatulog sa gabi, unahin nyo na siyempre yung pag-take ng Santon Gold. Sa unang 30 days, take po kayo ng 2 capsules 3 times a day. Yung karamihan ng mga binibigyan natin yan after just a few days, iba na yung pakiramdam nila. Baliktad nga, nagiging antoki na daw. Siyempre ganun yun, kapag matagal kang hindi nakatulog na maayos, then you take a supplement that benefits your nerves and brain, talagang babawiin, magre-rejuvenate ka. So take 2 capsules 3 times a day. And if may vitamin C kayo, pwede kayo mag-take ng vitamin C. And pwede nyo pang samahan ng vitamin B complex. Kung meron po kayong B complex, maganda po yun. Saka po yung tinatawag nating magnesium or calcium. Yan. Tapos, kung sa gabi ho ay merong pakiramdam na parang hindi kayo makakatulog na maayos na naman, very simple yung ginagawa natin. Yung sibuyas Bombay na tinatawag nila partner, i-chop nyo yun, lagyan nyo sa tasa, lagyan nyo ng mainit na tubig, at babarin nyo ng mga 10 to 15 minutes hanggang sa lumalabas na yung mga mantika sa ibabaw. Then yun yung ite-take ninyo sa gabi bago matulog. Napakaganda po ng sedative property niyan. Try po ninyo. I-try po ninyo. Kung kayo ay medyo duda sa sinasabi ko, i-try ninyo yung onion tea before bedtime. Yan. Okay? Then yung pandan, maganda rin yun. I-combine mo para po sa maayos na pagtulog at para doon sa mga mayroong mga anxiety disorder. So, pwede rin yung massage. Magpapamasahe po kayo. Especially, recommended ko yung Thai massage or Swedish massage. Maganda po yan. Or acupressure para doon sa inyong mister.
6: Mm-hmm. Maraming salamat, Doc. Yan ha, sa mga kabayan po natin, naghahanap ng mga produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan, ang Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C para lumakas yung depensa ng ating katawan laban po sa mga karamdaman. Puntahan lang ha sa mga pharmacy, sa mga local drug stores sa inyong pong lugar, sa mga kababayan po natin, para maiwasan din po yung mga pagtaman, mga viruses na yan, mga bacteria, at saka yung mga pagtubo ng mga irregular na selula sa ating pangatawan. Inom po kayo palagi. Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. And sa mga radio station po na inyo pong pinapakinggan, available din po lahat ng ating pong mga produkto. Bisitahan nyo lang po ha. At ganoon din sa Shopee at saka sa Lazada, pwede pong i-order din yan sa official store po ng Yes to Health. Sa mga naghahanap po ha ng kape na masarap na, nakakadulot pa po ng kalusugan at pinapalakas din yung resistensya po ng ating pangatawan at pinapanormal yung balance ng hormones sa ating pong pangatawan. Para sa mga kaubaihan, maiwasan po yung mga discomforts during sa kanilang menstruation. Mga hot flashes na yan, mga burning sensation, ano pa ba, mga irritations po ano, during po sa paglabas ng kanila pong monthly period. Yan, matutulungan po yan ha, ng pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix or Nature Soy Coffee, kung yan po ang available sa inyong lugar. Sa mga kalakihan naman, para maiwasan po natin yung paglaki o kaya yung pamamaga ng ating pong prostate yan ha. Santo Plus Coffee Mix or Nature Soya Coffee. Yan, makakatulong din po yan para maiwasan yung mga bukol, mga cyst na yan. Malignant man yan siya o benign lang po. Yan ha. Santon Gold, Santon Plus Coffee Mix. Available din po sa Shopee at saka sa Lazada, sa official store po ng Yes to Health. Sa mga naghahanap naman ha, ng mga pangpahid sa pananakit ng ating pong pangatawan, may mga muscle cramps dyan, yung iba bugbog po sa maghapong trabaho, at nagtitake na lang, yung iba napipilitan lang magtake ng mga painkillers para makatulog lang dahil sa mga body pains at muscle cramps, or yung mga arthritic persons po dyan, ano, na sumasakit po yung mga kasukasuan, yung mga joints po nila nananakit. Kaya pag minsan may kasama pang pamamaga, ano po, yung kanilang mga tuhod, yung mga sakong po nila, haplasan nyo po ha, Santong Plus Herbal.
7: Saka yung ano, partner, hindi makatulog. Yan, yung may anxiety disorder, alam mo, malalaki ang nagagawa yun sa pag-aaral ng pag, yung touch. Yung touch, okay. Yung touch nga, maganda na. Lagyan mo pa kaya ng merong peppermint, merong essential oil na talagang nagpapakalma, soothing sa ating mga balat. Yan. So, yan yung nandun sa ating Santon Plus Herbal Oil.
6: Tsaka yung amoy niya, Doc, pag inamoy mo siya, parang nalulusen yung airways mo.
7: Kasi yung aromatherapy, proven yan. Na once na, di ba, pag ikaw nakaamoy ng mabango, nare-relax ka. Pero pag mabaho yung naamoy mo, automatic,
6: na-irita.
7: Stress.
6: Opo.
7: So, yun yung technology na ginamit dun sa ating herbal oil na napaka natural, at ito po ay pwedeng gamitin natin araw-araw.
6: So, yan ha. Sa mga kabayan po natin, puntahan na po sa mga pharmacy, mga drug stores po. Kahit yung mga health shop at mga herbal store, available po yan na Santone Plus Herbal Oil. Ganon din sa mga kabayan po natin ha, na naghahanap po ng sabon para sa kanila pong skin, para mapanatili po yung healthy na balat. Hindi mabilis kumulubot, or hindi tinutubuan ng tigyawat, ano po, or may iwasan para mabawasan at maibsan yung mga pimples na yan dahil po sa accumulations ng mga bacteria sa mga pores natin, saka sa sebaceous gland natin, ano, gamit po tayo Santone Plus Herbal Soap. Kahit yung mga pumaho sa pangatawan, maalis po yan dahil yan po may natural antibacterial properties, antiviral properties na makatulong din po. Para paggaling tayo sa labas, yung mga nasagap natin ng mga viruses na yan, mahugasan po. At hindi natin maikalat sa ating pong tahanan. Kaya paggaling sa labas, yan, ugas po ng kamay, or pagka nakapagpahinga, pwede pong maligo. Gamitin nyo po Santong Plus Herbal Soap. Yan ha. Lahat po ng mga produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan, aprobado po yan ng ating Food and Drug Administration. Kaya wala mga adverse reactions, wala mga bad side effects, lalong-lalo na yung Turbo Herbal Supplements for Men po natin ha, para sa kalusugan ng ating mga kalalakihan at ng ating pagkalalaki. Yan ha. Doc, yung bilas ko po, nangingitim po yung paa niya at nagkakasugat-sugat. Ano po kaya pwede niyang igamot? At pabanggit na rin po kung ano dapat iwasan pong pagkain. Salamat.
7: Ayan. So, yung bang bilas
6: mo? Bilas po.
7: Bilas mo diabetic o kaya ay high blood. Kasi alam mo, ang pangingitim ng mga paa, posibleng dahilan sa hindi magandang daloy ng dugo dito. Na kapag ikaw ay nasusugatan, hindi madali nagre-repair yung sugat. Kasi nga, masyadong poor yung circulation. That's commonly happen doon sa mga may diabetic na condition. So, ang unang iiwasan niyo ay yung napakataas na consumption ng carbohydrates or anything na mayroong glucose na mataas. So, iwas kayo muna doon sa mga paborito niyong matatamis, ano? And hindi naman dapat lahat ng sweet iwasan. Yung fruits, pwede ka rin kumain naman noon na hindi naman sobrang dami. Regulated lang yung dami. And of course, fats is kasama yan doon sa pwede nakaka-apekto sa daloy ng dugo. Bawas muna, ano? At ang itaas ninyo sa diet ninyo na marami ho ang natutuwa dahil yun lang pala yung solusyon, tinaas nila yung plant-based source ng pagkain. Okay? Yung iba, nag-start sa talagang hindi na muna kumain ng karne, isda muna, tapos puro gulay. Then later on, kinaya na nilang wala talagang any animal-based na pagkain, puro plant-based po sila. Ang galing ng transformation ng kanilang kalusugan. Especially sa sirkulasyon, ang mga plant-based food po ang maganda, ha? At yan ang dahilan kung bakit yung ating Santon Gold, puro extract ng halaman ang pinagmulan. So yung mga kombinasyon na yan, like yung ating moringa, spirulina, ampalaya na napakaganda sa blood detox o cleansing ng ating dugo, pati yung kanyang garlic, eh mapapakinabangan nyo. So mag-take po kayo 2 capsules 3 times a day sa loob po ng 30 days na una sa unang pag-inom po ninyo, plus vitamin C.
6: Mm-hmm. Yan ang ating pong text line, sir, 961-532-2110. Again, sir, 961-532-2110. Lahat po ng produktuhan ng Yes to Health at Dr. Samaritan available sa mga pharmacy, sa mga local drugstore sa inyong pong lugar. Basta hanapin nyo lang po ha yung mga tatak Yes to Health at Dr. Samaritan. Yan po, aprobado ng ating Food and Drug Administration. Kung gusto nyo naman po ng legit, ano po, na pwede nyong orderin na mga product ng Yes to Health at Dr. Samaritan sa Shopee at sa Lazada, dyan po sa official store ng Yes to Health. Available po lahat na ating po mga produkto dyan. Hmm? Ito, Doc. Galing po kay Noli ng Camarin. Ask ko lang po, Doc. Tagal na po. Walang pakiramdam itong right po na pa ako. Kahit kurutin po. Parang may time naman po na nasakit siya. May time po naman na wala pong maramdaman. Salamat, Doc.
7: Ayan. So, kung diabetic ka po, na hindi mo naman nabanggit, ano, pwede ngayon yung complication, yung tinatawag na diabetic neuropathy. Nagkakaroon ng paresthesia or pakiramdam na manhid, o minsan parang dinalanggam yung dumadaloy o lumalakad-lakad dyan o tinutusok-tusok. So, yan po ay sa nerves natin. So, ang pinaka-the best na focus natin is yung sa makapagpapaganda ng nerve impulses natin o kalusugan ng nerves. Gaya ng mga B-complex, calcium, magnesium, amino acids. Yung amino acid nang gagaling yan sa napakagandang source ng protina, most commonly sa mga halaman, ano, like soybeans, yung mga nuts. Okay, yan yung mga sources po niyan, ha? So, pwede nyo rin gamitin yung mga water therapy, yung pagbababad ng paa sa mainit na hindi naman nakakapaso. Yung titimplay mo, mga katamtaman na hindi maligamgam, kasi iba rin yung maligamgam eh. Mainit na hindi nakakapaso, mga 40 siguro, 40 degrees Celsius, ibababad mo yung paa mo doon. Tapos, after that ng pagbababad ng paa, pwede mong pahiran ng ating Santon Plus Herbal Oil para ma-relieve yung problema natin sa pakiramdam. Anyway, yun ay mga tulong lang. Hindi siya direct cure, pero makakatulong po yun. Kung meron kang diabetes, yun ang pinakang number one na focus mo na makontrol, kasi yun ang dahilan ng pagkasira ng nerve impulses natin. Ha? Kung meron naman kayong mga history na nabagsak kayo, tapos nagkaroon na kayo ng ganyan, sikapin nyo makapagpa-check up sa isang espesyalista. Kasi yun po ay para malaman lang kung ano yung talagang pinagmumulan yung problema na yan. So yung aking sinabi is mga possibility lang, kasi hindi nyo naman sinabi po. So, take kayo ng ano, Santon na plus yung ating capsule, Santon Gold. At ito ay pwedeng ituloy-tuloy. Ano? Sa unang 30 days, take 2 capsules 3 times a day. Then after 30 days, tuloy nyo lang po yung 1 capsule 3 times a day plus vitamin C. Maganda rin na mag-take kayo ng Turbo Dietary Supplement. Bakit ko nire-recommend yun sa mga mayroong nerve problem? Kasi isa po yun sa napapaganda. Hindi lang yun yung sa erection, sa prostate, or sa reproductive. May mga pag-aaral yung MACA and Clavuasca ay maganda sa nerve natin. Kaya pwede po ninyong itay kahit 1 capsule a day lang yung Turbo Dietary Supplement.
6: Okay, Doc. Dahil medyo limitado po ang ating oras, bago po tayo magpaalam, baka may payo pa po kayo dyan para sa mga masugi po nating taga-subaybay, Doc.
7: So masasabi ko lang sa mga tagapakinig, kasi hindi lahat ay dati na, may mga bagong tagapakinig tayo. Tandaan po natin na ang kalusugan ay hindi imposibleng makamtan. Lalo kung malusog naman kayo dati, nagkasakit lang kayo, marirecover po yan sa tamang paraan. Tamang nutrisyon, tamang pagkain, at tamang pag-iisip, yung positive thinking na tinatawag natin. At ugaliin ho makinig sa ating programa, kasi mahalaga po yung kaalaman. Para, sabi nga ni Ernie Barone, knowledge is power. Kung walang knowledge, Walang power. Yan, salamat po si Doc Algie po ito.
6: Yan, maraming salamat po Doc. Yan po mga kaibigan, ang ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Dr. Algie. Hanggang sa susunod po mga kaibigan ha. Ito po ang inyong Doc Samaritan, Stephen Hinas. Nagpapasalamat sa palagi pong pakikinig at pag-antabay sa ating pong programa. Programang Kalusugan Iwas Karamdaman. Hatid po sa inyo ng Doc Samaritan, Yes to Health, Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Your best partner in health. Mabuhay Luzon, Visayas at Mindanao. God bless the Philippines. Na pong Panginoon ang magpagaling sa ating pong mga karamdaman.
0: Kaibigan, nais mo bang manatiling malusog, masaya at masigla? Hinahangad mo ba na muling maangkin ang dating buhay na walang karamdaman? Hindi ka ba gumagaling sa mga gamot na iyong iniinom? Para sa kasagutan ng mga ito, ugaliing makinig sa palatuntunang Kalusugan Iwas Karamdaman. Mga impormasyon at kaalaman mula sa siyentipikong pag-aaral ng mga dalubhasa at eksperto. Kalusugan Iwas Karamdaman.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet, kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista, FM Radio ang bet kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan, FM Radio, kabibes.
3: This is FM Radio.
4: FM Radio,
3: favorite music radio.
5: Napakiana la!
6: Pakianahin mga isyu nga itong nadadabihan mga ahensyang gobyerno, labi na kung mga tagbuwis ang naaagrabyado.
7: Napakiana la!
6: Mga isyu nga kinahanglan klaruhon, may tungod kahiraman ang ginsuiswilduhan ang mga mulupyo.
5: Napakiana la!
6: Taramdan nga waray tuyo pagdumit ng pagpakarao tinig kasi tao, kundi ang pagklarula han mga isyu.
8: Napakiana dadla!
6: Batu-batuhan langit, an maigo, diri mabigit, kay hi ako, napagyana la!

0: Warek pakabilingit bitsa. Bitsa 3. Bitsa 3 eh. Thursday, warek ka Friday the 13th, ha? Bitsa 3 eh. Pasensya. Baga may pagka-bedroom voice pa kung ito ni mo. Boss eh, siyempre. Kay voice, lagi. Natikan itong sipon ini. Matungo dito sobrang apaso. Sipon ubo. O di rin natikan ito. Kundi hahaton na. Inautunta baga di rin maduruhan. Uy, hirot ka mo ha, hirot ka mo ha. Labi na itong igkasi kong mga senior citizen. Ha? Ayaw baga pagpakabata-bata. E baga malaim pagkulawon. Nakalagsan na kita, ito naton baga mga giyos. Daw suga din mga kabataan. Baga na gawas lugod nga nabalik kita kabata usahay. Alagad ka ko na pag-insulto na yun iti pag-aabri pala ni mit microphone. Anyway, balitaw, kumusta lang yung kataranon tada kita mong paipanlawa sa pagkain ng mga oras. As usual, ari kita turanton taramdan. Ngan iyo taramdan, of course.
1: Napakianan na.
0: Kinika vibes, Danny Murbus Rikyas. Soy bis ngadlaw. Ngan niya na pala ng umbida, may nakita niyan online program ha. Alas na ibigyan ng lesges, labo tining aton. Napakianan na. Monday to Friday. So, di kami niyo permanente. Di rin lang nga taramdan. Kung dito na itong tanan, taramdan. Happy at TV. Likewise sa NNFM Radio. Facebook. Gihapon. Nganha Radio, of course. Dahil lang kamo 100.7, ha? Uy, kumusta taton mga relay station? Di dah katarman. Likewise, tulong ang probinsya. Ito na Inin Samar. Eastern Samar. Northern Samar. Ngan Samar. Waray man ko no Western. Samar lang ko nito, ya. Kumusta na lang tanan, of course. Nga dahil ito na, nga dahil Mindanao, pagtabok. Nga dahil Surigao area, abot kita nga dahil. May napipira na ito ng mga lugar, abot signal ito na FM Tacloban. Kumusta mo diha? Mayong buntag ka rin yung tanan. Likewise, mga taga-biliran. Nga dito na ito lugar, kundi mga Cebuano area. Mayong buntag ka rin yung tanan. Anaton, unong baga probinsya, tulo ito na Samar. Northern, Eastern, and Samar. Ha, tulong ang probinsya itong Samar. Itong Leyte, may Southern Leyte, may nakita Leyte Norte. Leyte Norte, likewise, biliran, tulong, unum, tanan. Pero at Leyte, may nakita amot pinakadamo. Itong Leyte Norte, mga kasangkayan, amot pinakadamo at distrito kay lima. Ha, lima distrito itong kuhan, di ba? O may da mga pipirang ha, Ininlon District, Eastern Samar, Maasin, yun na. Doha na ba't Maasin? Hmm? Oh, so itong Leyte Norte may da pinakadamo nga distrito. Alarom ni Congressman Anay Speaker Martin Romales. Salit magaging rarabak hiya yanahin na mga akusasyon. Kaya mo ini ito na epekto ito nagtatrabaho. Kaya di ka nga ni magtrabaho, di ka man makikitan. Labot lang tahan ton may da mga sakit nga mga AIDS. Sino ko na lang may mga sakit nga AIDS? Adton ko an ba? As if doing something. Hamit ton AIDS. Balitaw, sige na. Buhat na, may klase, may trabaho. Kung may plano ka man pag-absent, buhas na lang, kabiyarnis. Pero mo pigat di rin na absinan. As long kaya siguro ito natin labas, ano? Ako tinood la. Bisan kumbaga usahay labot lang kumbaga di rin naman good kumbaga sige tapagpirsa kahit trabaho adala ha lumalabay lang trabaho pero kinabuhi usala di na nabalik permanente lawas anay salamat ka na ba nga binuhat ka aw nakabuhat ka pa totoo ano ini ba nga kina kinang lambahin may da kita mga karaptan pagbubuhat. Nagpapanoon na kita at mga hawak ko. Ha? Itaw manggod. Itaw manggod ano. Sing ko ba man bagay nito no sa bagay nito bis bagabaga inin usa nga butang ba. Baga nagtitikayan na nga ni kumbaga nagtitikadumog. Oo, kaya ano pa man pwede tawag ha ato ni nagtitikay mga dumog na kita. Salit, manggod ka kulop. Inin na Hindi na ako bagong atim. Ano ba doon bagong atim? inin with regards kang kapunan ngan han, Juan. Inin kang kapunan ngan hi Attorney Ferrer. inin between han mga between han yan aban generation ba? Ngan hiton singko pa man ang mga generation Z ngan hiton han before ng mga henerasyon kang kapunan ngan kumbaga an kadaan ngan kabaguhan ha so ayo lati underestimate ya ton ni kapunan ba kay kumbaga kadaan na ya ba di matatawaran luwat itong experience ito mga kasangkaya kumbaga sing paman itawag kita iya kuan na tiya inin bagangan ha di kalibri anyway pero kikita ko mga kasangkayan na di man aminon pero baga nagpapanik ngan bagahin something bagahin na ano ba kumbaga nagaalang ba so para ipakita nimo nga di ka na patarhog diri ka baga na pa inin ano kini napatarantar ba so papakita nimo itong imok aggressive ha nga naabot itong punto nga nagiging uwi ka nagiging mataray ka patitimkiray bagaging papalangayan muna di ba baga amo nagiging amo nakita ko kakulop ka na Tony Ferrer at talihan ira mga depensa nga baga nagpresent an baga nakikita ko lang nga bagahin di man nga ni inin kuan pero ang bagaan professionalism ba hi Attorney Puwa no kuan leya bagan simple leya pero ang mga naglabay may tungod manggod kay siguro mga kabataan pa durupan ka aggressive ba kay bagan nambot la ha Singko di man nga ni kita abogado, pero at common sense, nagsisiring nga bagay na hinambog na laliwan tadi. But anyway, mga kasangkayan, waray yan na, sunodlot nga simana. Sunodlot nga simana ito na, ano kayo ni, human naman, ankuan, human naman ni, attorney, ano to, Kyril. Human na. Nakikita na ito ng upat nga mga witnesses. Mga kasangkayan, duha nga, duha tama, duha ba, duha nga taga NBI, nganhin duha liwat nga taga kuwa, nakikita nato nga, baga di rin na patarantar, baga mga relax ang mga witness, mga kasangkayan. Ha? Baga yun o, sharing ko pa man, ikaw nga testigo, sayod ka nganit mga panhitabo, maaram ka't mga panhitabo, nakanto ka likewise it panhitabo, biska pumiyong. Biska pumiyong. Kay bahala nila si Tarun ka. Kaya ako usahay. Nasing ba ako napiyong ako. Sasangpit ako takpadis. Awag yung sasangpit. Gino, uy. Magmata. Singo di nakaturog. Di nakikita. Namamati ako. ha? Kaya kung nakikita ka, matuturan. Singo kilala ko naman yung padre. No, di man pagkinitaan ko. Tiyan, namamati ako kung ano't yung ginginakan. Dirik na katurog ay kabaraka. Kaya pag siring nga tok daw yung mga lawas. Di ba? Kung sayod ka balita as a witness, no? Para ba itong tayin nga mga taga-kuwa? Since kaya ramang ko dito nag-audit, nag-imbisigar likewise, maramira, bis din iguon. bis din tirahon. Kaya lang, simpre, waray man perfecto nga tao. Ay daw sahay baga mga mapagsalto pero kumbaga ha di na mo ay mas norda mo ang isakto okay nga di nga babae yan sa Kyril ba to nakikita natin nga baga relax siya di rin na patarantarak tali ha? It problema din he it sunod yung mga magiging testigos kaya you know may danahadi kuan may danahadi inin experience before. Ha? O nga, nadismayo ini. ano man, ano sa nga special disbursing officer? Han office of the vice president, an babae? Ha? nadismayo adin, hingad to adin hospital. Duha hirangan nadismayo. Hirangan ni... ni attorney Sulayka nanhi hospital. Pero an usa, waray ka kuntim, an usa la, an na kuntim, dida nagwala. Hey, madam. Balitaw, sige na. Makantukitinan, ay kabaraka. Kumusta na yung tanan, ha? Saring ko pa yung buhat na kami klase, may trabaho, permanente, takong panang mit, panang pit. Matana. Uy, grabe ito. Grabe ito ka mapapaso pagkaya na ano. Maupinal o yung furnace. Parang nga na ito na Tacloban Leyte Metro. Prime Water Leyte Metro. Amo na ba itong tawag ini? Ha? Oo, kay baga... take ang hira mag-take over. Mga siguro bulan na naglabay. From Prime Water la to Prime Water Leyte Metro. May awas na itong lababo. Ha? Pagbibiri ko, permanente. Mahinay naman la, pero di sugadad to nga, pastilan ginoo ko. Waray good awas. At kami permanente at pinakabubong portion nito namon gripo. Ha? At agawas, kaya adot para hiton hus, ngadot hiton pandilig, amot pinakabubo. Amot may awas, pero nga ditlababo, ay ta. Waray na, pero yan ha. Hmm? Milagro. Milagro. Balitaw, hinaton ta magpadayon na ano. Arang adakan na Sir Nono. Okay, masing pala ka mo nga. Pagkakaratan nga ni, pagkani niyo kami ginaritirahan, ada, may dana naton development, may dana improvement, pagkani lot niyo magiging papakpakan. Waray ako din di pakpak actually. Waray ako pakpak din eh. Ha? Oo, pero kahit ako lang din di breaker, amol eh. Waray ako pakpak. But anyway, napakpak ako. Nasa luro ako. Ngayon na itong magpadayon ini, ha? Magpadayon na ini nga servisyo. Ambot kung di nila ini amon. Pero ay supos di rin gala di amon. Kay di rin man itamlin niya specialty kang dito surok. Magsurumpay man kita ini. Ha? Amo maghihapon to di observasyon? Ha? Oo, baga singko pa mo. Uy, baga di rin nawarayan. Kaya sa hidan Saturday. La Saturday. Di ako pa ka-observe. May mga nanlalaba ni Tagawas. Once ka may danat maglaba, mahina itawas itun. Pero once abrad gripo dito, waray na't din sulod. Waray tam sulod, waray na itun. Pero yan, nakita ko, baga may naglalaba ni Tagawas. May gihapon na awas dito, sir. Pag abri kong lababo, may gihapon awas. Diri man brownout. Kaya no, kunot connection brownout. Kahit, anha din mahinay pa naton tubig. Basta brownout, nakusog ang tubig. Ha? Oh, amot ko naka-observe kami itun. Nakusog ang tubig kaya no, kulang man ang mga water pump na nakakuan man ito, nakakuryente man ito, di ba? Waray man nakagamit ang water pump, kulang man salit, kumbaga solo. Ha? Ang awas, nakusog ang tubig kun brown out. Hindi nila taaton. Pero yan ang balitao. Baka sangkayan, di man nga ni tantong mabupay, taaton lang magpadayon. No, di na kita nag-i-expectin makusog good kay, you know, may tungod mag-good itong damo na itong mga konsumidor. Ha? Siyempre, itindensi yun dito, mahinay. Bisan din ka. It importante lang, adiri ka mawadanin awas. Hmm? Ayaw kita dito yung hakuan. Ayaw na kita dito ha. Kumpara dito at mga hotel. Kay, you know, kinanglan, it's servisyo ni mo. Kinanglan din tubig kung baga pagsirit. Nasirit mo dito. Ha? Oh, may natira mga gadget nga gimbubutang para magmakurkusog. Nagpaka-water pump ito. O salit yung tubig nira dito. Magkusog. Magkusog. Or else, waray masulod na yung mga hotel ka or ano ka man din ang establishment ko ni Tim Tubig. Importante ba yan naman? Di ba? Importante tubig. Itato nala din he. Muna, pati dito na muna. Anakon, maihan ang duro. Dandan kaya nagpadangat na kadayo. Ginhimuan na nga ni Coronio. Igin-indoors, o igin-kuanan na hiya. Kaadang amon sapit, mahihihan na ito. Nang inawas tubig. Maram ka muna, nganugo. Nakulabot lat ka mayamuit. Bakadat karsada. Mayamuit, as in mayamuit. Likewise, sing ko pa man, nganugo kita. Kaya supposed to be, ito nga tubig, mga nihingad to na ito, tagsa-tagsa nga panimalay, nga naghihingyap, hinawas it iragripo, pero adi ang karsada, maduhan at katuig sobra. Ha? Oh, amon lang taton, gintagan na kamo hinaumin. Maging pakita na hidandan, siguro mga 3 weeks na. Mabulan na. May dan ako no job order, pero for Diyos por santo. Mabahin mo parparon yung marking nga pula. Gimbutangan yung aro at nagsubrang laos katuig, waray good. Oh, di ba, iyo to si Ring? Kakinanglan, ipasabot. Pasabot na iyo, may ihan na iton. Amo na let problema din himang kasangkain nga. Itiukab din hiton kuan. Ligid na dipid, di may kuan. Di diha late division, tikad to may region, hit dipid, mga kasangkayan. Padali at niyo, Lord. Di dahil pagpabot at din siyam-siyam, baga may ihan naman iton. Ha? Oo, adagin ukab niyo, tas yung imbayaan. Ano it problem? Maram ka mo. Saan o ka mo siguro mag-ukab? Saan o ka mo magtrabaho? Kinahanglan ti material sa aada. Kay or else, natitiwangwang idun. Kay I suppose, waray hito material. Waray material mga kasangkay. Kay kung may material hito, gintrabaho na ito. Waray bis usa aada gin-ukab. Gimbutangan lang ni Ramango din mga... Ano kay ni? Mga gimbutangan lang ni Ram mga ulang. Oh, pero nalotit ka bulan. Pero nalotit ka tuig. Ada dida it may DepEd, dida government center. Maiha nagyap iton. It gimbayaan, kahuman niyo pagtabas at karsada. Halaba pa daman ini, tapos iyo bayaan. So I suppose, waray material. Eh kung may material, dugin trabaho na iton. Ano't nagkaw lang ito dida? Pasensya la po, kaya nakikita natin. Or maybe nahulat na lot ka mo may matuwan, may mamatay simbako. O kaya ada pa naman it kurbada. Ha? Amot din hulat niyo, trabaho na niyo, anong makauro lang ito? Now, kung materyas, sa dapat, saan ako magtrabaho? Gin kumbaga, pareho ba't nagtatrabaho ka magtataon kahit kung ano? Hmm? Kinanglan may martilyo ka, kung kinanglan president, unni mga tanong timo toolbox, di rin kada pag kuha niyo, kuha doon raisang, kuha daw yun kuhaan, kuha doon screw. Ngalong, oy, place nga yung kuha di hiri. Kinanglan, aada nga taran. Di ba? Oh, ah, matagbaga nakikita, waray materya siguro. Kung nagaano matira, I suppose nga nagliliwan siguro inin tubo or what? Oh, ano nakatiwangwang? Pero kung awas tubig, ada kay initially. Salamat. Eh, naihanan na mo nin nga hingyap. May da na balita, o in fairness, parang nga rito ni Lim WD. Hinauton taliwat, ano. So, mamayda man siguro, diri aw, may aw, pero diri sugadad to nga pag abri, waray good, labi na kung rush hour. Ha, office hour, waray good. Pero yan, di na nawara yan tubig. Mahinay na lahiya, pero di nawara yan. I suppose nga, tikad to na yun improvement. Ha? Sige. Kanan din nila na mo na, hit kanan na LMWD. Leyte Metropolitan Water District. Yan ako na ini prime water prime Leyte prime Leyte Metro prime prime water. Ano ngayon nahitabuman? Ano man nahitabuhan kan kuan? Han kan bilyar. Ano man adto ano man? Waray la, thank you lang kami. Ani yung damage sa giging pabili namon. Waray na nga ni, nawara na nga ni. Nasa rin kikihaan kay may mga danyos nga ginhatag ni. Man lang kita din eh. Damo man at itong era mga konsisyon mga kasangkayan. Han promoter. Hmm? Gintat ginbabiana na la. Nagbublag na la. Anay, adalin niya hi... Sirwel. Sirwel, mga pangaga.
2: Mga pangaga, Manu Daning. Ano sugat man na natin mga... ka-vibes nga nakikita natin Facebook Live nga nanmamatihan nila mga radio. Di natin ulaw, ay natin panahon. Para yan ang adlawhan o Ebes, ika-Tracy ka-adlawhan na Agusto 2026. Na natin minayo yung minahal ng probinsya ng Leyte, padayon kita, makakaabat, usahay, padampog ng kalangitan, nga pwede magdarahin mga panalagsa o tigda nga pagtarithing at pagdalugdog, may tungod ang sinisiring lang ang local thunderstorm. Nga usang ano doon ka oras sa naman ang pwede nga local thunderstorm, kung makita ang mga Doppler radar at pag-asa, may issue ang pag-asa and thunderstorm advisory. Ngayon ko na niyo barangay, bungto o syudad, mga lagbatan ni nga local thunderstorm, pwede ito magkadaan magkusugay nga oran, makusugay nga hangin nga may kaupod nga pagkidlat nga mananabula ito sa COVID-19 sa nga duha ka oras. basal naman ang pinakabago nga satellite animation ng pag-asa. Southwest Monsoon Lagihapad nagduduminar mabugus nga Luzon. Waray, Gale, warning giniisan pag-asa para yan ang adlaw. Tiniagrupit, salit. Tanapin mga kabibes nga nagpapakabuhi kadagatan pinagil pag-isda taluwas kumanto kadagat pagpakabuhi basta makikmatleran mo pa'y para liwat hira makalikay hinanapuman ng mga disgrasya nga posibleng manabo samtang hira to kadagatan nagpapakabuhi. Pati gihapon na natin mga kabibes nga mabiyahin ng adlaw pinagihan dagat taluwas gihap pagbiyahi kay siring ko paman kanina waray Gale warning nga giniisan pag-asa diniatrabit nga nahabugos nga sinirangan han Visayas. Ang atong real time na ang temperatura, dakita 26 sentigrado, nga pwede mabutin 34 sentigrado, yan ang adlaw. Ang atong adlaw, masilit ni Ronian, alas 19, matutunod niyan nga kulog, alas 6. Natong daylight time na ang adlaw, didatakloban, mayada 12 ka oras ng 31 minutos. Tikang didi pidera remolete inin ni Ruel Montesa ani weather presenter maupay nga agahaton ng tanan nga damo salamat.
0: Damo gyapon ni salamat si Ruel Montesa mga kasangkayan ito ni mo weather update inin actually may da bagyo pero gawas pa ni tumpar nga na adto niya inin Luzon east part iton Luzon di nga ni siguro ini makasulod man ini adto iton extreme but diri waray kuan iton paglandfall kaya lang inta ka epekto ha aton pahapagkayan iton na bagat particular dito Metro Manila may dalagi hapon pira nga mga lugar may mga lugar lagi hapon nga waray klase waray trabaho cancel anin mga face to face kundi work from home lanay kay sobra pa itong babaha. In fact, may da evacuation nga gimbuhat na hinpira nga mga hagrani out of 9 nga mga dams mga kasangkayan dito Luzon area unom din hi itong naapaw na so schedule ini pa rin release or rinahina itong release ini din hi. So may da mga lugar mga pamilyang hagrani itong mga dams mga kasangkayan gin-advise anay nga mag-evacuate anay kaya mabuhi hintubig. So once magbuhi hintubig, makusog ito ng pakito actually. So bangin magkausahin flooding or hindi rila basta-basta ng flooding kundi ang sulog ba. That's why gimpalika sana temporarily kay ma-release hintubig it mga dam, mga kasangkayan. So at least din yaton, do naghingyap gihapon ako nakabsib kita mapaso-paso tumukal nga ni ako maram kamo kung kaya nga sugad ang kinimay sipon diknailob manggo diton kuan diknailob diton kamo paso-paso ba permanente may aircon bumulag nga ni ako iton electric pan bumulag nga ni ako electric pan manunuro diretso tura akong balasin pag dirila ako mga kasangkain that's why kinahanglan tutok permanente electric pan ngan kinahanglan liwat pangangaturog na bisan nga ni itong unto ngangaturog kinahanglan dir electric pan aircon gihapon tatudas kita hindi kay itbaraydan makalilisang pero sering ko pa man sano tamat gagamita ngan anot purpose ta iton diri mat purpose it aircon pag display lahat ito nida gamitan ta iton ha inang lang gamito amo na init panahon kaya di man kita't maabri kung magkot panahon mauran di ba para ito mapaso yan ang mapaso na inang lang abrihan gamitan problema liwat kay puno pero it's kwarto yan mga kasangkayan balitaw hirot na lang kita ha amo ni naging sipon sisipon ako sige. Nga di kita ito na itong mga round istoryahon. By the way, mga kasangkayan, inin, unahan tadawalaan na itong nahibunuan ba, sekretary bunuan ba? Kung manunumdum ka mo, sekretary bunuan, former sekretary ng DPWH bunuan, hi Manny bunuan, inin, may kaso niya, di ba? Preso inihiya, pag kaya na, tinado inihiya, may tungod itong inin, plunder nga kaso, naiupod man inihiya itong kuhan. Han kickback itong pagtaga flood control project mga kasangkayan nga kundi ginplanuhan nga ni Nadi, nga ginplanuhan ni Nadi hanung busman nga inin sige, kumbaga inin himuon nga state witness, you know, itag paghibaro once himuon kay ton state nga state witness it gobyerno. Kumbaga wari na nimo kaso nga ato bangon kay amo itud baga dilhiya. Di ba? Now, ginhangyo nga ni inin prosecutor han ombudsman nga to Sandigan Bayan nga i-withdraw niya kaso kay himuon niya nga state witness kaya lang makasangkayan in particular person kan Congressman Martin Romualdez. Take note ha. Kukuhaon niya nga maging state witness para lang ang Congressman Martin Romualdez. So ano na itabo? Ah, waray tumugot ang Sandigan Bayan mahitungod kay nakuan naman, na-arrain naman kung niya. So in fact, ginabot ang punto nga daw sugad naakusaran pa ha, ni Ombudsman Buing Rebulla ang inin Ombudsman. In fact, kapag kaya na magkakandakur ito ng Ombudsman, magpapareview mga kasangkayan, ipapareview itong Sandigan Bayan, may tungod itong possible ka kabayas ini mga kasangkayan hana inin iginhatag nga bail or piansa gintugot ngadto kan Bong Rebulla, former senator Bong Rebulla. Ko accuse ini kun dikni sasayop ni kuan ni inin ano kay ni Secretary Bunuan. Now, wala ito madayon. Now, kung kaya nung na-mention nato na gintagan ko inihin importansya pag kaya na kay pero temprano nasing hiya, willing hiya mag-witness ala kontra kan Bong Rebulla. Pero han madrag ang iyang aran, madaran iyang aran mga kasangkayan, na mag-witness, i-withdraw hiya, i-withdraw ito niya kaso, ngayon niya nga state witness, never hiya magyakan, never kita makabatit ikang haiya mga kasangkayan. Masing kayo, hindi rin pwede interview kay preso. Kaya naman nakapagawa siya ng statement niya na. Di ba? Pero never hiya mga kasangkayan mag-mention, mag-deny, mag-confirm nga tama, or dire at maruyag maging witness kang Congressman Martin Romualdez. Sa madaling istorya, pinirit hiya mga kasangkayan, nakukuha niyo takarong singon, naging pipirit hiya at ombudsman nga maging state witness kang Congressman Martin Romualdez, in particular, despite nga damo. Pero nga dihan kang Rebulla, nagpagawas yung statement prior ni appearance kakulog pundi nagsasayop nga willing hiya mag-witness against kan kuan kan inano kini kan Bong Rebulla. Now, diri lang ani hi Bong Rebulla kay nasiring di diton iya statement magkasangkayan nga tanan nga mga senador, all senators in 2024 had at least 500 million of allocation for the priority project in so-called leadership funds. When we sing a leadership funds, mga kasangkayan, at pag-intindi ni bagang discretionary, 500 million earmarked under Department of Public Works and Highways budget, its former Chief Manuel Bunuan told the Sandigan Bayan 3rd Division last Wednesday, kakulop, mga kasangkayan. Bunuan made the revelation in his testimony as a prosecution witness against former Senator Ramon Bong Rebulla Jr., who is out on 1 million bail for a malversation case on a lead conspirator to ghost project in Bulacan, Pandit Town, worth 92.1 million. Tama ba? Malversation na niya kaso? Diri Plunder. 92. Pero kayo nang diri gihapon ini supposed to be available itong malversation. Ano ha? May tungod inin 25% kickback actually. Now, nga naging bibiniling ko nini. Nasiring iya. According to the Bunuan, based on the statement, mga kasangkayan kakulob ha, Sandigan Bayan, according to Bunuan, he discussed, karuksingo nag-istoryera, nag-suriswertera ni Senator Juan Miguel Sumiri, who was the Senate President at that time. May tungo dito mga parametro. Tipo na no, ha? Nga magkakaadheran leadership funds. Dugin deny ini mga kasangkayan ni Juan, ni Sumiri. During that time, hiyaan Juan, hiyaan Senate President. An pundo mga kasangkayan under discretion of the Senate President, but there are, kumbaga may dahin ni mga inin dapat sundon. So, nga tanan nga mga senador, mga kasangkayan, labot kan Lacson, kahit Lacson diri pahiya senador during the time 2024. Diri pa kung hiya, kuan na hiya, until 2025, but an budget 2024. Now, inin 500 million makasangkayan nga tanan nga mga senador. I suppose nga ini in mga discretionary ni in terms of project, of course. Na mention particular nga ni Dahibunggo nga ni Ruben Padilla ani statement ka kulob ngan an may mga committee chairmanship magkasangkayan 1 billion 5 million and kumbaga memro kala pero kung may mimo chairmanship kinakaptan is kuan 1 billion now may dangayan pero how come nga itnagawas nga iton master kuan indinhi kumbaga mastermind i Congressman Martin Romualdez. Ito, amulat ini iton, kumbaga, di man nga ni na direkta haya, kundi pinaagi kan Yusik Bernardo. Hindi pinabot. So, kumbaga, antulay Bernardo, nga adi, may dagina aro, nga 500 million, mamaykat ka mga suwerte. Aram ka mo ini nga mga, wari ka din ni problema actually. Wari ni problema. Kaya, you know, sering ko pa man na ini mga insertion, wari ito problema. As long ani nga ngadtola ito hiton kapanuyuanan particular kay mostly hiton era in session with para hiton mga projected project nagiging questionable la ito nagiging problema la ito kung may dani mo in session for particular for para in particular nga project and yet wala ito ka implementar amo na ito it goes project or may daman nga ni substandard amo ito tong problematic di problema dida mga kasangkaya. Pero na akong din hinga, wari man ka-mention din kay Congressman Martin Romualdez. In fact, sharing ko pa iyo, ang baga namang pangan pala inihiya, nakukuhaan nga witness, wari niya mag-confirm na yes, may dako information with regards kang Congressman Martin Romualdez. Likewise, wari niya mag-deny. Nga, wari ako ito, wari ako yung babaruan ito, or wari, di ba? Pero, bagahin naging konik ko na inihiya kay pag-abot nga di kambong rebilya hiya we mismo nagsiri nga yes matestigo sa ko ala kontra madaling nga sorry may knowledge siya may babaro niya di ba so gina-update talaga mo kay inin kumbaga inin wari nga yan limpyo kumbaga in terms of project or what. So, depende na lang eh, kung ginano niyong paggasto ito. Eh, kung asya naman lamang ini, nga tanan, waray, mo na inin sinisirin ko ayo, nga kung inin, kumbaga, an PDAP ba? Di ba ito may PDAP, an Priority Development Assistance Fund? May daman na ito mga budget, tanan mga congressman, senador, may daman ito PDAP, no? So, igin declare nga unconstitutionally, ha? So, waray, nawaray, ha? Pero, adi na. Yan, may danalot mga kasangkayan, amin eh, ng mga insertion. Pork barrel ito, ano ka mo? Alas 5:35, standby, mabalikan. May nung dumanay.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Santhon Gold Coffee Mix.
4: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa nasa, kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: panindugan. Karasika sa lakatan panahon, daraan mga balita, paghingaday ang pinili ng mga issues, hapulong nga masayon maintindihan, hangkaghan komentaryo nga dinhimula masasayuran. Agud ikaw, kamo, sumatan ang sakto nga kahintang, tindog o komentaryohan, komentarista, panindugan!
6: Sawa ka na ba sa sabon mo?
7: Ha?
6: Sulit ba ang sabon? O madaling matunaw?
7: Ganon?
6: Introducing Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Pampaputi at moisturizer na. Antibacterial at pampabata pa.
7: Talaga?
6: Kojic Acid, Carrot Extract, Papaya Enzymes. Tatlong natural na powerful ingredients na kilalang anti-aging and skin whitening. Antibacterial pa. Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap.
7: Subukan mo.
8: Ako si Josepina Rejas. Senior citizen, I am 65 years old. Muna nga ako di ay sa Purok 2, Pangasihan, Hingog City. Sa unang panahon, sa wala pa ko nagamit ini. Doon ako ibati-ibatiyon. Kanang paghawid ako sa kong likod, sakit kayo. Pero sa diha nga na itisting o nagpadayon ko ani, doon naging siya alibyo. Daw ka to akong ibati-ibati sa una. Kanang diprensya sa nagamit na ko ini. Muna akong gipaningkamutan nga kung may kwarta, maanigyo ko dire.
9: TTX 500, mabali sa mga butika.
10: Hanap mo ba ang malupitang printing service? Kaya yan sa Kuis Printing Services. They offer tarpaulin printing, sticker printing, panaflex printing, signages, decals for motorcycles and automobiles, full sublimation para sa sports jersey, t-shirt, polo at long sleeves, t-shirt printing, souvenirs tulad ng mug, keychains, folding fan at tumblers. Meron din silang acrylic trophies at motorcycle and car plates. Tawag na sa 0942-339-0267 o di kaya sa 0915-461-1842 for inquiries. Or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Kuis Printing Services, your best partner in printing and advertising needs.

Good morning, anay. Parang adakan pas, aba, amuilin. So, good man, kan Dr. Isa di pas, abuyabon. Good morning, Danny. So, good man, hi, si Noli Bayaya. Maupeng aga, mano, Danny. Adinload kami ni Ra Jong and Bin na mamati samtang na ni Ud. What, ni Ra Gawas? So, marasa siguro tiyo sora dida. Nagluluto lang kamot yung kalagoring ano no. Ay bagadit ka luto itong Pilipino. Uy, upde ako niyo niyon ha. May program kita, online program. May na kita Real Talk with Dan Eric, yes. Alas 9 kada alas 10. Kadala ini Lunis nga na ininhoy. Yes, ha? Yes, upde ako niyo niyan. Pamilya lang niyo. Facebook lang kita ha. Inin online program. Milala, Real Talk with Dan Riquez. By the way, may da buwas ano yan, pizza 13, buwas pizza 14, ano, Biyernes. May da brown out, 6 to 1, 10 oras ini. Alas 6 nga dit, aga nga dit, alas 4 hiton kulup. Adin ito part in hiton feeder 4. Ha, ito feeder 4. Didi ini particular, ha, may barangay 99, diit police station. Dikanto barangay 100 San Roque Scandinavian to sanitary landfill Villa Francisco Resort. So amin ito na may da brown out buwas Agosto 14 to 2026 Biyernes gadlaw alas 6 itaga nga to alas 4 itong kulup 10 oras gayud ini part ito na inin feeder 4 didi ni barangay 99 date police station barangay 100 San Roque Scandinavian ngan sanitary landfill Villa Francisco Resort. Ano itong rason nga magkakada ka mong brownout? May da conversion and primary line from single phase to three phase and part itong barangay 99 dito barangay 100 San Roque Tacloban City. Natikang ini kan General Manager Dr. Fernan Paul at Tan. Itong Leyiko 2. Charge na lang adaan. Di pagad siguro ito mag inindadaot kung baga nagpakarip ito. Hit this oras. May na pa ba ito? Nga na may da mga stock. Oo, kay kaudgan ko no. Ako sa hayat no, nag-iinisog ako. Tubig na nga na. Sulod ato. Rip, waray po kong tubig. Paro nga ito. Pag-abri ni mo han presir ka lang, may ice cream. Pag-abri han, sulod ice cream lang, sulod isda. Only in the Philippines ito. Anyway, sige, ngayon kita. Larga. Larga, balitaw. Inin na, nalikitahan na hitabong impeachment. Or impeachment yan na, Monday liwat. Nga na hit Monday, makasangkayan. Inin na amo na ini ang duha nga inin mga special disbursing officer han office of the vice president likewise iton na inin na kumo secretary ng Department of Education. So yan na iton budget han kanang NEP makasangkayang budget ang 7. something 2 trillion siguro adto nga igin kuhan iton nakarawat na iton na inin kongreso ng likewise na kadangat nagihapon nga di may da dito kuan may da dito inin million of pesos nga para hiton confidential funds in kubaga na papanahon ini pagkaya na so iton may da dito confidential fund makasangkayan kantidad hin basta billion of pesos gihapon. Oh, 10.77 billion confidential fund, intelligence fund, para itong 2027 budget. Amin ito na inin siring ito na administration, pinagikan na Bongbong Marcos, 10.777 billion confidential intelligence fund, CIF, ito na ilarum han 2027 proposed national budget. Habubo ini kumparahan 2000 nya na nga confidential fund habubo in 8.8% kay ang 2026 anya nang budget confidential nga han in an intelligence 11.818 billion so habubo kay 10.777 man la.
So nasiring itong rekomendasyon itong executive nga 4.368 billion para itong confidential fund, ngan may dahil ni 6.405 billion para naman itong intelligence fund. Sering kan acting budget secretary Kim Robert De Leon, nga may dahini nga mga confidential adton mga lehitimo nga gitutugutan, mag-aadahin confidential nga intelligence function nga amo itong magpapakakarawat itong pundo ilarom itong national expenditure program para itong fiscal year 2027. Ginsiguro naman itong maong inin official nga inin sisiguraduhon makasangkayan hingang adto iton isakto nga paggasto. Okay, medyo nakita ni pubiyat nga pag but actually yan questionable man la nga paggasto amo ito kan sara ha. So $111.98 billion unprogrammed appropriation para ito may dagihapon dito labot itong CIF may dagihapon unprogrammed nga 111.98 billion unprogrammed appropriation para itong 2027 nga sirin itong DBM nga pinakahabubo gihapon ini ha nga kantidad tikang didan 2019. So an kadak anin dinhi nga part hini nga unprogrammed appropriation para itong pupundo itong mga foreign assisted project. So gin siguro naman itong House Committee on Appropriation chairperson ni Magkailas Wansing nga diri tutugutan nga mapunduhan ang flood control project gamit an unprogrammed appropriation ngan ini igkakantula paraan mga item nga kinahanglan kay kunik nagsasayop may kuan ini may separate in fact may daya na may dali, may dagihapon para itong mga flood control project kay you know di reliwat ito po pwede nga bakay kay nag-aada kitang problema in di rin na kita magkakaada ito nga project maupay nga nito pagkaya na kay kumbaga singko pa man may dana itong mga pubya or may dana I mean kumbaga mag-aalang nagad man ito pag malgastar paghimuhin mga inin imposible magkasangkayan ano nga proyekto. So amin ni magkasangkayan kundiense rin ko pa man ini nga pagtaga confidential fund kung ga dini gintutugot man nga ini kaya lang inin diri man isakton paggastos kaya masiring dirhiya kung nakita naton.

disallow. Kay siring ang justification ng Commission on Audit, kay based itong joint circular, na siring nga kinanglan usala itong disbursing officer, designated itong head, and hinon head, the Vice President Sara Duterte, kay budget man MVP, and likewise ang secretary, so yet magdi-designate, usala, it magdi-disburse supposed to be, amo itong aduha, hiparda nga nino pabantun usah, mga kasangkayan. Duhala ito hira, an office of Vice President, ganun kuhan. Pero, diretso gindisalaw ini, kay pagka-withdraw niyang kwarta, tikang habangko, itong special disbursing officer, supposed to be, hiyaan magdi-disburse, nga to kunin on mga beneficiary, itong confidential fund. Kaya lang, iginhatag man niya nga to ibang nga tao, igindesignate man niya nga to tao, so naging illegal hiya, that's why igindisalaw hiya. Amon justification ng Commission on Audit, mga kasangkayan, kung kaya nung waray mag-agin suspension, kay hito pala, daan na illegal, mga kasangkayan, di ba? May dang, iging kanto kan latsika, kanto yung usapaduha ito hira, nga amon nag-disburse niyan. So, illegal ko na ito hiya. Now, kakulop na siring ang pag-cross-examine nga, dapat ba may madakop? Actually, when we see nga intelligence, no need man siguruhin. Bagin, pag-gather lati mo information. Pero ang kumbaga, na siring nga, kinanglan ba may madakop? Ano, for example, naghatag ka din wanted nga tao. Di ba? So, kinanglandak po nanay para maka kumbaga, itong proof of success ba? Nga kung di rin mo ito madakop, despite nga naggasto ka para information, pag-gather information in particular nga tao, waray ito kadakop, waray, di rin hiya consider as nga successful or kung bagay, di rin kuhan ang reward. Ano ba ito reward? It mahatag talaga hapon reward or di rin, right, something so ganito, di ba? So, mahatag ka ba hin reward payment or ano itong magiging kuhan ito? Pero maram ka mo mga kasangkayan. It din ko'y question din, hindi rin man ang reward payment. Kaya kung nahingad tuman la ito, hin isakto, wari man ito problema. Kaya lang, ang mga gintawa, gintagan, doon ang mga fictitious ang ngaran. In fact, may danakabutang dito nga, in usak adlaw, March 15, 2023, Luzon, Visayas, Mindanao, in one day, nakag-disburse mga kasangkayan nila. Same date, ha? Same date. Wala lamang ko dito particular ang oras. Pero imposible ito. That's why nasiring, it makakabuhat lang din ni Superman. Kaya ano nga nakadisburse in usak adlaw nationwide during ka imposible mga kasangkayan. Di ba? So, ang pakihanan din ni diri kita nag-question kung may natagan na reward. Kung nahingad tuman lang ito, ang pakihana, may natagan ba hini? Kaya baga nagawa sa pagkain ang mga ghost, mga kasangkayan, ang mga nagkatatagan kung may daman. Di ba? So, ayan na mga kasangkayan, kakulop, kumbaga, singko pa man bagay naging ma, kaya lang, bagan warahingad tuhan, kuhan, bagan warahingad tuhan, han main issue actually with regards to confidential fund. Kung di nahingad to han, haakon pag-analyze, more on nahingad to between han duha. Han dipinsa, attorney fair, likewise, si attorney kapunan. Han di diyan prosecution. Kaya, you know, bagahin, may danira baga mga personal. Kaya, baga nakikita ko mga kasangkayan nga, inin, bagan, kung ba didiha ang depensa, bagay nagpakitahin baga ka-aggressive ba? Aggressive yan duro nga. Kung baga, ano ba't pwede natin? Nagtataray. Nagtaray. O, kita, makikita lot natin. Ang iya pala siya nga bunggada niya. Ha? So, baga nakita ko nga, baga natitrigger lot ito ni Kapunan. Baga na-understimate niya. Eh, baga pag-inarti, baga pagkuhang-kuhan lot. Baga iya, nakitahin nga industriya din. That's why nagkuhan. May ginamit ka dito nga term mga kasangkayan. Bitwan ito, generational something, divide. Oh. Ha? May ginamit nga term dito ni nga, bitwin ang era, edad nga duhangan. Mga henerasyon ba? Pero sing pamampapro kita mga abogado, kinang magparo-respeto lang kita din. Pero kay

0: Baga hindi rin ba ito sa'yo? Kung baga nagpapanunubra na. Kung baga, ano baga pwede na ito nito nga. Usahay, baga na, baga aton, baga na ito, baga, baga, ano, pwede na ito tawagon. Baga, na, nairap ba? Baga, malayan siplag. Nagtaray lagi. Siguro, liwat. Iging papakitahan, dipinsa, aton ni Ferrer nga, baga di rin yan na papromok, di rin yan na patarantar. Ano yung baga aksyon, mga kasangkaya, baga nagsubra liwat. Naka-trigger ka na attorney Inin Kapunan, bita pa ba? Baga, baga pagkuhan-kuhan eh. So actually, in general, nakikita ko baga nagpapanik. Nagpapanik itong dipinsa. Ambot kong pareho ito na atong observasyon din eh. Oo, kayo no, mga kasangkayan. Makuri ito ba ito nun? It ginirestoryahan natin din hi, mga kasangkayan. Otro ha? It ginirestoryahan pala din hi with regards itong misused pag diri isakto nga paggamit han supposed to be intended. Ha? Han supposed to be han, may guide. That's why may mga joint circular, may guidelines iton. Once gumawas kayo ito nida, misused iton. Consider as misused iton. It ginirestoryahan din ni amo pala iton. That's why may mga illegal disbursement nga term kay inin ano kay ni misuse lagi. Ha? Diri sakto an paggamit illegal disbursement ang tawag ni ra nga kundi in sharing ko paman waray pa din hi itong personal nga paggamit. Maram ka mo. May dosa din ang quick question. In fact nakita nato ni adhe mga mantalaan. Nabisan ako na siya ako, di rin na unta dapat. Kaya kumbaga sing paman, baga extravagant na ini. Inin, pag metrigan sin paggasto gihapon itong confidential fund ha. Kaya nasing paggasto itong million peso para itong seguridad ni Vice President, dito mismo ha Davao, ha Baluarte niya, ha Davao City. Ging question gihapon itong commission on audit. Likewise itong house prosecution kay nakadama nag-reflect man inihan ko an audit han ko an with regard sining inin security han kuwa nakada inihan nakadan kuwa report mga kasangkayan naging question inin yan itong house prosecution nga kundiin may da pa million of peso nga confidential fund han office of the vice president para han mga aktibidades han seguridad han BP ni BP Sara particular dito Davao City nga kun din tinawag ko ini nga pinakaligtas nga lugar para kan Vice President Sara Duterte which is true imo ito din na lugar wala ka time siguro mga papa si para sununid na nga maggasto ka mga kasangkain in million of pesos in the first place may danan imo security guard nag-create itong imo amay hinusa nga security group intended para good luck vice presidente mo. Di ba? Kay usala an kuan, an presidential security group actually. Diri la ito para presidente. Pwede gihapon hira nga dit vice presidente. Nga tanan ng security kun di nagsasayo presidential security guard ya pero pwede gihapon kumuha vice presidente. Pero an san ulumusad hidigong nag-create hiya mga kasangkayan hin, guti na malatag oras hin group nga security guard vice president security group nga mas darudo mo pa tao hiton kumpara hiton tao didi hiton presidente kay ano you know, mga soldado ito kita ang gobyerno tagsusulit here ano ang purpose ito pag secure hit vice presidente number one no need na maggasto ka pa one million of pesos para ito ni mo security kay police lang nga daan local police. Bisan tanod, pwede na yung mag-secure. Di more nga may di ka pa personal na security guard. And yet, di na't kinahanglan gastusan. Di ba? Di na't kinahanglan nga unan nga tanan sing paman, imo ito lugar. Pinaka-safe nga lugar para itong vice presidente it iya homeland or iya lugar. Pero how come nga naggasto mga kasangkayan in million of pesos? So inimpirala mga kasangkayan itong sharing ko pa man, kumbaga ha ka mainundano naging may an upat nga duha nga NBI With regards inihan mga pagtarho ng presidente, vice-president, kan speaker, ng likewise kan first lady, duha ka taga NBI, nganya na, hininga pagtaga confidential fund, duha na hera, duha nga taga kuwa, bagahin, maupay itong outcome actually. Maupay, kumbaga, singko pa man, di rin na patarhog, di rin na pahulga, di rin na paratol, or kumbaga, firm itong tindog hininga aton mga witnesses. Maupay itong outcome. So, next week, liwat. So, otro ha, niyan, may da ako program, alas 9 bigyan alas 10, since it oras, nasiring ko tublag ita din eh. Salit temporaryo natin sa dahan, tapuso, nalutin nga aton taramdan. Iyo taramdan! Napakaanan na! Ini ka vibes, Danny Morbus Riquez, nagpapasalamat tani pa lang yung pamati, maupay niluat nga aga, oras impunta la 6, sa aton nga program. Napakaanan na!
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, bigasman o kagagawan ng tao. Iniluluhog namin gawin kaming mapalubutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

0: Wala silang masabi yung radio update kapay sa malupit.
1: Barbero at masahisa, sama mo pati at...
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
3: Oras, alasays, 16.
4: Panindugan! Karasika sa lakatan panahon, daraan mga balita. Paghingaday ang pinili ng mga issues, hapulong nga masayon maintindihan. Hangkaghan komentaryo nga dinhimula masasayuran. Agun ikaw, kamo, sumalan ng sakto nga kahintang. Tindog og komentaryohan, komentarista, panindugan!
3: Mapahingaga mga kabugtuan, adlaw inahan na Huwebes. Pitsa 13, bulanhan Agosto 2023, magkakaurupod kita ha, taramdan panindugan, tubtub ha, alas 7 ng aga. Maupay nga takna ha iyong adran, welcome naton na pagkaurusa. Kumusta naton mga suki nga mamarati, din man yadapit ha iyo pamati ng aga, ha radyo, ha radyo, ha mga cellphone. Facebook or ha social media, maupay nga aga hayo nga tanan. Salamat iti iyo pagpauswag ita aton programa hayo mga balay ngan kumusta kamo, hirot permi ngan monitor or monitor ngani sunod ba pamati hit mga pahibaro may kalabutan ito na kahimtang hanaton panahon. Sano ito mga kabugtuan na ay paborito naton ini nga liyeko to. May tungod hit nakikita naton nga sinsiro nga era concern hiton na mga tag-consumo hiton kuryente. Member consumer kung tawagon nira. Yan nga Agosto 14, buwas itong adlaw, Friday. Alas 6 sa aga, tubtubha, alas 4 itong kulop. Mga 10 oras nga mapaparong it kuryente kay Didi ha feeder 4 labi na good pa ha may barangay 99 D8, dida may tungod iton police station nga di ha may barangay 100 San Roque Scandinavian tipakad to may sanitary landfill no ha Villa Francisco Resort no mawawarayan kuryente dida itong nga lugar. Tikang alas 6 itong aga, at alas 4 itong kulop, may tungod hit conversion of primary line. Tikang a single phase, ngadto itong 3-phase, haparte itong barangay 1998, tipakad to barangay 100, San Roque, Tacloban City. So, igam ni nalang adaan. Buas itong aga, alas 6, mapaparong itong kuryente. Tikang alas 6 nga to ha alas 4 may diit barangay San Roque, Villa Francisco, La Villa Francisco na ini in magigin hinungdan hit kaperhisyo ito niyo mga trabaon kababago inihin mode ito waray kuryente, waray wifi na naiba itong imo routine nga hinaaraan ita aga nga itong adlaw nga imo natatrabaho. May tungod kay kawarat kuryente, naiba itong imo mga pamaagi. So adjust nga daan. Salit bagay na araw ito at dispensa. Nga nagpapasalamat itli ko to itong iyo pag-intindi. Rintindihon ko dito kay dako itong pakaulang. Salit para diri maaburido ita aton mga member consumer hit inin electric cooperative naton liko to ada kay ini in nagigin hinungdan hita baga paniguro itong liko to nga makapasabot naman lahira kay that is the most that they can do para hiton ira pakaulang hiton niya trabahon ha maupay lang ita liko to pag umundang waray man berikit kontador no danay ita LMWD o or prime water. Bayad ka lagi hap. Pero baga nag-uupay man, ha? Di nala na nag-iinakan na dahil sa prime water. Waray nala tingog-tingog it prime water, basta ay don't na nala ini, no? Parang sugar ito. Oh, good morning, hey, oh. Kakulop, ano baga na highlight kakulop, na third day, yan ang a week. Ambuti ka pira na ini, kung ika 3 na ini, ka-14, ka-15, ka-adlaw, hitong impeachment trial. Maray ko na masundiad to, kay nagkakapatlang-patlang, no? Ang na-highlight kakulop ang debate. In kulang lapagsing ring senior citizen and abogada han prosecutor, private prosecutor, pagkatapos young rising breed and defense counsel, no? And pag-istoryahan natin ito yan, no? Ha, sulod ito na husgado, no? An tratamiento ng tugon hiton mga abogado nga magsig respetar hakada tagsa nga na diri imo gagamiton kay magurang ka mas maiha ka na imo nala baga italodong itaadi hello italodong italodong ading baga bag-o pa. Kita aton pagkita iton kay talaga na tamay daman hindi talaga mas naiha na may mas bago pa, no? At pagkita ito ka-level mula iton apriho mo iton ayaw dayon iton prejudiced na mind nga imo dayon husgaran ita imo katugbang pag-abogado, no? It gintutudlo ha pangiskwela na abogasiya nga an imo ikasi abogado in kompanyero mo ito, no? Kompanyera, kumbabay, no? Waray mga unta sarcasm as against the lawyer, no? And may daman baga pabilib hita kliyente usahay para baga sumiring ito ni mo kliyente mo natusik, good natusik, no? Igin susumat naton itong taton mga estudyante nga hasulod itos gado, tutulong a partidos, ita usahay, concern, di ko lang kayo usahay, ka, amo good kaudgan, kundi man permanente, it concern ito na nangangabugado. Labi na't adi ha, private nga pangabugado. Una, it huwis. No? Amo ito tim labawhan nga tanan, amo ito taton na talahurun, hasulod it korte. No? Ikaduha, samtang abaga nanginginyo po ka hita husgado ito is imulo at baga kikita-kitaon itim kliyente kung baga ano tiya reaksyon itim servisyo, no? Na, di ba? Kay nag you know, naglalaom itun hiton imo paghatagin katalwasan kasulbaran iti legal concern o problema pagkahalipot. Ikatulo, iti mo katugbang hita imo pag-atubang hita kaso. No? Na nature ito talaga na magkaiba iti iyo baruganan. No? Daan pa ito. Kay kunwari ka mo ito magkakadiferensya in iyo mga panindugan, no? Diri ito nasangput nga issue hahusgado. Salit, magkaibagod ka mo kay among nga ni, kay itong prosecution, for example, ginagamit mo ni hakamuting ang hapampano. Sabi nito, di pa siya, waray, waray. Salit, talaga magkakadibati ka mo, no? Ano it misleading, no? Ini nga mga misleading, leading, adila niha litigation ni mahibabati, no? No? Mga grounds inihin objection, no? Litigation, dapat kapag itong tawag sulod husgado, itong pamakiana, sering pamanit, interrogasyon. Interrogasyon ang mga advanced na't mga pangidaron. meaning nga dit, interrogasyon, sagay-say nga pamakiana. Tikang itinikangan, nga tutun kunhain itun mahuhuman, no? Itawag ito diri interrogasyon, o diri tinatawag nga interrogation, no? Kundi itawag ito examination, no? Ni nga examination diri an examination nga common nga babatian mo kay daboy paggamit it examination, no? Pero ang kaudgan para mga estudyante an makuhahin mga board examination, no? Bar examination, no? Amo ito sa nga klase ng examination. Kay dito liwat ha mga pasyente ira doktor na damo ko ni kahimo nga pananglitan, no? Na pag-explicar nga ito na examination ha medical nga termino. Ngan ha examination hit legal, mag-iba permit kahulugan, no? Mag-examination nga ni, sugad it's stool examination. Urine examination, no? Iba ito nga examination liwat, no? Aga, pamiling ito kung may kagaw, gini-examine. Pero didi hausgado, may pagka-misleading it kahulugan it examination. But it simply means, pakiana, baton, pakiana, baton, pakiana, baton, no? Amo ito tinatawag nga examination. May tinatawag nga direct examination. Kung imo kalugaringon testigos, sugad kakulop ka na private prosecutor attorney Lorna Kapunan, na tagakuwa nga iyag impresentar nga iya testigos, itpagtikang, itpinakatinikangan, tikang itpaglingkod dito itong witness stand, nga na hiyat matikang pamakian at tawag itong direct examination. It katugbang mo nga abogado nga mamamakiana hit imo kalugaringon testigos itawag iton cross, kaya nga ngay na tarihasya kaya na cross examine, no? Ang tawag ito nga klasin mga pamakiana cross examination. Kami ini nga haw kay baman di da Facebook, damo naman mga nangag-lecture di dan ini. Ay anhin na kita yung higayon, no? Pagkahuman hini nga tanan, maadlaw-adlaw nga ni panguha kamon bar examination nga tanan, no? No? So ano ang pagkaiba han cross-examination o direct examination ngadto itong tinatawag kay may daman pakiana, no? May da question. Ano ang patakaran it leading and it misleading nga question, no? Hain pwede. Kaya ba na... Ige, waray ka dira tamas-tamasin ni Atty. Ligutan na niyagin post dayon. Pero kay talagang, you know, it pinakamakuri nga part, ha? Akon mag-yaya ka na kung na akong experience, ha? It pinakamakuri nga part, it litigation, yun yung pang-abogado nga, suga din eh, nga ada nila may trial, no? Iton cross-examination, no? Makuri hinduro ma-perfect ito nga art kay iba-iba it sitwasyon, no? Nanginanglan ito hin preparasyon. Pero in direct examination, maga masayon la ito na labi na mga maihan na, matikang ito. Hadton Agosto 13, 2026, na hanumdum ka kung nakain ka. Asa nga, natural, na oo, nakain ka, nakanto ako happy RTV 12, no? O, amit ito ta, mga tinikang, may nanonumdumungan ka ba? Kumbaga, simba ko la, ha? May dabagadiri yano nga panhitabo nga nato. Oo, oo. Pwede mo inigistorya husgado, no? Kung na ano ito nga natabo, kasi nisiring mo, no? Ha? Amo ini, no? Gingkawat ni Samlatsika ang pandisal. Ini nga Samlatsika, ang hibay ni Hosgado. Makitaan mo, makilalan mo. Panginanood ako nani. Oo, anhi, ningkitaan ko. No, pwede po tudlokon. Amit. Mga suga dito ngayon. Pag mag-cross-examination naman, ito no, nasiring. Nasiring ka, han Agosto 13, 2026, nakadto ka ha PRTB. Correct? No, mga... Mahal baton liwat? Yes. No. na nasering ka nga hininga inin pizza na kanto ka PRTV, hingkitan mo isang latsi ka na nga nakuhan tinapay. Nang, correct? Mga ano nga oras anto? Sira nga mga alas 6 hana aga, no? Di ba't alas 6 it aga masirom-sirom pa iton? Correct? Yan ang mga panahon, correct? No? May abri ba nga suga, no? Parong pan suga, no? Paano mo man nakitaan nga masirom pa man ana? Amitot mga tuno, it cross examination. Kaya itong tuno ini, it common nga baga sinusumat, it mga kamag-araman, adaman mga nababasan manggiyap niyo, pag-testing, it credibilidad, ituyo ito. Kaya kumbaga siring pamanit mga manunurat, ngan mga experienciado, mga itong kamagurangan. Ngayon itong direct examination, baka kuno nagtitindog, balay hinay-hinay, mas tanga nabubugos mo na kung criminal nga kaso ito, na susulod mo na ang mga elemento nga mapapamatudan mo kung murder pananglitan, may istorya, kay kada kaso may istorya, paano himpatayan, ano ang mga sirkumstansya nga nakasiring ka nga murder ito, no? Natalikod ba, naatubang ba, kalit ba, gamit ba ang kamasirom, gingamit ba niya kamas makusog, mga suga dito, imo itong papamatudan nga tanan. Ang cross-examination naman, imo itong rurubaon, no? Imo itong rurubaon nga iya baga natindog nga para makumbinsir mo't korte nga ini diri ini tuuron nga testigos. Ini buwa ini, no? Ini sayup ini. Ini waray basaranan. Awa ito't cross-examination, no? Hain man ito'n misleading ito nila. Hadirik examination, diri ito'n pwedeng itimo kalugaringon testigos, imo lilipaton o tatawagon imi-mislead ni mo, no? Misleading, no? Hain mo, dagay, kung ako, antukit kaluyo, nga bugano pananglitan, hilor na kapunan, hiator ni kapunan pag lilipaton niya, imi-mislead niya at iya kalugaringong testigos, kung ato ako kan attorney Ferrer, di na magtitingog-tingog, kay katuyo lang ha, imo ton pag lipat, imo man ton kalugaringong testigos, di bagalon-lon, pabor ito haak kung imi-mislead mo. Pero diri ito na proper, ngan ma diri ito maopay pamatiyon, ngayon imo kalugaringong testigos, imo gin-mislead, no? Ini naman na cross-examination, no? Ano't example it misleading ha direct examination? Kasi may rin nga, ang baton kanina nga, nakanto ako PRTV, no? May dakabanay na, oh. Oo, ginkakuha, ginkawat ni Samla Chica ang tinapay. No, maso dito ba, no? Kaya nangangaon din tinapay na kita ako, no? Kasi nga, nasiring ka nga kinawat ni Samla Chica ang binagol, no? Waray ito sumiring. Ang siring lad to, tinapay ang kinuha. Amo ito't example. Hit misleading. No, singa. Ay anay daw. No? Pero kung imo kalugaringon testigos nga, i-mislead mo, paano ka makakaprobar ito ni imo kalugaringon ginpapamatudan nga kamatuuran o kung fact? No? Kaya kung itiya kalugaringon testigos in iya naging mi-mislead, diri kay ton ma-object kay na bubuligan ka na nga ni imo pa daw ada ipapaayad ito, no? Kung hi ikaw it na cross-examine, amo init na natabo kakulop, no? Ha initon misleading ito dida, no? Ang tinood ito, waray ko masubaybay, kung di in good nga party, kay hito nga oras, no? Nakato ka suludhin na bulwagan, di rin ako namamati ito, no? Na paggawas ko, nakabasa na lang akong mga post nga na namati ako han mga balita, diri ko kung nasusundan ang tinikangan, no? Nga da kanina han aga pirit ko nga gimbibiling salit, diri kitong mapakamaaram, pero itong era topic hini dinhi, ha? An era topic hini dinhi, amo lagi hap iton, no? an iya resulta han iya pag-audit, no? Nga na nasiring itong testigos talapas han patakaran kung circular banto han commission on audit, no? So ang method gina-establishar ito dida, no? Kasi kapag ka may namamakiana ka, may da kayo na inoontugan, tipakad tukunhain itong dalagan mo. Natikang anay, hinbaga dapit, kung tawagon natin introduction, no? Kung tinawag tawagon nila, laying the basis, no? Sano kakumad to, ngan hinay-hinay tipakad to, hitim sasangputan, hitun imo karuyag sidngon, dadadun mo itistigos, ngan to itong direksyon, hitin iya pagpinamaton, nga maging pabor iti iya mga baton, dida hitun iyo, kliyente, nga iyo dinidipinsahan. Pero, ano sample hit misleading? No? Ha, cross-examination, no? Sige ba? Pwede mo ba ipakian na it misleading nga question, ha, cross-examination? Diri giha pwede. Diri pwede, no? Pwede mo i-lead it testigos sa cross-examination. Ano daw sample it leading? Di ba ikaw anak ni San Pedro? No? Iton baga haros iga huhungit mo na ba? Iton baton? No? Kaudgan hit mga pakiana nga leading anay, nababaton lahin yes or no? No? E kung tutulog-tulog ito na katugbang abogado, kay inin mga pamakian na bisanot ipakian na, no? Basta diri lang nag, diri ka lang barahon ni Tuwis, diri ka nga ni mag-object, ada kay makasulod ito nga to. Kung ano, makasulod nga to, ada kay magiging kaparte ito hit bagahin na pamatudan, bagan tinuod, baga ito hin, magiging kaparte at kabugusan niya ebidensya, kay tinatawag itong na wave itong mga ground. May dala mga pipira nga dirigod pwede ma-wave, pero may haros ubos itong atanan. No? Ikaw bang pumatay kan Rizal? No? Ay, incrimination ito. No? Nasiring ka na hadton na panahon panimpagdangat ni Bajilan na kadaka na. May dangan ito mang dungan testigos buwa ito kaya di patay na di. No? Kaya ba, mama, iba yung Magellan. Ano itong kanta ni Yoyoy Villami? 1521, no? Nasiring ka, nga kumita kahan pag-raisang kan Hesu Kristo. No? Iton mga, you know, ano, ini mga sampul itong misleading, no? Nasiring ka, natingal an adlaw han na nangot ngoto uto han alas 12 nga da alauna, no? Oh, di ba? Nasiring ka nga samtang alas 2 lapusan katut ngan gabi mapawa-pawaan an sidlit han adlaw. Ay, ma, di ba? Ito nga mga magkakadakan ng idea kung ano't mga misleading, no? Ginlalahap tayo ni nga mga example ng pati pagkanto. Pero usat example ito dida, kay gina-assume mo nga amo ang kamatuoran, amo ang fact, no? Nga diri naman, no? Pananglita, nasiringa, ikaw ba ang pumatay kan Judas Iscariote, no? Matang dito yung testigos, oo. Itsunod niya pakiana, masiringa. Niyan, kay nasing ka ikaw man pumatay kan Hesu Kristo, misleading na ito, misleading. Misleading ito, no? Kay ang siring niya, hiyang pumatay ka na Judas, pagkatapos masiring ka nga inin Hesu Kristo, pananglitan. Nasiring ka nga it San Juanico Bridge, adiha Cebu, no? Correct, no? May nga misleading ito, no? Kay nakakawurok, nakakalipat, nga na nakakaguba hita pag pahimutang hita kamatuoran, no? Kaya ito nga misleading, it ma-object ito natural, it tag-iya o tag-ada, tag-presentar han testigos. Kay bagay ito nin huhungiton, it iya testigos, hin testimonya, nga waray niya igyakan, no? nga na kun imo iton papasagdan la magugubaan imo karuyag nga ipahimutang nga maiplastar mo nga kamatuuran, no? Kaya diri iton pwede. Sakto iton nga either had direct examination, diri pwede iton misleading question, pero kay kung maglulugaring ya pag mislead iti ya kalugaring ng testigo, pasag di iton. Pero diri iton unta napupwede kay it judge ko na anot istorya, diton mailog pag pinamati na lang ang papasag na. Ano na ini, no? Imo na ba Ginoo na yan pag impeach iti imo kalugaring ng testigos? Meaning, imo ba ginararaot iti imo kalugaring ng testigos? Ano good init aton, you know? Cross-examination, no? Diri po init, Miss Ling. Kaya ito, napagkahalipot ini din, eh. Inin nga impeachment trial. Nabaga, nagdidibati lang kamo ito pag-convincer kung ano good ang kamatuoran. No? Gimbibiling ito't kamatuoran ito nida. Kaya kung mga ini nga mga judges in diri mapaurog ha ira itong pinulitika, ita ira pag desisyon kung ibabasa rin ebidensya, ano kaya mo ito nita tama nga paghuwis nga na magbabasa rin rabas it ira mga notes, it ira mga gintik note nida, ano ang napamatudan, ano ang waray mapamatudi. Kay ito na duty prosecution nangabot kita hininga impeachment in establish arit kamatuoran nga on grounds an impeachment nga iginaakusar nga ditao nga gini-impeach vice president inamo ini an kamatuoran nga natabo ita duty naman ita mga nadepensa nga diri ini asya natabo, no, bisan pa kun amo init natabo diri ni talapas. Kay waray ini hakuwa circular hay man itin may mo basaranan nga talaga na initalapas dito. Amo ito tira bagan di dito nira dirigbati. Pero una ka na nga baga sinumatan ang kumarawat na baga inin kaparte and confidential pan nga yinukot-yukot, no? Hikamuti, pampano, hikiso, no? Di maihay ni magpapagabati kita may malunggay, dagmay, ganas, no? Mga suwanin ito. Ano at karuyag sinyo niton? Nga, oh, mga Pilipino, kita adaw ko nahingain ko, no, ang kwarta. Amo ini ko, no, ang gintagan ang kwarta. No? Eh, kamot, pagmanabana ito, no? Alasais, 44! Pahinomdom!
5: Maayong adlaw mga kaigsuunan, kabalo ba mo nga adunay Sardines Fisheries Management Plan nga ipatuman sa Sugod Bay sakop sa FMA 9? Apil sa plano ang dili pagpangisda sa dayang ulupoy sulod sa pila ka bulan. Pagkunhod sa adlaw sa pagpangisda, pagdili sa illegal unreported and unrelated fishing activities aron mapanalipda ng atong dayang ulupoy. Gidasig na karon ang mga mananagat nga moapil sa Fish Corps project sa BFAR alang sa kabaguhan ug pagpangandam sa posibleng pagpatuman ni ini sa umaabot nga mga tuig. Duol lang ang inyong Municipal Agriculture's Office o BFAR staff aron makaapil. Ang andam nga mananagat, protektado ang panginabuhian. Kauban ng Fish Corps atong kalampusan sa dagat. Sigurado!
6: Samson Gold Coffee Mix.
7: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Xanthan Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Xanthan Gold Coffee Mix.
6: Xanthan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Xanthan Gold Coffee Mix.
8: Mga kababayan, alam nyo ba, ang Rice Farm Clustering and Consolidation ay programa ng Department of Agriculture sa ilalim ng Masagana Rice Industry Development Program. Pinagkakaisa nito ang maliliit at magkakataling sakahan upang bumuo ng isang operational cluster na pinamamahalaan ng kooperatiba o samahan ng mga magsasaka.
9: Kapag sama-sama ang operasyon, mas nagiging sulit ang paggamit ng makinarya at iba pang kagamitan. Mas bumababa ang gasto sa bawat hektarya, mas mabilis ang trabaho at mas mataas ang ani. Mas napapadali rin ang paghahatid ng suporta ng pamahalaan tulad ng dekalidad na binhi, makabagong makinarya at mas maayos na irigasyon. At dahil sama-sama ang mga magsasaka, mas madali silang makakakuha ng pautang at iba pang suportang pinansyal. Sama-sama rin silang bumibili ng mga kailangan sa pagsasaka kaya mas makakatipid. At kapag sama-sama nilang ibinibenta ang kanilang ani, mas malakas ang kanilang boses sa pagkikipagnegosasyon para sa mas makatarungang presyo. Rice Farm Clustering and Consolidation. Pagkakaisang nagbubukas ng mas mababang puhunan, mas mataas na kita at mas maliwanag na kinabukasan para sa bawat magsasaka.
10: Sama-sama sa bukirin, mas malaking kita ang aanihin, matatag at maunlad na Rice Farm Clusters.
11: Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Field Office 8 at manhimpilang ito.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Mali, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
12: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
14: Hanap mo ba ang malupitang printing service? Kaya yan sa Quiz Printing Services. They offer tarpaulin printing, sticker printing, panaflex printing, signages, decals for motorcycles and automobiles, full sublimation para sa sports jersey, t-shirt, polo at long sleeves, t-shirt printing, souvenirs tulad ng mug, keychains, folding fan at tumblers. Meron din silang acrylic trophies at motorcycle and car plates. Tawag

0: A las 8:50 na. Ani, may nag-message didi tolo. No. Salamat yun o attorney pag-explicar ko na anot sampulit misleading. No? Ikaw bang pumatay kan Hesukristo? Ikaw man tan nasiring nga akong pumatay kan San Pedro. Ah, misleading yun o. No?
1: Palindugan!
0: Ikaw ba ang kaupod ni Magellan? Oo, no. Niyan, kay nasiring ka man, nga ikaw ang kaupod ni General Douglas MacArthur. Misleading objection, Your Honor. Sugaron talaga ito kasimple para ma... When you assume as fact which is not stated in the answer, no? Talaga na pagkatapos masigta po, no, Your Honor, misleading is allowed in cross-examination. Todas ka kan attorney ligutan. Parang kamo iton mga dagko ng mga opisina in abogado, no? Labi na in the premier highly urbanized city. It mga dagko-dagkoan good ng mga tinatawag nga law firm adiha Metro Manila. Iba-iba ito ni direksyon itong era pang abogado. May da mga deals, no? Ay mga contract or negotiation, no? Contract writing, no? Contract drafting, no? Ma inin deals ayo dayon kasi sina kon iti mo pra imo tuna pananglitan, no? Ay kita paggamit in word nga property. Imo tuna, no? Imo baga pamaligyan im tuna 3 million, no? Tumawad ani mo baga mapalit unta 2 million, no? Ayaw dahil kasi sina nga binabarat diri. Ha mga pag-suga dini na tikang itnegosasyon, tub-tub nga mag-asya ka mo. Sine, 3 million ito yung kabaligya. May natawad 2 million, no? Tub-tub nga ma. Sige, 2.2 million, 500,000. Okay ka? Di, okay. O di, itsunod dito, mag-titikang nakapagsurating kasuratan, no? Ha? Usang example, no? May daka mo joint venture agreement, no? Kadagatan ha San Pedro Bay, Pananglitan, ato nini i-develop nga bagan Hong Kong, no? May da inin underpass sa Ilarom, may himuan natin na maurupay pa ng mga baywalk ita ligid, no? Titindugan natin hagtaas nga commercial building para baga maiba ito na pangitaan natin takluban. Lulupigo natin ito Miri Lion na Singapore. Sugarini, no? Ini ma-invest akong capital mga around 1 trillion. Ini dako ini nga kwarta tiyo ginistoryan. Di ka mo ini mahuhuman iti iyo negosasyon hin usa ka tangka, no? Pero mga sharing paman, bulo-bulo la ito ni tangdo ka dayo. Mauli ka anay, manuhuna-huna ka pa, no? Mamakiana ka, makonsulta ka, no? Tub-tub nga inin magkakasundo na kamo. Wag magkasundo na kamo, joint venture agreement, mag-ibubutang na niyo ano dida, no? Ita proyekto malakatin mga napulo katuig, no? Ana kada unom kabulan, amo na dapat ini anahuman. Damo ita imo inin mga istoryahon ito dida. Mga inin iyo isusurat, no? Kung katapusan dito, kung di kita magka-Asya, magkaadan asunto, hain natin isasalawan at kiha. Oh, din hiba kita ha mga regular courts o ato kita ha mga arbitration, no? Arbitration na Singapore, ha New York, diretso pa masyada. Masukan dito. Ibubutang mo nila, ha? So, dahil ito yung practice. May ino at nag-i-specialize in tuna. iti pinaprak.

o kabisado ito, tikang ha. Ini na lakatan na turok na totoong ay da mga nag-specialize in criminal law, no? Makahurulop waray na harus lulutsan amutira, you know, magkarin na may da annulment of foreclosure, no? Nakita mga abogado ni dito. Eh, mga abogado, di ka din ni negosyo, ginapapatanom itong tunahon at mga abogado nga itong profession, di rin ni negosyo, di rin ni business, kundi service ini, no? Public service nga ni, no? Amin eh. So, dit mga tao dapat, you know, kung nagmamahal, it has something to do damot binabasaran itong kung kay anong mahal. Una, delikado. Ikaduha, baga nagyap itong insurance. Ito, ikatulo, nanginanglan, hindamo nga aram. Ikaupat, makuri, hinduro, ng damo itong kapapilan. Amo tatrabahoon. So, lucky pito dito ito. Metro Manila, itong mga law firm, no? May danganit, san o kakumadto itong impeachment trial, no? May datong nira dito, trial room, no? May danira, itira conference room, ibubutang ni testigos, itbaga burubatan on yung abogado. Sige, ikaw testigos abo ha, sa ikaw, kunyari, ikaw taga-kuwa, ikaw attorney Ferrer, ikaw sige daw, practice ini. Itong mga idaran na mga senior partner dito, amot baga mag-oobserbar. Sige daw, no? Pakiana na, anong imo gimpreparar, ha? Imo cross-examination. Nag-titisting ka mo dito, nagta-trial. Kita mo ito? No, ay pagsugara ito, no? Ini ni Attorney Ferrer, masamok ito't kamot. No? Itong akong comment ha iya, ito nga iya, winaring-waring it iya kamot, nga aday itong bullpen, no? That is a destructive verb. Ano itong tawag? Destructive gesture. No? Dapat, ini mga paruhan itong mga macro-six amin, mga Leonard de Vira, no? Mahusay di dakang di nga ano, magkabot-bot itong pagpa-enroll yung nabugusin. Amo nga yun, husay yun. Kaya ito husay it mga abogado, good, no? Nga nakakakahir hit mga batanon para hirain sumulod abogasiya. Amo yun nga party, yung klase, hit pang abogado. Nakita ka mo kung na-argumento hi Jose Geljokno, no? Geljokno, kalmado, no? Malumanay. Naipapadangat mo man ang imo punto, bisan kalmado ka la. He, Attorney Pua, no? Pinanikita nito, I'm sure, may din na ito mga admirer niya ng panahon. Ano na mga pamakiana mo, masamok, no? Sige, pakiana, ito ni imo kamot, di rin na match it imo gesture, hit imo delivery, hit imo pamakiana. Ada pa itong bullpen itim kamot nga bagahin na tinutudlok mo, no? Ini kung na itong nervous nga law firm, talaga, you know, dapat na coach iniguti. Sorry to say, panyera, ha? Ay, nagini, no? Usa itong persuasion, hit litigation, in mahamis nga kayakan, no? Mahamis nga ka-explicar, no? Diniyaton, no? Na hanumdum ako kan fiscal, kan prosecutor Leo Tabao, no? Nga mawinaray man, ma-English man, ha? Diri nagsasaramok it ka-explicar, no? Hapsay nga na maupa ito na kakamada, no? Naiintindihan ko. Ay, lagipit, paano ka makakumbinser kung nagsasaramok ito ni mo? Kinin, pangabugado, oral and writing, no? Mag-surat kahin memorandum, mga in-petition, no? Puros it direction ini, nga ito pagkumbinser, nga na, para ikaw sumiring, subayan mga natabo amo ini. Haaton mga balaod ngan haaton mga patakaran amo ini iton aton sinisiring, no? Mahitungod ini dapat katigan
an tagreklamo oh kay diri man subay han aton mga patakaran no. Pero kung pinurupak ni ikaw pang pumatay kan majilan, ikaw manta anasiring. Diba? Hankawaton ang nasiring ka, mga alas jisan gabi, ang nawara ang imo sakayan. Correct? No? Niyan. Hankawaton ang sakayan, nakilalaan mo ang kumawat. Kaya no? Kay mapawa ang sinag hanbulan, no? Klaro kong hingkitan, no? Pag cross-examine, masiring, hankawaton ang bulan, masinag ba ang sakayan? Misleading your honor, misleading your honor. I hope naintindihan ito ni, you know, higit on the professional side, no? Inidinhi in maka-appear ka na nga ni hin trial, hin impeachment, no? Dakudakuan ito ni Duro, pinaka-maximum na ito nga exposure ito ni imo pagka-abogado. So either diri ito malilikayan, amugod ito mga tao, anywhere, no? Iba-iba lat degree, haiya level, baga okay haiya it baga lagatak iti ini nga level ah iyalat baga naka incindit kahilad man baga dire pa pwede ita adi nga level no bisan kumbaga haros you know nakikita niya ang kahilad so hininga tanan no iba-iba but may ada pinapanigan ang diri pinapanigan in the he attorney Ferrer ha defense in CPA lawyer ini no didingan ini ha Ateneo di Davao kuno naga tapusan iya certified public accountancy ini nga klase in transaction kay mga kuwa ini no mga audit ini itong mga CPA ini nga mga lisensyado nga mga accountant no nagiging expert ini kay may denira subject nga auditing no, no? So kung itistigos taga commission on audit may advantage kung itong na abogado nga makapot hit dipinsa in certified public accountant na abogado pa no duha nga lisensya kay kung kumadto ha mga cash flow it istorya mga liquidation it istorya mga termino inihin mga auditor no mga disallowance mahingad tuhin mga circular in commission on audit lupig ito nitong diri CPA di nga abogado kay kung sugad pananglitan kan attorney Ferrer it dako nga law firm dako-dakoan nga company ano ba tawag ini mga firm or law office sugad iton Narvasa Fortune and whoever may dala dida usa nga departamento usa nga division amo ini commercial no kon tax and you know adi no kay ito sang abogado diri ya mapakamaaram ito na taxation kay mas mauro aram gud iton accountant ka na abogado ka pa kaya ihiya ini ito pinapakaputi dida nga ikaw in charge ini ka di ba kita daw ini mga in charge so ana ini na aram is one no the delivery to display and to convince he judges nga ikaw maaram is another one no e paano ito na kung na nagsasaramok la pagka human hini din he no huhusgaran ka ito ni kaya ana kan attorney ligutan kinarawat dayon hini you know eh, di dagod, dagod, di man obos nga tanan, ada di da, and traits,
hina lawyer, no? Nga na-appear ha korte o litigator, no? Tawag ito, no? Trial lawyer, no? Na nahikikitan nira ang pagrespetar han profesyon han abogasiya, no? Amo ito ta igin na mamandar permihit Korte Suprema, no? Na iton na mga tao dapat ma-respetar iton profesyon. Dalida, no? Alright, ini na haiba pa nga mga notisya, law na pa baga siguro ano, makaintindi ka na dati tinatawag nga ini na leading and misleading, no? Ito, may the bagong survey han SWS dumayaw ang mga Pilipino administration ni President Bongbong Marcos, no? Hinin nakalabay nga quarter, no? Baga haluyang may mga survey nga baga diri pabor, pero lately SWS nakita man niyo mga balita, no? Nga talaga na ada pabor, no? Nga na tinaganhin 42% nga mas taas nga rating, no? An administration ni President Bongbong Marcos. Dinhi naman haton idi ha may paraiso San Jose, Tacloban, may sunog nga natabo, no? Ira nasunog anira mga kabablayan, no? Naton na mga inin kamagurangan niya mga announcer nasusun iton it paggamit it balay ganiton panimalay it panimalay kuno home sige wala wala ito na ba wa ako that can be interchange pero inin naton didi mga delubas sa pahit pagwaray ani pa naton kamagurangan na ruya girang ay preserbar iton paggamit iton aton tama nga language, no? Sumiring ka nga ni ngono nga panimalay home iton home, no? Kaya it home dida iti yo pamilya, no? Diri kuno nasusunog it home it nasusunog it balay o balay kaya mangiba it panimalay nganiton balay. Kung gusto mo damo nga balay it nasunog kabablayan, no? Diri mga panimalay, no? Nasusunog. Sige na lahat. Understood naman, no? Panawagan nira mga taga nasunugan paraiso San Jose hin bulig pabalay andiri ang iba pa nga mga ira kinahanglan intalon, no? Masunog nga ni pati nga tanan ani mo nabili na ni mo lasulot nangin ang lang kahit on hin temporaryo mga kaliliwanan andiri ka panaka yun nagugupong itong tao bisan i-comfort mula itong tao, no? And hiya in baga hiya in mataganhin na paglaong nga ayla ito kay maka balay ka pan maoropay hiton damot mabulig ha aton, no? Pangusog la ito ni muhuna-huna ayaw kahulog, no? Pwede na ito na hingadtuhin iba nga degree hin iya mentalidad, no? Ito ni magka mahulupulupan, magkaadan depression, so kung ano't sumulod ay ahuna-huna, waray na, no? Masuga din eh, kahit iman natin kontrolado nga tanan, no? Ayaw lang itong kawurok, no? Panawagan nga ni natin ini nga tanan, di pag kita matawag kita gatingog, you know? Kang konsihal Marty Romaldes di nga nito magkabot-bot it mga sim ng mga plywood ng raisang madahin, no? Kababalayan kagudayon, no? Itong ining sitwasyon niyo para iso habalita nakita naton nga dumangat na ini kang Congressman Martin Romaldes nga pamatiko mahauna nga ni it hi konsihal Marty Romaldes ini, no?
kailangan pagbububligan kayo. Kaya anhi ka mo din itong distrito, no? Amay tat sinisering. Unta ka, iba kaya nga lugar, padad ang kakaya mausang apiligo nga sim. Padad ang kakaya bisya lugaw, di ba? Padad ang kakaya bis trapal nga iginhimo nga atop kung tawagong tent, di ba? No? Para itong iyo kasagaran, no? Pero hinahit kalayo, no? Nga na hirot hit, you know, di kita regular hinin ato na pangarit nga na di na kita mag kulang hin pasabot para yun super typhoon Yolanda, no? Ha? Ngay makaandam ka mo, no? Ngan amo malat aton ikaato hita inin mga hulga hiton kalamidad, no? Good morning, Ching Navarro. Good morning, Attorney Nick Ismali. Hi, John Max Minosa. Maupay nga aga. Good morning, Attorney Nick Ismali. Hi, Madam Lola Litay. Maupay nga aga, Attorney Nick Ismali. Art Berdan. Good morning, Attorney Nick. Hi, Mana Esther Dipas ng Dino Daza. Good morning, ngayong atanan. Hi, Mary Balbuena. No? Good morning. Welcome, ha, programa. Permanente, ha? No. Okay man lang kami, biswaray kape. No? Ikaw ba ang pumatay kan Magilan? No? Misleading, Your Honor. Objection, Your Honor. Namimiss natin eh, adun, Serafin Cuevas, Estilito Mendoza, no? Ang mga nauna nga mga impeachment. Oh, objection, Your Honor. Dalaw niyo, no? Ang good, no? Ay, kada yakan mo, kada word, kada sentence, babantayan ka gun ni. Ato si Serafin Cuevas, no? Ana, namimiss na ito na ito, nga mga, you know, mga sing paman, Diyos, perdona, pumahaway na. Nasiring ka, ngahi ikaw ang pumatay kan Judas. Misleading niya ang araw natin mga higing kaupod, Felix Andrade, no? Boy Maurilio, hi Sam La Chica, hi Algez Villaverde, hi Emmanuel Yeren, inihin Nick Ismali, Attorney Nick Ismali, maupay nga aga, hayo nga tanan.

0: ang masabi mo kung radio ang bet ka ba'y sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes!

0: up sa White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: White
2: two.
0: Rose Papaya.
1: Bilis kulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
5: Mga sangkay, nagpapahibaro na liwat ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center na Kloban Branch. Ngahirayan magdudumarahan libre nga check-up. Tigam niyan mga pecha. Agusto 10 nga na Agusto 17. Alas 8 agad tungtong alas 4 e medya itong club. Ikakaugod ni Dr. Carlito Balag. Agdagmit kay imin first come and first serve basis. Permigod hinumdumi nga health is wealth. Ngan prevention is better than cure. Libre nga check-up ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center na Kloban Branch. Nga na'y bumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalang siyudad ng Tacloban.
6: This is FM Radio.
7: FM Radio.
6: Favorite music radio.